0: tao.
1: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Mga newsmaker sa mundo ng sports. Interview sa mga trending na atleta. Info sa mga larong bumibida. Inaabangang resulta, bagong storya at marami pang iba. Sa Headline Sports, mauuna. Headline Sports. Samahan si Judith Karingal mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga para sa mga sariwang detalye. Tutok na sa Headline Sports. Headline Sports. Dito sa Sports Radio 918.

0: morning, it's 8:03. Ito po ang ating headline sports dito lamang sa Sports Radio 918 sa AM band. Sana nagkakarinigan tayo at nagkakakitaan, di ba? Nasa live stream ng Sports Radio 918. Ganun din po sa ating Sports Radio 918 AM sa ating Facebook page. Meron tayong iba pang mga platform nagkakarinigan sa ating Sports Radio PBS receiver. Ganun din po, nandiyan din tayo sa ating YouTube. Kaya hoping magkakasama tayo, Team Philippines lalaban na sa Asian Games. Kami kaming kwento na ibabahagi sa inyo since today is a Friday. Nanggaling tayo sa activity kahapon, ang send-off para sa ating Team Philippines. Nangalap tayo ng marami-rami na mga panayam. Kaya yan po ang magiging highlight ng ating sports radio's headline sports on a Friday morning dito nga lang po sa 918 kHz sa ating AM band. Ang aming paalala, tayo ay magkakasama the whole duration of the Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. Tayo ay lalahok sa 36 sports disciplines. Ang Team Philippines ay bubuin ng 464 athletes. At halos yung mga unang atleta na lalahok ay nandoon na sa Japan, especially the basketball. Today is the first day of basketball for men. Philippines against Bahrain, mamaya alas 12 ng tanghali. And then in succeeding days, nandiyan pa yung mga laban natin, including against the powerhouse team of China. Then by Monday, the women's football. By September 17, the women's basketball 5x5. And the opening ceremony, and of course, full blast action at the games in Japan. So, 8 days to go before the formal opening sa September 20, September 19 actually yung formal opening. It's Saturday, dyan nga po sa main stadium sa Nagoya, Japan. Okay, so since 8 days to go before the Asian Games, kahapon sa ating send-off party, okay, ang Philippine Sports Commission chairman na si Pato Gregorio nag-anunsyo may dagdag na baon ang ating Philippine team na lalahok nga po dito sa Asian Games, tig 6,000 pesos bukod po dun sa baon na naibinigay sa kanila. Hindi lamang para ito sa mga atleta kundi para sa coaches, sa mga lahat na kasama po dito sa Asian Games at syempre sa Asian Para Games. Magkasunod yan, parehong sa Aichi, Nagoya, Japan. Samantala, sa panig ng Philippine Olympic Committee, si Philippine Olympic Committee President Bumble Tolentino, hinamon niya ang mga Pilipinong atleta na talagang mag-deliver. Come the games, hindi naman daw challenge, pero sabi niya, matapos kasi itong Asian Games na ito, sa 2031 na, 5 years ang sunod na cycle, ika nga ng Asian Games. Kaya, this is your time to shine, dahil medyo may edad na, come 5 years from now, 2031 sa Doha, Qatar Asian Games. Dahil nabago na yung cycle ng Asian Games staging. So ang hamon niya sa mga Pilipinong atleta, hindi lang manalo ng 4 gold medals, manalo ng 8 gold medals. Yung combined 2023, okay, and 2018 ay lagpasan ng Pilipinas bilang yun na ang magiging bagong record sa modern Asian Games at sa paglahok ng Team Philippines. Yan po yung pahayag ni POC President Bumble Tolentino kahapon. And then, sa mahalaga ding announcement, POC President Tolentino announced na ang ating flag bearers, yes, ang ating mga flag bearers ay sina Ira Villegas, ang ating pong Paris Olympic Games bronze medal winner. Okay, tapos bukod dyan sa boksingera natin na si Ira Villegas, syempre isang male athlete, at siya si Ian, okay, De Los Santos, si Albert Ian De Los Santos, ang ating World Junior Champions Weightlifting and World Junior Record Holder din. So sila yung mangunguna sa parada come September 19. And of course, just like what I said, today is the start of the title defense of Gilas Pilipinas men in basketball. Okay, mga kalaban natin, Bahrain, mamaya po alas 12 at yan ay sa Nagoya. Okay, Nagoya syempre. Ang basketball, kahapon nag-start na eh. May ilan na rin mga resulta na nakita tayo, and then later ibibigay po namin sa inyo. Pero syempre, bibigyan muna namin ng highlight yung mga mahalaga naming mga panayam from the send-off of Team Philippines, hatid po ng POC at PSC kahapon sa Rizal Memorial Coliseum. And then Asian Games pa rin, veteran rower na si Edgar Ilas ay unang sasali. Pangatlo niyang Asian Games, pero first timer siya ngayon sa isang bagong event niya na men's single scull. So mamaya alamin natin ang paghanda ni Edgar Ilas patungo nga po dito sa kanyang muling hamon na haharapin come the Asian Games. Okay, sa tennis updates natin, Sabalenka currently playing against Pegula in the US Open semifinals, and then to be followed by Rybakina against Coco Gauff, para malaman kung sino magharap sa araw ng Sabado bukas sa finals ng US Open Women's Singles. Samantala sa cycling naman, Primoz Roglic ng Slovenia at ng Team Bora, Hans Grohe, ay lumapit po sa overall leader na si Enric Mas ng Spain at ng Movistar matapos yung Vuelta a España time trial. Okay, so ang lahat ng yan, ikwento natin sa inyo. Mamaya meron din kaming huddle with the archers, you know, from recurve to compound, diba? Mga dumalo kahapon sa ating nasa abingang send-off ng Team Philippines. Yan po, ibabahagi din namin sa inyo. And more, dito pa rin po sa ating programa. Ang mga speeches ni PSC Chairman Pato Gregorio, ganun din ni POC President Bumble Tolentino, baka din mamaya si Senator Bongo na siyang special guest kahapon. Siya po yung committee on sports chairman. Okay, so Senator Bongo, chairman Committee on Sports, okay, ng Senado. So yan po ang ating tutunghayan dito sa ating headline sports on a Friday morning. Ating ding paalala, today is a Friday, may PSCR tayo mamaya. May guest din tayo, syempre, ang mula naman sa athletics, dahil di natin napapag-usapan ng athletics. Philippine Athletics Secretary General na si Jasper Tanueco naman ang sasama sa atin mamaya. Alauna hanggang alas dos ng hapon. Plus of course, sina Chairman Pato Gregorio and President POC Bumble Tolentino. Samahan po kami dito lamang sa ating programa sa Sports Radio.
1: PSC Hour. Ipapatikim sa inyo ang modern taste sa larangan ng palakasan. I-discuss ang mga libreng seminars at iba pang services, duties at expanding programs ng Philippine Sports Commission para sa mga aspiring atletang Pinoy. PSC Hour. Iha-highlight ang mga exciting sporting preparations. Hear it straight from the Philippine Sports Commission. PSC Hour. Shaping a healthy and competitive environment sa larangan ng sports. PSC Hour. Kaya gwardyahan na ang oras para hindi magmintis. Alauna hanggang alas dos ng hapon with Judith Caringal. Every Friday yan. PSC Hour sa Sports Radio 918.
0: Okay, so mamaya po yan. Pakita nga natin yung ilan sa mga photos na akin pong nakalap kahapon, kasi tayo talagang sumabay-bay dyan sa send-off party para nga po sa Team Philippines. 800 athletes and coaches, around 800 athletes and coaches attended the said ceremony. Simply lamang yan. Okay, sa pangunguna nga ni PSC Chairman Pato Gregorio na yun nga, formal na ibinigay ang bandila ng Pilipinas kay POC President Abraham Tolentino. Ganun na rin kay PPC President na si Michael Barredo, para nga po yung senyales na ipinapasa na ng national government through the PSC yung, alam nyo, yung pag-represent sa bansa natin sa Asian Games. So, dalawa yan, Asian Games and Asian Para Games. So, seremonya po yan. Yan yung pinaka-highlight. Tapos, yung mga atleta, syempre, nakinig sa mga pananalita mula po kay PSC Chairman nga Gregorio, to POC President, to Senator Bongo, even si POC Vice President and Congressman Richard Gomez, nagbigay din po ng kanyang pananalita sa mga atleta. Syempre, pampalakas loob, pang-engaño sa kanila na to really fight and do battle for pride and glory for Team Philippines. Kaya nagkaroon din ng pag-rampa in a way yung ilan sa mga atleta natin including etong si Ushu Agata Wong, inirampa nila yung uniform at saka yung parade uniform. So yan yung kanilang track suit, pati yung maleta na gagamitin nila come the games. Iba yung kulay para sa Asian Games, iba din yung para sa Asian Para, blue yung sa Asian Para, yung para sa Asian Games yung ating mga atleta na unang lalahok ay naka-red, predominantly red yung color, and then andyan yung barong na ipinarada din ng mga atleta. Matatangkad itong mga atleta na ito, hindi ko lang nakuha yung names ng mga nagsuot ng barong, designed by Francis Libiran, okay? Ganun din naman yung sa panig ng mga para-athletes natin. So, yan po yung isa rin sa naging highlight kahapon. Okay, so sa aming pagbabalik, we'll be having PSC Chairman Pato Gregorio sa kanyang mensahe, announcement ng dagdag na allowance, at isa pang announcement, kapag na nabura yung 4 gold medals the last time around, ha, may insentibo the whole team, the entire team, according to PSC Chairman Pato Gregorio. Si POC President naman, may sarili ding announcement, at yung hamon na hindi lang burahin yung 4 gold medals kundi idoble para maging bagong record na ng Team Philippines. Tapos, may reaction tayo mula naman kay Coach and mother of Albert Ian De Los Santos, si Coach Diwa De Los Santos, sa pagpili sa kanyang anak na si Albert Ian De Los Santos bilang isa sa mga flag bearers kasama nga ni boxer Ira Villegas. Yan po ang ibabahagi namin sa aming pagbalik dito lamang sa Sports Radio.
2: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fund, solid kabang!
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
11: Commission, all athletes and coaches will get an additional 6,000 pesos para sa darating na Asian Games. Pero yan ho ay maliit na bagay. Tulong po ng PSC at POC yan at ng PhilSpada yan sa inyo. Pero gandahan pa natin ang talagang, gandahan na natin itong pagsubok na ito. Pag nilagpasan nyo yung apat na medalyang ginto sa Nagoya at pag nilampasan ni Para yung 10 medalyang ginto. Hindi, pero magkaiba. Iba yung Para, iba yung Asian Games. Basta lagpasan nyo yung apat, Philippine Olympic Committee and NSAs, basta lampasan ni Sir Mike yung 10 for Para. Ako na mismo ang makikiusap sa mga PSC commissioners, additional reward to the entire delegation. Kasi pinupulong sa akin ni President Bambol, kaya naman daw talaga eh. Kaya naman talaga. And let's face it, matagal na nating pinag-aralan to, and when it comes to strategizing talagang hanga-ho ako kay President Bongbong sa pag-strategize yan. Alam ko kaya natin yan. Tinatanong ako ng media, ilang ginto at sino ang magiginto? Ang sagot ko ho, lahat ng ipapadala sa Asian Games pwedeng maginto. Lahat pwedeng magmedalya. Because ilim na po ito, ito kayang-kaya na po natin to. So kami po, konting kwento before I end my speech. Tuloy-tuloy lang po yung programa natin sa Philippine Sports Commission. Please give me the opportunity to explain to you. Nung tayo po ay na-appoint 15 months ago, tayo po ay nagsabi, tatlo lang naman yan, athletes welfare, regional training centers, and sports tourism. Yung athletes welfare, andyan na po. As I speak, umorder na naman tayo ng mga panibagong coasters at panibagong bus para madagdagan yung bago nating fleet. Umo-order na rin po ang ng panibagong mga track suits para sa inyo. Nakita niyo naman po yung nagawa natin po sa athletes dining hall. Katulong po ang Milo sa pag-upgrade ng dining hall. Gagawin na po yan next month. I-upgrade lahat ng dining hall. Palakpakan po natin ang Milo. Kausap ko po yung summit. Summit. Sabi sa akin na summit, may ginoong yung Hubert Tan. Bibigyan nila tayo, ginagawa na nila ngayon, bibigyan nila tayo ng mga bagong jackets mula sa summit. Pagbalik natin galing Asian Games, bibigyan lahat ng atleta ng summit. Lahat po yan tumutulong, lahat po yan para sa inyo. Yung regional training centers, tuloy-tuloy po yan. Ito po ang deal natin dyan. Lahat ng atletang pwede na, yung mga atleta natin na nagsilbi na sa bayan ng matagal na gustong maging regional training center coaches. Marami na po tayong regional training center coaches. Nandyan na po yung Kawayan Isabela Rowing. Nandyan po yung Candon Archery. Nandun na po ang boxing sa Bukidnon. Marami pa po tayong tinatayong regional training centers because yan po ang utos ni Pangulo. Yan po ang gusto ng ating mga LGUs. Marami po tayong tinatayong Philippine football pitches kasama ang PFF, archery, baseball. Ngayon po ang baseball, believe it or not, may tinatayo natin yan. December, bumalik po kayo sa baseball. You will see a brand new baseball field.
7: Sports Radio 918 AM.
9: Pressure. Pero ilabas na lahat ang galing nyo. Itodo nyo na lahat ang galing nyo. Why? Ang susunod po na Asian Games ay 2031 na. 5 years from now. It will be in Qatar, Doha. Okay? Kaya walang pressure to. Todo nyo na. Sinabi po kayo ni Chairman, ito, apat nung Palembang, actually tinanong ako ni Mr. Vargas noon eh, kung ilang bang mag-gold natin ngayon. Paapat yan. Katotoo nga. Nang tanda ko yun. Then followed by Hangzhou, apat ulit. Nag-uusap po kami kaya ni Chairman pa to. Kaya daw yung pito. Galing talaga mula. Pero, dagdagan natin, mga ngarap din lang naman tayo. Gawin na natin 8. Diba? Gawin natin 8. Bakit 8? I-dissect nyo. Kasi 4 sa Palembang, 4 sa Hangzhou. Okay, sa 8. Tapos yung 8 yun, distribute natin, minimum. 4 sa combat sports, 4 sa non-combat sports. O yung malalim mag-isip, di ba? Hanapin nyo na yung 4 na combat sports. Nandyan ang jiu-jitsu. Huwag muna magsiselos yung iba, yung mga nag-deliver na may history. Nandyan ang jiu-jitsu, nandyan ang boxing na oho na. Di ba? Hindi pa nakakagold ang boxing eh. Correct? May sikreto pa tayo dyan. Nandyan ang taekwondo, nandyan ang wushu, nandyan ang mixed martial arts. Okay, sa non-sport, non-combat sports, non-martial arts, mas marami. Sinabi na po kanina, wala pa rin kayong gold. Ngayon pa lang kayong magkaka-gold. Gymnastics. Di ba? Magkapatid na yulo yan. Nandyan yan. Nandyan si Alex Dennis. Nandyan ang athletics. Ang dami niyan. May sikreto pa dyan. Hindi magpapatalo ang esports, Mobile Legend. Pokemon, what's that?
12: Valorian.
9: Puyo-puyo. Di ba? Marami yan. Nandyan ang skateboard, nandyan ang... Lahat kayo makaka-deliver. Lahat kayo may surprises. Kaya yung kung 8, 4, 4, kayang-kaya yan. Okay? So, hindi ko kayo pinapressure, ha? Hindi namin kayo pinapressure. Ibigay nyo na lahat ng nalalaman nyo. Doon po sa mga binitawan na chairman pa to, na more incentives, now is the time. And, another thing, no? Asian Games na pinag-uusapan natin. Gusto natin mag-bid ng Asian Games. Ang available na lang, open slot, 1954, dito nag-Asian Games, first Asian Games, Manila, okay, sa Philippines. So, hindi na tayo nakaulit. Ang available slot na lang po, 2039. Next, meron pa isa, focus din eh. Pero tatlo talaga yung sinabunit ko. So, kumpleto na tayo. Kasama nga pala yung ano, no? Yung sinabi ko kayo na sa non-combat, nandiyan ang weightlifting. Kasi nakikita ko, kahit nasisilo ako, nakikita kita Ando eh. Hindi kita pinapressure Ando at saka si Ian. Hindi ko kayo pinapressure dalawa. Parang kay ano lang yan sa gymnastics. So, lalampas talaga, di ba? Balik tayo sa gold medal, lalampas talaga. Ito na siguro yung era na pinakamaraming medalya and gold medals ng Philippine team. This will be the year. Kasi nandito yung minsan lang nagkaroon ng tandem ng ganito ang PSC POC. Okay? NSA, PSC. Bira yun. Dati lahat. Alam nyo na. Bira yun. Natuloy? Oo. Oh. Si Ian yung May. Ian De Los Santos yung May. Being the world champion na napadami siyang gold breaker, di ba? Record. Sa finals, sa female, I mean, from the Olympian, boxer, female eh, si Ira. Okay? Tama ba si Ira? As a Olympian. Payang.
7: Sports Radio, 918 AM.
13: Congratulations si Albert Ian De Los Santos, ating flag bearer, si Mami Diwa De Los Santos, kausap natin sa Sports Radio. Congratulations, ma'am.
14: Thank you po, PSC and POC sa tiwala na yung anak ko yung napili nyo as a flag

0: go sa Asian Games. Thank you, Lord. Kasi again na, ano yung pangarap mo? Makapaglaro si Ian sa Asian Games. Hindi lang maglalaro, kundi isa din siya sa flag bearer. Thank you. Thank you po talaga.
1: Ano pong reaction ni Ian? Alam pong nasa training siya ngayon nung ibalita niyo na siya ang flag bearer.
0: Yeah, excited siya. Excited siya sa sinabi niyo, sinabi ko siya na natin ko yung kapili na flag bearer kasi nagsila.
1: So, paano po makaka-inspire sa kanya pagiging flag bearer, Coach Diwa?
0: Sabi niya, excited naman po siya. Excited na may pressure kasi siyempre, pag first-timer po siya flag bearer. Tsaka maglalaro ng Asian, excited na natunting naman yung pressure sa laro. Sigat na bala.
1: As a mother and coach, anong nakikita mo sa kanyang competition in the Asian Games, first time?
0: Siguro, sa nakikita ko sa anak ko, kaya niya, ipiliti niya, hanggang saan yung kaya niya makakamit ng medalya. Sabi ko sa anak ko na, enjoy your game, enjoy ka lang sa game, huwag masyadong pressure. First time mo itong maglaro. Yes. Pag pinagpalatay at mag-take kay God, ay papa mo na nagbabantay sa atin sa heaven. At sa mga taong nagtitiwala sana ko, maraming salamat. Especially our president, Sir Monico Pontebella, and coaches, Coach Julius especially, and Heidi sa tiwala, yung sa tulong, na collaborate tayo na tulungan si Ian. Thank you talaga at sa lahat ng mga coaches and teammate niya sa national team and teammate niya sa school, sa school din, University of the Zamboanga, Sir Abraham, Ma'am Jo, Ma'am Cathy, Sir Grant, thank you. And sa mayor ng Zamboanga, Sir Carmelo Lasso, thank you. Sa sports director, sa Ma'am Cecil Atilana and Albert Atilana, thank you.
1: Yes.
0: Sa tiwala.
1: Yes. Salamat din po sa inyo and all the best. God bless you and our Philippine weightlifting team, especially Ian De Los Santos, our flag bearer.
0: Thank you din ako dun sa mama ko, sa mother-in-law ko, sa mga in-laws ko. Thank you. Sa mga cousins ko. Thank you sa prayers and hinihingi ko po ulit yung prayer for the name of Ian. Sali niya sa prayer yung anak ko.
1: Yes.
0: Thank you.
1: Para kay Papa ang laban na to.
0: Para sa ito pa, sabi niya ni Ian, para kay Papa ang dito. Pangarap mo to pa. Thank you.
1: Thank you very much, Coach Diwa De Los Santos sa Sports Radio.
2: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
3: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
2: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila

0: sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
1: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
2: Ay, aircon ba ako?
1: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin, kasalita pala itong rep natin?
2: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo akong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
1: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhain ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
5: I love it when you call me Senorita.
6: Pintig ng puso ko'y para sa'yo.
4: And Lumayo Ka Man Sa Akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
7: Pauso.
4: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, prani, anyare, and some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like, bonga, defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine-sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri or marites?
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
8: Sports Radio 918 AM.
9: Okay, Chairman Pato Gregorio, on the Team Philippines participation at the Games, Bahasa Nagoya, latest report from our embassy.
10: Well, we're coordinating with the Philippine Embassy in Tokyo. Nagpapadala na po tayo ng tulong kung anong kailangan. Pero ako naman po yung nananalig na huhupa na yan. Maganda naman po ang preparasyon natin. May mga atleta tayo. Nandun na, ang basketball team nandun na. But it will be better in the next few days. Panalangin po natin yan para hindi ma-distract ang Pilipinong atleta, para lumaban at makamit natin yung lampas apat na ginto,
9: yes,
10: na ating inaasam-asam kasama ang Philippine Olympic Committee. Talunin natin yung record natin noong 2018 at 2022.
9: Yes.
10: So ngayon 2026, ang gusto nating lahat, ang panalangin nating lahat, more than 4 golds that will really make us very happy. Sabi ko sa mga atleta, talunin nyo lang yan. May karagdagang reward ang bibigay ng PSC. I'm sure pati si Pangulo. Kanina nag-announce tayo ng additional allowance na 66,000 sa lahat ng coaches at atleta para naman may pambili sila ng kanilang pasalubong sa kanilang mga pamilya. That is aside from the allowance they'll get when they travel to Nagoya.
9: Yes. Ready ba ang PSC din for any, sabihin natin, anything happening, additional budget? Because, you know, we cannot tell the weather in Japan. Probably may mga miscellaneous needs.
10: Yes. Nag-advance, nag-approve na ho ang PSC board ng additional 30 million for the budget for Nagoya. Ang total gastos po natin dito ay 150 million to support our Philippine athletes. From airfare to the hotels to their food to their tracksuits to everything. hindi pa kami nagdadalawang isip pagdating sa tulong sa atleta, tulong para makamit natin ang mga gintong medalya. Yung additional 30 million po, dahil po nagkakulang ng accommodation sa Nagoya, ayan po mga baha pa. So, pinaghandaan po natin lahat yan, and hindi naman po natin masisisi yung organizing committee. They were just expecting 11, 12,000, 17,000 na ang pupunta sa Asian Games. Well, yun po talaga. So, ang importante, ready ang Philippine Sports Commission tumugon sa pangangailangan ng mga atleta sa support ang kailangan ng Philippine Olympic Committee.
9: For the record, 180 million?
10: 150 po.
9: 150, kasama na yung 30
10: opo
9: na additional.
10: Opo.
9: Yes. Yung vibes ng mga atleta nakita mo kanina during the send-off, ano din yung feedback na narinig mo sa kanila? Are they all gearing up and all set for the battle?
10: Yes, lahat po ng tulong binigay natin, pati yung suporta, ang dami po nila nag-training abroad. Ang rowing team sa Germany ho nag-training yan. Matagal sila ro, sila Giovanni, sila Chris Javares. Halos lahat po ng national teams natin, pina-training natin abroad. And yung vibe dyan, they're ready. I'm sure lahat na papadala natin dyan, merong masama-samay matusungkit na medalya para sa Pilipinas.
9: Message mo sa mga kababayan natin, kaisa natin sila eh, di ba? As the athletes go to the battle, the rest of the millions, di ba?
10: Message kasama po to the 115 million Filipinos. Alam niyo po, ang sports good news yan. A sports makes a nation proud. Sports makes a nation smile. It makes 115 million Filipino excited. And wala pong katumbas na pera yan. Wala pong katumbas na kaligayahan. Kaya ang importante po, panalangin natin sila sa darating na Asian Games sa Nagoya, September 19 to October 4, pakamit natin maraming gintong medalya. Dahil yung medalyang yan, hindi lang po para sa atleta, hindi lang po para sa pamilya nila, para rin po sa 115 million Filipino na umaasa, na maging proud ng Pilipinas sa ganitong mga paligsahan.
9: Salamat po,
10: thank you,
9: Chairman
10: po.
9: Patrick Patong Gregorio. Judy Caringal, Sports Radio.
8: Sports Radio, 918 AM.
9: POC President Bumble Tolentino after the send-off. Yes, sir. How positive?
10: Magandang araw sa inyo lahat.
9: Okay, how positive the team?
10: Sports
9: good
10: radio.
9: Vibes. Good vibes, sir, after this ceremony?
10: Oo naman, ganadong-ganado tayo, excited, and sabik na lumaban ng Team Philippines.
9: Yes. Ano nga ba ang pwedeng ambisyonin ng 463 athlete?
10: 464.
9: Oh, 464, official.
10: We're targeting combination of Palembang and Hangzhou. So that's 4 plus 4 equals 8. So it can be from non-combat sports 4 and 4 again from combat sports.
9: Yes. May record ba tayong hinahabol dito sa mga listahan? Mapa modern Olympic, ang modern Asian Games?
10: Oh, di, okay lang yung Olympics kasi this is the Olympics of Asia.
9: Yes.
10: So, sa modern, malampasan lang natin yung mga previous records, pero pag na-double natin yan, the more than 7. Kasi meron na nag-7 eh. Modern Asia natin, simula yan Seoul, 1980s.
9: 6.
10: So, kung ano man yung mga records doon, dapat malampasan na ngayon.
9: Bakit pwedeng malagpasan? Anong kalidad meron ang mga Pilipinong atleta?
10: Ano yun, star-studded ngayon, saka sobrang handa ang atleta, na yung iba nasa peak age nila. Nasa peak career nila yung iba. So, madami surprises.
9: Again?
10: Due to training,
9: yes.
10: Support, of the government, PSC in particular, okay, and some other private sponsors.
9: Sino ang mga atleta na magbibigay ng gold medal?
10: Mayroon na magbigay ng atleta. Gawin na natin sports.
9: Sige, sorry.
10: Sa tennis, athletics, aquatics, skateboard, e-sports, weightlifting, gymnastics. So yun yung non-combat, including golf. Recycling pa yan. Diba? Dami pagkukunan. tayo sa combat sports. Boxing, know-how na. Jiu-jitsu, lagi nag-deliver. Boxing, jiu-jitsu, judo, may surprise yan. Alam nyo na kung sino. Taekwondo, may surprise yan. Wushu, MMA. Yun yung mga combat sports.
9: May insentibo din ba na pwedeng i-offer? At lagi namang may offer din ng POC kasi nag-announce ang PSC kanina.
10: We'll cross the bridge.
9: Okay, message mo, sir, sa sambayan ng Pilipino, magabang.
10: Ito yung pinaka malakas na Team Philippines sa Asian Games sa mga nakaraan. Ito, second biggest delegation after Hiroshima, I think. Doon, ito yung pinakamalakas na team. Star-studded.
9: Salamat si Kong Bumble Tolentino ng POC.
8: Sports Radio 918 AM.
7: Yo, magdagdag energy.
11: Ini-encourage ko yung mga teams, no, magtulungan tayo na kung maaari madagdagan pa yung mga naturalized players natin, yung mga bata, no, to beef up our team. Lalo na ngayon, no, na sa Asian Games, we are the defending champion. At sayang, sana yung team natin sa FIBA, sana yun ang, yung core ng team na yun, sana yun ang pinadala sa FIBA. And of course, pinag-aralan ko rin ngayon na mag-file ng bill na yung mga Pilipino unahin, bigyan ng prioridad yung mga build up natin, bigyan ng prioridad yung paglalaro sa Philippine team.
12: Sa kayo po, pabor kayo ng mga build up as early as 16 years old, mabigyan na ng passport.
11: Yes, ang dami mga build up or mga field foreigners natin na players na may mga magagaling, mas mabuti sa bata pa lang sila. Doon na natin ma-discover sa ngayon. Dahil pabataan na yung mga team natin ngayon eh. Huwag yung matanda na natin i-naturalize, baka hindi na masyadong magamit. So yung tutukan natin ito, kung may meron tayong gustong i-naturalize na players, dapat bata pa sila at magtulungan yung mga teams na ma-discover itong pwedeng i-naturalize players. At yung mga Phil Americans naman o Phil foreigners natin na players, sana po ay tulad na sinabi mo, sa maagang edad pa lang, umpisahan na yung proseso lahat para magamit, mahaba yung training nila. Hindi yung magbubuo tayo ng team, malapit na yung competition, mahabang training, yung para meron silang teamwork yung mga players natin. Tingnan nyo nangyari sa Gilas. Tingnan nyo sa Gilas sa FIBA team natin. Yung Gilas FIBA team natin. Galing. Nung nakaraan, panalo tayo dalawang beses.
12: Pero boss, kayo boss, alam ko, tumututo kayo sa basketball simula nung bata kayo. Wala pa po kayo sa politika, sa public service. Happy po ba kayo sa setup? O tingin nyo, kailangan natin mag-step up pa ng todo sa preparasyon?
11: Preparation. Ang importante sa akin, ang preparation natin, mahabang preparasyon. At saka meron na talagang pool of players. Pool of players na, for example, meron ng 30 players na yun ang pagpipilian na nagte-training talaga. At unahin yung serbisyo para sa bayan. Kahit na naglalaro sila sa ibang bansa, halimbawa, sila Dwight Ramos, si Abu, bigyan ng prioridad yung paglalaro dito sa ating Philippine team. Unahin, pinag-iisipan ko ngayon na maaring mag-file tayo ng bill na, at kung may isa batas ito, bigyan nila ng prioridad ang paglalaro sa ating bansang Pilipinas. Let me repeat, no, I'm praying and hoping na malampasan natin yung nakuha nating four gold medals nung nakaraan, kaya naman natin ito. Kung kaya natin, kung kaya natin manalo sa basketball after 62 years na panalunan natin ang first ever gold again since 1962, kaya rin po natin manalo sa iba't ibang sports ngayon. Pusong Pinoy lumalaban.
13: Thank you po.
8: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
14: Sa usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.
15: Okay, it's 8:47. Salamat po, Senator Bongo. Inyong napakinggan, siya po yung chairman ng Committee on Sports sa Senado. Kanina, si POC President Bumble Tolentino na naghahangad nga bagong record sa Modern Asian Games. Lagpasan yung pito na pinakamarami, gawing walo. Combination of Dihang Zhao at saka nung Jakarta, Indonesia, that's 2018 and 2023 Asian Games. At ang pagsisiguro ni Chairman Pato Gregorio na may budget ang PSC kahit may mga biglaang gastusin, baka miscellaneous na pangangailangan ay tunay na maharap natin dahil may bahasa na Goya, tapos yung mga tirahan na kailangan gumanap ng ibang tirahan dahil hindi pala kasama yung ibang mga officials doon sa una na naitalaga na mga accommodation ng organizing committee. O seemingly lahat ay planchado, all set talagang ating Team Philippines for the games. Okay, so at this point, yun naman po mga nakalap natin na panaya mula naman sa Philippine Archery team natin, di ba? Parating nababanggit yung archery, lalo na kasama sila sa Olympic qualification. I mean, yung Asian Games ay Olympic qualification for the sport of archery. Unahin muna natin yung ating mga Philippine Women's Recurve Team mula kina Tagle, kina Bidaure, and itong si, nakalimutan bigla ang name, si Garcia. Tapos pupunta natin yung ating compound. And of course, yun ding ating dalawa pang representatives from Men's Recurve naman. So yan po ang aming ibabahagi natin dito pa rin po sa mga panayam natin sa Headline Sports.
8: Headline Sports Interviews. Fresh and straight. Fresh and straight from the source. Ginignod na dito sa Sports Radio 918.
15: Yes, Sports Radio at the send-off party, send-off ceremony for our athletes for the game. So we have the Philippine Women's Recurve Archery Team. Excited na para sa games? Yes?
16: Yes po, excited talaga po.
15: Okay, Naina Tagle. Yes, and of course si Abby Bidaure. Yes, how are
17: hello.
15: You?
17: I'm good po.
15: Yes, and Juliana Garcia. Tama. Yes, the newest member of the team. So, basically, ano ang goal come the Asian Games? Juliana?
17: For hopefully mag-win po gold.
15: Yes? Abby?
18: Yes, we're aiming for a really good performance for the whole team, of course. And we're looking forward to qualifying for the Olympics this time around also.
15: Yes, one more thing. Kasi qualifying ito for the Olympic Games.
18: Yes,
15: Naina, first time, diba?
18: Yes,
15: sa Asian Games.
18: Yes.
15: Ano ang advice ni ate?
18: Ate says to calm down and to enjoy the game.
15: Yes. Kumusta, Abby, yung preparation ng team? I've been talking to your NSA official, di ba? Medyo updated din naman kami. But from the point of view of the athletes themselves, ikaw, Abby, kumusta talaga? Generally, under the new coach, Koreans.
18: Yes, we're trying out new things and we're learning so much stuff from our new coaches. And we're really excited to continue working with our Korean coaches as well. Everyone is improving, the preparations are going well, and it's looking up from here.
15: Yes. Naina, kailan ang alis ng team? Anong schedule? When is the competition proper?
18: So, we are leaving on the 23rd, I believe. And then the competition proper is on the 27th. 26.
15: Yeah. Juliana, ano yung motivation for this Asian Games, especially for a newcomer, di ba, sa team?
17: I think my motivation is to obviously glorify God and obviously make my parents proud and hopefully represent the country to the best I could.
15: Yes. How hard the training, di ba, of the team? Maybe si Abby can compare to the previous. Masasabi ba natin na this team or yung preparation ngayon mas detalyado
9: and the team is more prepared this year probably than the previous one.
18: I can say po na it's the preparations are different. Both preparations have been very detailed and very the fine details are being ironed out.
9: Yeah.
18: So we're really looking forward to the Asian Games this year.
9: Yes.
18: And especially we have a complete team this time around.
9: Oh, tama nga, okay. Juliana, message as you compete sa games, message mo probably sa Philippine archery community and to others who will be cheering and monitoring the participation of our Philippine archery.
17: I think just thank you so much for PSC and Mockford for financially and mostly everything supporting us to be able to compete. And obviously, please hope for the best for us as we compete.
9: Yes. Abby?
13: We thank everyone who have supported us in many ways, more than one. PSC, POC, our WAP family, WAP board members, our coaches, our parents, of course, our families as well, and friends.
9: Yes. Naina?
19: Thank you, everybody, for helping our dreams come true. And thank you for everything that you have helped us in, like, through your support. And that's all.
9: Yes. Meron ba kayong one big shout for Team Philippines?
19: Filipinas?
9: Okay. 1, 2, 3.
20: Filipinas Laban!
9: Okay, the Philippine Recurve women's team for the Asian Games in Nagoya, Japan. Judy Keringal, Sports Radio.
21: Sports Radio, 918 AM.
9: Okay, Sports Radio with our Philippine archery team, Recurve Men, diba? For the Asian Games in Aichi, Nagoya, Chas Colas and Gervin Garcia. Yes, how are you? Just a few days to go before the Asian Games, Chas. How do you feel?
22: Okay naman po. So far, so good po yung preparation namin. And we're really trying our best to be better in every aspect before po pumunta sa laban.
9: Yes. How excited, Gervin, for the games? First time ba?
23: Yes po, actually. What? This is our first time kami po ni Chas sa Asian Games. And really excited to go to our very first international competition together and first Asian Games together in
9: Aspen.
23: Yes.
9: As for first-timers, ano bang feeling? Andun ba yung kaba? And at the same time, excitement to deliver in your very first competition.
23: Like all the emotions just mixed up together, and yun talaga yung nakaka-excite dito sa laban na ito.
9: How inspired kayo sa Recurve, especially na ang daming balita about you, di ba may mga international events, magandang performance, tapos may bagong coach?
22: So far, ano naman po, we're just really trying. Ngayon po, talagang halos everyday na po kaming nag-training, really preparing po for the competition.
9: Okay, how do you visualize the Asian Games? Gervin?
23: Visualize.
9: Yung mga makakalaban natin doon, probably, di ba yung ibang atleta nagbi-visualize na how they are making the shot against the Koreans and other rivals?
23: Siyempre po, when we visualize, siyempre you have to imagine yourself winning against these athletes. Despite na feeling mo parang layo-layo mo sa kanila, parang gagaling nila lahat. Pero syempre, you have to think that you're also at their level to compete with all of them and win the medal, of course.
9: Yes. Okay, what can you promise to us na cheering for you? I'm sure your friends, your family, and the Philippine archery who gave you this, you know, the opportunity competing and representing the country. Chas, ikaw muna.
22: For me, I would definitely promise my all of my effort, I will make sure to do my best in every way that I can para makapag-perform ako sa event na yan.
9: Yes. And Gervin?
23: Syempre po, I would also give my best and I would not put this opportunity to waste na every athlete also dreams of joining these Asian Games. And I dedicate this, of course, to God and the country.
9: Yes. Thank you so much and all the best.
23: Thank you.
9: Gervin Garcia and Chas Colas, a Philippine men's recurve team natin. Archery po at the games. Judy Keringal, Sports Radio.
21: Sports Radio, 918 AM.
9: Sports Radio with another team from archery compound. Mga compound archers. Yes, Vanessa?
24: Yes, I'm Vanessa Caparaz. I'm women's compound.
9: Yes?
25: I'm Alan Hukutan from men's compound.
0: I'm Michiko Gonzalez, women's compound.
15: Michiko, with just a few days to go before the games, how do you feel? Bago tayo lumipad ng Nagoya para sa competition?
0: Medyo kabado po, pero super excited. And we are training well to prepare for the games. And hopefully, please pray for us for our performance po.
15: What can we expect from you?
0: Hopefully,
15: first time, di ba?
0: Yes po. Hopefully, medals from both recurve and compound.
15: Yes. Alo?
1: Siyempre po, first Asian Games. So, really excited. It's a big game and hopefully bring a medal.
15: Yes. Vanessa?
2: Siyempre po, sobrang excited kasi first Asian Games po namin ito.
15: Yes.
2: So, sana po makapag-uwi kami ng maraming medalya.
15: Yes, maraming medalya.
2: That's our goal.
15: Yes, maraming medalya. And diba, this is a qualifying tournament for the Olympic Games sa compound ng compound event. So, how do you see? Maganda din ba itong motivation for all of you to do well? Alon?
1: Yes po. Siyempre, first time po magkakaroon ng compound sa LA 28. So, mataas po yung pressure since lahat kami vying for a spot sa Olympics. And sana po makasabi tayo ng medal para makapasok po sa Olympics.
15: Michiko, on Olympic qualification?
0: I think with our current lineup, it's a very big possibility na sana po makapasok po kami. We have Ate Aya po and Kuya Paul, our seniors who are very well experienced. And hopefully po, we get a spot for the Olympics.
15: Yeah. Vanessa?
2: Yes, ma'am. Sana po, pagdating ng Olympics, makapasok kami actually lahat sa main. Nag-expect ng magandang medals for this para sa Olympics po natin. So, actually, si Ma'am Amaya and Paul, ang talagang ina-expect namin makakapasok sa
15: Olympics.
2: Pero, syempre, lahat naman kami nag-expect. Pero, syempre, we do our best.
15: Yeah. Ano ba yung format? Pagdating na ba doon, who's the highest in men and likewise in women, they'll be the one to be paired para sa knockout round? Paano ba yon? Anong, do you know the format?
1: For the mixed team po.
15: For the mixed team?
1: For the mixed team. Para mixed team lang po yung event
0: so
1: for
0: one
1: Olympics.
15: Oo. Pero may decide na, magde-decide ang NSA who will be competing for the mixed team or... I might qualify pa. The scores at the preliminaries will decide?
1: Yes. May value po yung decision nila from the qualifying.
15: Ayun, yeah. So, we don't know yet. Aba, so lahat may chance. Okay. Anyway, thank you so much and all the best. See you at the games. Philippine compound team, si Alon, si Michiko, and of course, si Vanessa. Judy Karingal po, Sports Radio.
21: Sports Radio, 918 AM.
5: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
24: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
5: Self-protection.
24: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
5: Seek early consultation.
24: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
5: Support fogging and spraying.
24: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
5: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
25: Headlines. Ngayon.
15: Good morning. Here now is the news. Former House Speaker Martin Romualdez will remain at Cardinal Santos Medical Center while the Sandigan Bayan he has petition for hospital confinement. The Sadigan Bayan 3rd Division has ordered the transfer of custody of Mr. Romualdez to the Bureau of Jail Management and Penology. Mr. Romualdez's doctors have yet to clear him for travel. Once the former speaker is given medical clearance, he will be transported to the Quezon City Jail. Mr. Romualdez is charged with plunder over the 7.4 billion peso alleged flood control kickbacks. In news overseas, Yemen's UT movement has seized the strategic Red Sea port city of Mocha from Saudi-backed pro-government forces. The capture of Mocha would bring the Iran-backed group closer to controlling the Bab al-Mandab Strait, a key shipping route that links the Red Sea to the Gulf of Aden. Hundreds of people have reportedly been killed and thousands of others displaced since the UTs launched an offensive in the southwestern coastal region a week ago. A Saudi-led coalition of Arab states has backed Yemen's government against UTs in the country's civil war for more than a decade. In the wonderful world of sports, in the ongoing WTA US Open, we have the ongoing match between world number one, Aryna Sabalenka, and world number three, Jessica Pegula. Okay, so, and the second match will be between world number two, soon to be world number one, Elena Rybakina, and world number four, Coco Gauff. And so goes the 9 o'clock edition of the news. Good morning.
3: Mga kababayan, si Ding Dong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng malakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin ka agad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
4: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
4: Last week sa Dawin Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
7: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
10: Maganda man takbo.
7: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
4: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
12: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
4: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
10: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many many things.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
25: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date. Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports, sa Sports Radio, 918.
15: Okay, we're back. Dito pa rin po sa Sports Radio 918. This is the program Headline Sports Friday Edition. 8 days to go bago formal na mag-umpisa ang Asian Games, yung opening ceremony on September 19 and the closing on October 4. It's definite, 464 athletes are representing the Philippines. Total number of delegations, 700 plus. Ang Pilipinas kasali sa 36 out of 43 sports here at the 20th edition of the Games in Aichi, Nagoya, and Tokyo, Japan. Sa araw na ito, umpisa ng kampanya para sa defending champion Gilas Pilipinas Men. Ito ay sa basketball. Mamaya, ganap na alas 12 ng tanghali ang laban. At tayo ay mag-umpisa sa pagharap po sa Bahrain. Okay, dati paborito tayo sa koponan ng Bahrain, pero minus our superstars, minus yung mga original FIBA Asia qualifiers team natin, naging PBA All-Filipino, All-PBA, lineup lang tayo, wala pa yung mga stars dahil may mga commitments sa iba ding mga liga. So, definitely tough task for the Philippines. Anong sabi ni Coach Tim Cone before today's match? Sabi niya, we have research the Bahrain squad the best we can and prepared. So, pinag-aralan nila, pinaghandaan nila to the best na pwede sa setup na meron tayo kasi hurried-formed team itong ating dadalhin sa games. At sabi din niya, the guys feel ready. Okay, so matatandaan ang Gilas nang galing sa dalawang masaklap na pagkatalo sa koponan ng Korea National Team. At tambak po yung pagkatalo na ating nalasap doon. But who knows, alam nyo naman ng mga Pilipino, kapag ika nga yung nasa harap ng matinding pagsubok, when our backs are against the wall, ika nga, doon na susubukan ang tunay na tibay ng mga Pilipino. Para din niyang sabihin natin, may maganda akong nabasa about pagsubok ko. Yung tsaa na nilalagay mo sa cup, di ba, na may hot water, kapag inilubog mo doon, lalong mainit yung tubig, mas lalong lumalabas yung color niya, di ba, at saka yung lasa niya. So, some sort of like that din, ang paglaban ika nga ng mga Pilipino. The never say die spirit, the puso na meron ang Gilas Pilipinas and the whole Team Philippines. Mamaya po, abangan natin yan. Samantala, okay, ano pa ba ang latest sa atin? Kanina, binahagi na namin sa inyo ang announcement, additional 6,000 pesos para sa ating Team Philippines, coaches and athletes, pupunta sa Asian Games at sa Asian Para Games, handog ng PSC. Tapos ang hamon ng Philippine Olympic Committee, na itaas talaga yung gold medal haul natin, di lang basta lagpasan yung apat, idoble, walo para maging record nga, lalo na na samantalahin itong pagkakataon ito because the next Asian Games will be in 5 years time kasi 2031 Asian Games dahil mababago na ang cycle ng Asian Games staging. Kanina rin, nakita natin at na-feel natin yung very emotional na ina at coach ng ating flag bearer na si Albert Ian De Los Santos na natuwa at syempre very grateful sa lahat ng sabihin natin nag-select sa kanyang anak bilang maging flag bearer. But yung anak niyang si Ian De Los Santos ay World Junior Weightlifting Champion, World Junior Weightlifting Record Holder. So siya po kasama nga si Olympian Boxer Paris Olympic bronze medalist na si Ira Villegas ang manguna sa pagparada ng Pilipinas come September 19 dahil sila yung mga flag bearers. Bakit maganda yung kwento nung ni Ian De Los Santos din? Kasi si Ira walang reaction, pero mamaya pwede natin basahin through ABA post, ano? Kasi si Ian De Los Santos po, ang kanyang amay, isa ding multi-SEA Games medalist, si Sir Alvin De Los Santos. And umalis na po, pumanaw si Alvin last February. Biglaan lang po yon. Well, may sakit pala, tapos biglaang namaalam na her mom na coach din, si Diwa De Los Santos, ay datihan ding medalist ng SEA Games. Yung sister niya, na si, may sister siya, si Dessa, ay weightlifter din at naging member na rin ng Philippine team. Lahat yon from Alvin to Coach Diwa and to Dessa nakarating ng Asian Games, diba? Tapos ngayon, ang pinakahuli, si bunso sa pamilya, Ian De Los Santos, mag-Asian Games din, first timer tapos flag bearer pa, diba? Kaya naiiyak si Ma'am Des, si Ma'am Diwa, si Coach and Mother Diwa, kasi parang natupad na yung pangarap ng asawa niya na lumisan na nga po last February, di ba? Very emotional. Sabi niya, ito yung pangarap ng papa mo at the end of the hour interview. Wala si Ian kahapon because he is still training at pumunta sa gym ni na Heidelin Diaz and si Coach Naranjo, okay? Doon sa Halahala Rizal, hindi umattend ang send-off kasi kailangan mag-training because paalis na nga for the games. Ayun. Si Iron naman nasa Japan na dahil andun na ang training camp ng ating mga boxers. So, yun yung mga latest. Ano po? And then, what else? Ano pa ba? Pupuntahan na yung mga archery naman, mga first-timers, excited. Tapos, mas dagdag na motivation sa kanila dahil Olympic qualifying for recurve. Ganun din for compound. Sa compound mixed team, qualifying for the Olympics. Sa recurve, talagang individual men, individual women. And syempre, yun ding, I think the team also will be able to make it to the games through this qualification at the Asian Games. Kaya excited yung mga kabataan kanina na nakapanayam natin. So, hindi dun tayo titigil as regards the update about our delegation for the Asian Games 20th edition dahil when we return, kamustahin natin ang pinaka-veteran member ng ating Philippine rowing team. Okay, pangatlong Asian Games niya na pero first-timer siya dito sa event na sasalihan niya, si Edgar Ilas, sa pagbabalik po namin.
25: Sa usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.
8: This is a public service announcement.
11: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
8: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
16: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
25: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
15: Maraming salamat. Isa pang Asian Games bound athlete ang ating pong kausap dito lamang sa Sports Radio 918 mula sa rowing, ang veteran na si Edgar Ilas. Welcome sa Sports Radio.
17: Thank you po, Ma'am Judith.
13: Thank you po sa pag-imbita po ako ma-interview dito.
14: Yes, excited kami na makausap ka. Ikaw yung pinaka-veteran sa ating Philippine rowing team at marami-rami ang ating lineup para dito sa parating na Asian Games. Kumusta? Ilang araw na lang lilipad na tayo for Japan at competition, ha?
13: Yes po, ma'am. Actually, ang alis po namin 16 po.
14: Uy, malapit na. Okay, okay. So, kumusta ang buong team? Gaano ka rin ka-excited? And, yun na nga, very much, kumbaga, gusto na na harapin yung action o harapin yung karera come the Asian Games?
13: Actually po, ma'am, sa Asian Games, di naman po tayo na baguhan dyan. Ang medyo naninibago lang kasi dati, lagi ako may kapartner. Ngayon, okay. Solo na lang ako. Kaya medyo exciting din kasi sarili kong sikap baga sa ano yung mangyayari sa akin. Kasi dati kasi pag may kasama ka, pwede kanyang i-push, pwede mo siyang i-push. Parang nagsasalitan kayo baga sa ano, pwede kayo magbigayan ng strategy niyo. Pero ngayon kasi sa first time kong magsisingle, baga sa sarili ko na lang, sariling sikap ko yung mangyayari na gagawin ko yung pinaka-best ko sa risk na nangyayari.
14: Yes, oo nga. Yun ang ay kaya kami excited para sa iyo eh kasi this time you are in single competition and this is lightweight single skull ng Asian Games. So, paano yung preparation mo? Mahaba din bang panahon ang ginugol ng Philippine Rowing, your coaches para talaga ihanda para dito sa solo or sa single event na to?
13: Apo ma'am, actually last June yata, 2 months kami na nag-training sa Germany at siyempre may mga ibang pagbabago din, yung mga kasama mo daga ng highest level sila eh. Baga parang makakuha ka ng idea sa kanila kung gaano sila kalakas. Baga parang sinusubukan mo rin sa sarili mo na parang
14: yes.
13: Maging malapit sa kanila para makita mo rin yung lakas mo kung hanggang saan ka.
14: Yes, okay. So, nag-Euro training kayo, diba?
13: Yes.
14: Edgar, with the rest of our Olympians and the rest of those coming to the Asian Games. Pero at the start of the year, talagang single skull ka na ba? Lightweight single skull na yung game, yung race mo o hindi pa? Nag-doubles ka pa early this year?
13: Actually, ma'am, ngayong year kasi puro single na ako. Kasi okay. Last year, talagang naka-focus kami sa team event talaga kasi ako. Simula kasi nag-start ako mag-rowing, lagi akong nasa team event.
14: Oh, nasa double. First time. Yes, oo. Yes. So, meaning nung SEA Games, nasa ano ka pa? Double skulls ka pa?
13: Actually, ang event ko po yung pair na sinatawag na. Yung isa lang kayo sa goal.
14: Okay, ayun.
13: Medyo doon po ako medyo tumagal na event sa skull.
14: Yes, so sa pair siya. Oo, sa pair. Then ngayon, single skull sa lightweight. Okay, so mukhang ito na talaga yung event mo kasi 'di ba doon sa Europe nanalo ka pa ng isang regatta? Saan 'yon?
13: Actually doon sa Australia regatta po. Naglaro ako ng lightweight single at sa awahan ng Diyos na gold naman po doon.
14: So, anong ibig sabihin noon? Malaking ano ba yun? Pampalakas ng loob, paparating ang Asian Games na kung yung mga Europeans matatangkad, mga veteran na rin naman sila dito sa sport na to, tinalo mo, Edgar?
13: Actually po dun sa, talagang tumas din po yung kumpiyansa ko na talagang hindi ko naman din talaga in-expect na ganun mangyayari na siyempre, alam ko kasi sa mga ganong competition, talagang malalakas din yung mga kalaban namin. At yun nga, bigyan ako ng pagkakataon na makamedal doon. At hindi lang medal, nakagold pa ako. At talagang na-proud din ako sa sarili ko na nagawa ko yung ganon na hindi ko inaasahan talaga.
14: Oo, talaga nakaka-proud yun. Malaking tulong ang pagiging veteran na member ng ating team At yung, kumbaga, andun na eh, alam mo na, nakikita mo na even in the past, yung mga teammates mo, na sila yung nasa singles call, bago ka nalipat. Okay. Yes, nalipat sa'yo yung, ano na yun, yung event na yun, Edgar.
13: Yes po, ma'am. Parang, nung una talaga po, medyo naninibago. Kasi talagang, iba yung, parang iba yung napwestuhan ko ngayon sa lagi kong nagagawa kasi. Okay. Parang nanibago na. Pero ngayon naman, naka-adjust na po. At okay. Siyempre, sa tagal din na parang pinagtriningan din talaga namin, na nagamay-gamay ko na rin po yung event na yun.
14: Yes. Sino nag-encourage? At kaninong desisyon na talagang ikaw ay bigyan ng solo event sa Asian Games?
13: Actually po yung foreign coach namin na taga Germany, si Coach Benny, na parang in-encourage niya ako mag-single kasi nga sa single kasi hindi naman sa ano, kasi ako yung sa lightweight na malakas sa lightweight. Kaya parang inaano niya ako na nag-try siya na isaba ako sa lightweight single.
14: Yes.
13: Kaya doon nag-umpisa po yun.
14: Oh, imagine foreign coach natin yon na observe niya na mukhang yung style mo at yung kakayahan mo talagang sa singles. Diba, single skull, lightweight. So, andyan ka na ngayon. Sino ba in the past ang mga mahusay na lightweight single skull rower ng Pilipinas?
13: Actually po sa inaabot ko, kung sa veterano, sa mga inaabot ko po, ang malakas din talaga dyan, si yung Olympian natin na si Coach Benny ng Coach Benjamin Tolentino.
14: Oh, ito pala yung dating ni Benji. Oo, tama.
13: At ano naging partner po rin po siya sa doubles. At yun, siya rin po yung pinakamatagal kong naging partner sa doubles.
14: Ah.
13: Ano sa 2012 hanggang 17, naging partner ko siya sa doubles.
14: Ah, okay. Tapos, so nag-doubles ka, tapos nag-pair bago ngayon single. Ganun ba mga events mo? Lahat pala naikutan mo na, ano? Edgar?
13: Lahat ng halos na event na ano ko.
14: Napuntahan.
13: Si ano, before po si Chris Nibares. And yes. Kasi ngayon kasi si Chris kasi ano na eh, ano na siya sa heavy. Kaya parang baga sa ano, naiwan na niya yung event ng lightweight. Kaya ako yung pumasok dun sa event.
14: Oo. Sa open na, open single skull, di ba? Ang event ni Chris dati rin naman siya sa lightweight single skull. Pinag-aaralan mo na mga kalaban sa Asian Games. So, pag sinabi bang Asian Games, sino ba pinakamahusay sa lightweight single skulls? Anong bansa?
13: Actually, halos lahat naman po malalakas sila. Pero, siyempre, sa training din po kasi minsan hindi natin masabi kung maganda yung training mo o pangit training nila. Kasi sa ngayon po kasi hindi natin masabi kung sino malakas. Kasi pag gula pa doon mismo sa race, kung sino yung ano, halos lahat naman talaga malalakas sila. Kasi hindi natin sila pwedeng maliitin dahil sa sinasabing ano, halos lahat kasi sila nagte-training din. Kaya hindi natin...
14: O anong mga bansa ito? Mga 10 countries ba to? O China, Japan? Usually yun ba sa rowing?
13: Ang nakita ko po kasi malakas ngayon sa ano talaga, yung Hong Kong. Kasi naglalaro siya ng world, halos lagi siya nag-gold doon.
14: Mm-hmm.
13: Hong Kong, China, Japan, Uzbek, yan, mga malalakas po ngayon sa lightweight.
14: Mm-mm. Okay, so kailan yung competition? Kailan ang alis ng team?
13: Ang alis po ng team sa 16 po, pero ang competition po namin parang 20 to 24 ang competition. Baga yung 16 hanggang 19, parang training pa, tsaka rig ng mga bangka, yung mga equipment na gagamitin namin doon, parang iaayos pa.
14: Kayo ba ay nakakarera na dito sa paggaganapan ng Asian Games sa Japan?
13: First time po. First time na makakapag-compete doon na sa race course nila.
14: Ano ba yun? Yung mga boat natin, katulad ba ito ng ibang competition na hindi borrowed boat? Meaning talagang sariling bangka ng Pilipinas ang dinadala sa rowing competition ng Asian Games?
13: Parang magre-rent ng bangka doon. Parang ano kasi pagka sariling bangka galing kasi dito ma'am, maraming pagdadaan, budget, masyadong hindi sila ano sa budget. Kaya alos pagka competition sa abroad, nag-aarkila na lang kami.
14: Yes, so at pare-pareho naman ang specs noon, eh, no? Tama.
13: Ang dala lang po namin, halos yung sagwan lang namin.
14: Sagwan lang? Okay.
13: Yan lang po, ma'am.
14: Mm-hmm. So, ano ang advice sa'yo ni Benji Tolentino na is na datihan mo ring partner tapos siya rin talaga yung naglalaro dito sa event na ito?
13: Lagi lang naman na proud ka sa sarili mo kung ano yung mangyari. Kailangan bigay mo rin yung best mo kada laro. Yung lagi niyang inaano. Tsaka hindi naman lahat ng tao na kapag laro din sa sport na yan o sa pagiging athlete, hindi lahat na pagbibigyan. Kaya sabi niya lagi, pag andyan ka na, bigay mo na yung best mo.
14: Tama naman. Eh yung sarili mong motivation para dito nga sa paglahok sa bago mong event sa Asian Games pa naman, anong sinasabi mo sa sarili?
13: Siyempre, siyempre gusto ko rin maka-medal. Bigay ko rin yung baga parang natutunan ko sa buong paglaro ko sa rowing. Yung mga naging natutunan ko at yung mga pinagdaanan ko sa mga competition din. Baga parang inaano ko sa sarili ko na baga parang dagdagan pa o parang lahat yun na natutunan ko doon ko ibibigay lahat sa

0: Gawin na natin at kuhanin natin yung medalya. Edgar, pumapasok ba 'yun sa ano mo? Sa goal mo, ika nga.
1: Yes po, ma'am. Lagi ko pong pinapasok sa isip ko yun na kailangan mag-medal din. Kasi, siyempre, pagka naka-medal ka, lahat ng pagod mo, lahat ng sacrifice mo sa araw-araw niya mo, minsan talagang sobrang pagod din. Pagka
0: Yes.
1: para mawawala din, pag nakakuha ka ng na talagang goal mo, maka-medal o maka-gold, ano po yung gold, siyempre, halos hindi lang naman ako yung magiging masaya, halos yung buong team namin magiging proud na
0: Yes.
1: makakuha ng medal.
0: Yes. At siguradong ito ang pinakamataas mong medal. Ano yung mga nakaraan mong medal sa career mo sa rowing, Philippine rowing?
1: Mayroon din pong mga gold. Pero sa
0: Sa SEA Games po.
1: SEA Games, pinakamataas ko, silver.
0: Saan po yon? Anong event?
1: Doubles.
0: Kailan?
1: 2013 pa. SEA Games Myanmar mo.
0: Okay.
1: Kapartner ko pa doon si Benjamin Tolentino.
0: Talaga, 2013?
1: 13 po.
0: Oo. And then, ano pa?
1: Halos pagkatapos nung naglaro na po ako sa bronze. Puro bronze.
0: Yes. Pero malay mo, ito na yung time. Tapos Asian Games level pa,
1: Yes,
0: Edgar.
1: kumusta na, po.
0: Yes, oh, kumusta naman yung team natin since ikaw yung pinaka-veteran? Kumusta ang samahan nyo? With Chris, with maraming bago eh, di ba sa team, ang babata ng mga miyembro
1: Maraming
0: natin
1: maraming
0: at marami na kayong miyembro. Kumusta tayo dyan? Bilang veteran ha, how do you deal with them?
1: Sa amin naman po, sa mga nakikita ko naman, talagang nagpo-force din sila na maging magpalakas. Siyempre, ang problema sa ngayon kasi, ganito, nag-uulan. Minsan, hindi ka makababa sa water kasi may kulog, kidlat, ganyan, pangit ang weather. Minsan sa ergo kami. Pero pagdating naman sa mga ergo, binibigay pa rin namin yung best na training para siyempre may pinaghahandaan kami, hindi naman pwede na isi-isi ka lang na para lumakas din. Para ma bagay yung parang motivate mo sa sarili mo mas umangat pa.
0: Yes, okay. Mabuti na lang meron ng mga indoor training, ano.
1: Yes,
0: So,
1: po.
0: definitely, malaki ang improvement sa performance mo base sa sarili mong assessment simula nang umalis kayo dito last June kasi ang tagal niyo sa Europe.
1: Yes po, ma'am. Malaking ano rin po yung achievement ko doon kasi yun nga, yung mga nakasama namin doon, hindi lang kahit nasabi mong yung iba doon junior, pero malalakas pa rin. Pag parang namomotivate kami na parang siyempre gusto namin tumikit sa kanila.
0: Yes.
1: Kasi high level sila, hindi sila basta-basta na parang simpleng ano lang rowers. Talagang mataas yung standard nila.
0: Tama, tama.
1: Kaya parang namomotivate kami sa kanila.
0: Yes, okay. So ano ang gusto mong iwanang na mensahe sa pagsali mo sa Asian Games? Marami na nag-aabang, malaki na rin ang ating Philippine rowing community, Edgar.
1: Sa akin, sa nagpapasalamat ako sa lahat ng bumubuo ng rowing at sa mga sumusuport sa rowing. Lalo sa mga coaches namin na andyan lagi na kahit umulan ng maraw, andyan sila para turuan kami at ginagabay kami sa araw na ginagawa namin. At siyempre, sa mga official namin na tumutuling sa amin, sa mga suporta, financial, at sa mga timid ko na kahit pagod na, nakakangiti pa rin.
0: Yes.
1: Nakakapabiro ako pa rin. At pagod-pagod na. Yun lang. Sa mga gustong sumali sa rowing, welcome ang rowing sa gustong sumali. Yun lang po.
0: Yes. Abangan namin ang inyong kampanya and we are hoping for the best para sa iyo, Edgar, at sa lahat ng member ng ating Philippine Rowing Team dito nga po sa Aichi Nagoya Asian Games. Maraming salamat at balitaan mo kami ha, Edgar.
1: Yes po, ma'am. Thank you po at maraming salamat din po sa pag-interview po sa akin.
0: Okay, salamat si Edgar Ilas. Dito pa rin po, okay, sa Sports Radio. Until next time.
2: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient,

0: Sabi niyo po magtipid. Mamita. Bata ka, napaka-pilosopo mo.
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Mas pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo! Publiko Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
4: Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpila.
2: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak.
2: Mas maraming mararating.
4: At mas maraming maaabot ng impormasyon
2: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: World News in 5.
2: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
7: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
6: 66 Informasyon.
4: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: Sports Radio 918.
4: Radyo Magazine 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
4: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
4: Capital 104.3.
6: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio.
8: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
2: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
9: This is a public service announcement.
10: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
9: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
12: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
13: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
12: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
13: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
12: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
13: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
12: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
13: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
12: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
14: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
15: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
14: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
15: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, 2 bigayan po ito sa loob ng 1 taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
14: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
9: This is a public service announcement.
16: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
16: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
16: Importante rin na ating laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
16: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: This is a public service announcement.
17: Public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: This is a public service announcement.
10: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
11: This is a public service announcement.
17: A public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
18: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
19: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
20: Ang nagbibigay buhay.
21: This is one of the success stories that, really, that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things. Huh?
20: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
22: Ito ang Presidential Broadcast Service.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
22: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
25: Philippine Standard Time, 2 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
26: Mula sa headquarters ng Presidential
25: Standard Time, 2 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
26: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
25: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ipinagutos ang mabilis na rescue at relief operations sa nasunog na MV June Aster sa Palawan.
26: Headlines.
25: Kondisyon ng Visayas grid magiging stable na simula sa susunod na linggo. Master plan para sa Visayas binalangkas ng Department of Energy.
26: Headlines.
25: Secondary price cap ipinatutupad ng Energy Regulatory Commission kasunod ng mataas na presyo ng kuryente sa Visayas at Mindanao.
26: Headlines.
25: Pagpapatubig sa mga sakahang sakop ng Magat Dam magsisimula na sa September 15.
26: Headlines.
25: Mga kaso na may kaugnayan sa flood control anomaly, posibleng desisyon na ng Sandigan Bayan ngayong taon.
26: Headlines.
25: At Pangulong Marcos Jr. nasa Ilocos Norte para sa pagunita sa Marcos Day, ang birth anniversary ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr.
26: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
25: 4 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Biyernes, September 11, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol, live na papakinggan sa Capital 104.3, ganoon din sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga kinauukulang ahensya ang mabilis na pagkilos at pagtulong sa mga biktima at kanilang pamilya makaraang masunog ang MV June Aster. Pinatitiyak ng Pangulo ang tuloy-tuloy na rescue at relief operations, gayon din ang pagpapanagot sa mga responsable. Kaugnay niyan, inatasan ni Transportation Secretary Giovanni Lopez ang Marina at Philippine Coast Guard na palakasin ang ground operation sa Coron at ibigay ang tulong sa mga nakaligtas, gayon din sa mga pamilya ng mga nasawi at nawawala. Nakikipag-ugnayan na ang Marina sa Western Guarantee Corporation na siyang insurance company ng nasunog na barko para sa burial assistance, medical reimbursement at crew liability payouts.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
25: Tuloy-tuloy ang search and rescue operations, gayon din ang investigasyon ng Philippine Coast Guard o PCG sa nasunog na passenger vessel na MV June Aster sa katubigan ng Palawan. Sa panayam ng programang Boses kay PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, sinabi niyang nasa 43 ang naitalang survivor, 5 ang naitalang casualty, habang bumaba sa 84 ang potensyal na nawawala bunsod ng ibinawas na 2 pasahero na ayon sa manifesto ay hindi naman nakasakay sa sasakyang pandagat. Sa ngayon ay susubok na ang PCG para sa isang firefighting operations kung saan dahan-dahan ang papasukin ang MV June Aster para malaman ang dahilan ng sunog. Nasa Palawan na rin ang isa sa pinakamalalaking sasakyan ng PCG na tutulong sa gagawing operasyon.
0: The intention now is we will be conducting the firefighting operation in the forward accommodation of the vessel hanggang pababa po doon sa may cargo deck. And then susuyuri na rin po natin ngayon, dadahan-dahanin na rin po natin. Actually kahapon, sinubukan din po natin magpalipad ng ating helicopter no para makita po natin yung kabuuan, yung aerial picture po ng area. However, hindi rin po kagandahan yung panahon kahapon kaya hindi rin po nakaproceed yung ating po helicopters.
25: PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
25: Samantala, karagdagang tauhan at mga kagamitan ipinadala ng Philippine National Police o PNP para tumulong sa search and rescue operation sa mga nawawalang biktima ng nasunog na MV June Aster sa Palawan. Ang detalye sa ulat ni J. Mark Dagala.
26: Radyo Pilipinas Report.
1: Pinaiting pa ng Philippine National Police katuwang ng iba pang ahensya ng pamahalaan ang search and rescue operation sa iba pang mga individual na patuloy na pinaghahanap mula sa nasunog na MV June Aster sa Coron, Palawan. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Milencio Nartates Jr., kanya nang inatasan ng PNP Maritime Group na tumulong sa Philippine Coast Guard sa patuloy na paghahanap. Dagdag pa ng PNP Chief, ikinalulungkot niya ang naturang insidente sabay pagpapaabot ng pakikiramay sa mga pamilya ng nasawi. Hindi bababa sa 5 ang kumpirmadong nasawi dahil sa trahedya, habang nasa 43 pasahero naman at crew ang nailigtas mula na mangyari ang insidente noong Miyerkules ng gabi. Batay sa passenger manifest, mayroong 117 pasahero at 17 crew sakay ng MV June Aster. Nang ito ay umalis sa pantalan ng Maynila patungong Coron, Palawan. Ayon sa Philippine Coast Guard, 87 individual ang nananatiling hindi pa rin matagpuan habang patuloy ang search and rescue. Kasunod dito ay natasan ng PNP Chief mga kinaukulang police units na tumulong sa investigasyon sa insidente upang matukoy ang sanhi na sunog at matukoy din kung sino ang mga responsable sa insidente. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
25: Kaugnay pa rin yan, 7 survivors ng MV June Aster agad inalalayan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang report hatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Nakaalalay na ang DSWD Field Office sa Mimaropa sa 7 survivors ng pagkasunog na MV June Aster sa karagatan ng Coron, Palawan. Ayon dun sa DSWD, kinakmusta at nigyan ng agarang suporta ang mga survivor na nagpapagaling sa ospital matapos ang insidente nitong Miyerkules. Bawat survivor ang nakatanggap ng 3,000 financial assistance, ready-to-eat food boxes at psychosocial support mula sa DSWD. Nakantabay naman ang ahensya para sa iba pang pangailangan ng mga survivor at kanilang pamilya habang nagpapatuloy ang kanilang recovery. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
25: Kinakailangan ng karagdagang mamumuhunan sa energy sector para matugunan ang matagal nang kakulangan ng supply ng kuryente sa Visayas. Ayon kay National Grid Corporation of the Philippines o NGCP spokesperson Attorney Cynthia Alabanza, kailangang magpatayo ng karagdagang power plant para makatugon sa power demand doon. Sa ngayon, itunuturing na short-term solution ang matipid na paggamit ng kuryente sa Visayas, lalo't maraming planta ang nag-shutdown o kulang ang kapasidad na mag-supply ng kuryente.
2: Kailangan po talaga ng karagdagang kapasidad o karagdagan pang mamumuhunan sa generation sector. Ayun. O magtatayo ng power plant. Sa amin po, no, technology neutral po kami. Ang ibig sabihin niyan, kahit anong teknolohiya, basta makakagawa ng kuryente, obligado ho ang NGCP-ing tanggapin at ikabit sa sistema para makadagdag sa supply.
25: Yan ang tinig ni NGCP spokesperson Attorney Cynthia Alabanza.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
25: Kinumpirma ng Department of Energy o DOE na sa susunod na linggo ay magsisimula ng maging stable ang kondisyon ng Visayas Grid kasabay ng pagbabalik operasyon ng ilang power plant. Sa panayam ng Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Energy Undersecretary Mario Marasigan na mahigpit na nilang minomonitor ang repair ng mga planta kabilang ang 169 megawatt capacity na target maibalik sa September 15 at karagdagang 150 megawatt sa Panay sa unang linggo ng Oktubre. Kakibat ng kanilang isinusulong na backup measure ay binabalangkas na rin ng DOE ang master plan para sa Visayas, kabilang ang paglalagay ng diesel facilities at pagtatayo ng karagdagang power plant at liquefied natural gas facility sa 2028 hanggang 2030.
3: Inaasahan po natin na isa sa 169 megawatt ay makakabalik po ngayong September 15.
25: Okay.
3: Yung pong isa pang 169, sa final analysis na po ng planta kung kailan po sila makakabalik kagad. Pero yung pong isang 150 megawatts sa Panay, ang tantya po natin ay nasa first week pa ng October makakabalik. Pero makakatulong po yung ating mga battery energy storage. Kung hindi man po mawala yung ating red and yellow alert, mababawasan po yun.
25: Yan ang pahayag ni Energy Undersecretary Mario Marasigan.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
25: Minamadali naman ng pamahalaan ang pagkonekta sa Visayas Grid ng mga battery energy storage facility na may kapasidad na 253 megawatts. Nakikipagtulungan ang Department of Energy sa power companies at National Grid Corporation of the Philippines ukol dito. Ang 250 megawatts na ancillary capacity ay binubuo ng 50 megawatts sa Panay, 100 megawatts sa Negros, 40 megawatts sa Leyte at 63 megawatts sa Cebu. Inaasahang makakapagbigay ang battery storage facilities ng karagdagang suporta sa grid tuwing hindi sapat ang supply ng kuryente na magpapatatag naman sa sistema at makakabawas sa grid alerts.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
25: Sa kaugnay pa rin balita, bukod sa kakulangan sa supply ng kuryente sa Visayas at Mindanao ay binabantayan at inaksyonan na rin ng pamahalaan ang naitalang napakataas na presyo ng kuryente. Sa panayam ng Salam Radio kay Energy Regulatory Commission o ERC Director Sharon Montaner, inilahad nito na ang presyo ng kuryente o load-weighted average nitong Agosto sa Visayas ay pumalo na sa 18.59 pesos per kilowatt hour, habang sumirit naman sa 19.65 pesos per kilowatt hour ang presyo ng kuryente sa Mindanao, na parehong napakalayo sa presyo ng kuryente sa Luzon na 4.8 pesos per kilowatt hour. Pangunahing dahilan pa rin dito ang kakulangan ng supply ng kuryente na lalong nagpapataas sa presyo bunsod na rin ng pagsipa ng demand. Ang nakikitang solusyon dito ng ERC at ngayon ipinatupad na nila ay ang pag-activate ng secondary price cap sa kuryente na ang magiging basis na ng computation ay kada region at hindi na ang buong sistema.
5: Issue na po yung order today lang din po,
25: mm-hmm,
5: na yung secondary price mechanism in the market will be on a per region basis na.
6: Ah.
5: Hindi na po siya ng buong system para hindi nahihila ni Luzon yung average. Para mas maraming times po siya na makap yung market at that secondary price cap. So ngayon po, para lang po maintindihan niyo anong epekto nito.
6: Yes.
5: Say for example sa Visayas po, diba sabi ko yung system, yung LWAP, the load weighted average or presyohan doon ngayon.
6: Yes, ma'am.
5: August, kung titignan mo, is 18.59. Dito sa bagong order, magiging 8.47 na po siya.
6: Mm-hmm.
5: Bababa po siya.
25: Yan ang pahayag ni ERC Director Sharon Montaner.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
25: Oras natin, Pilipinas, alas 11.14 ng umaga. Nananatili sa upward trend ang presyuhan ng mga produktong petrolyo base sa ika-apat na araw ng trading day sa Mean of Platts, Singapore. Inihayag ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau o DOE OIMB Director Rino Abad na papalo sa 4 pesos at 39 centavos ang kada litro ng gasolina. Sa diesel at kerosene naman ay kapwa nagtala ng pagtaas na 2 pesos at 54 centavos kada litro. Ayon kay Abad, mas nag-iiba na ngayon ang presyo ng diesel at kerosene kaya mas mababa ang naitalang taas presyo. Pero ang gasolina ay napanatili ang mataas na galaw nito sa loob ng 3 araw na trading day. Ang nasabing panggalaw sa presyo ng produktong petrolyo ay bunsod pa rin ng tensyon sa gitnang silangan.
8: Ano sa estimate natin, mga 2 piso ko, at itong gasolina ay umaabot ng ito ng halos more than 4 pesos. Well, magkaiba ang kaso ng gasolina, maintained ho yung for the past 3 days, yung galaw ng international price.
25: Yan ang tinig ni DOE OIMB Director Rino Abad.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News nationwide.
25: Nagabiso ang National Irrigation Administration Magat River Integrated Irrigation System o NIA MARIS na magsisimula sa susunod na Martes, September 15, ang unang pagpapatubig para sa sakahang sakop ng Magat Dam. Sa kasalukuyang level ng tubig sa Magat Reservoir, nasa 52,573.83 na ektarya muna ang unang mapapatubigan. Batay na rin ito sa naunang napagkasundo ang 3-tranche system para sa unang dry crop season ng 2027. Posible namang magsimula ang second tranche sa September 30 at third tranche sa October 15. Depende sa antas ng tubig sa Magat Reservoir. Patuloy rin ang water monitoring ng NIA MARIS at pakikipag-ugnayan sa mga magsasaka bilang paghahanda sa inaasahang epekto ng El Nino.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News nationwide.
25: Tuloy-tuloy ang pagpapabot ng supply ng tubig ng Office of Civil Defense o OCD Caraga sa Dinagat Islands na isinailalim sa state of calamity dahil sa El Nino. Natuyo na kasi ang mga pinagkukuna ng tubig doon bunsod ng matinding init ng panahon. Sa programang Boses, sinabi ni OCD Caraga Regional Spokesperson Carlo Boneto Becerra na nanggaling pa sa Davao City ang inuming tubig na ipinadala sa Dinagat Islands. Sa kabilang dako, wala pa namang hiniling na karagdagang supply ng tubig ang Butuan City na nasa ilalim din ng state of calamity bunsod ng El Nino. Mayroon pa kasi silang water resources habang tumutulong Bureau of Fire Protection at private sector sa pagsusupply ng tubig. Sa ngayon, nakabantay ang OCD sa iba pang lugar na posibleng magdeklara na rin ng state of calamity.
13: We're monitoring pa rin po with other provinces kasi parang may mga affected provinces na rin po kaming naririnig na possible magdi-declare sila ng state of calamity to utilize po yung calamity fund nila para matulungan yung mga apektadong komunidad dito sa mga sa Tagtuyot po.
25: Si OCD Caraga Regional Spokesperson Carlo Boneto Becerra.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News nationwide.
25: Makakatulong para sa buong bansa kung palagi nang iaayo ng pamahalaan ang mga ipapatayo nitong proyekto base sa mga datos mula sa science-based studies. Ito ang naging pahayag ni University of the Philippines Resilience Institute Project NOAA Executive Director Dr. Mahar Lagmay para mas mapatibay pa ang mga proyekto ng pamahalaan. Pinakamalaking patunay rito ang flood control projects na ngayon ay isinasangguni na sa Project NOAA para mailagay ito sa mas angkop na mga lugar. Ganito rin aniya ang dapat gawin sa iba pang proyekto ng pamahalaan para maging mas pangmatagalan at climate resilient ang gamit sa mga ito at mas maraming benepisyo ang makuha mula rito.
14: Ilang baha ito, maraming mga bagay
6: Pero kasi kapag may siyensya, ang lahat ng desisyon natin ay may basihan. Hindi tansya-tansya, hindi kanya-kanya, hindi hula-hula. Merong direksyon. Merong ebidensya na kung nagkamali, eh ganoon naman ang siyensya, hindi ba? Ayusin mo yon. Pero madalas, ang maganda kasi sa science is that one, it can predict, and two, it is not ad hoc. Yung explanation mo palaging consistent kasi systematic, methodical.
25: Si UPRI Project NOAA Executive Director Dr. Mahar Lagmay.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
25: Alas 11:18 ang ating oras sa iba nating mga balita. Listahan ng holiday para sa 2027 inilabas na ng Malacañang. Magbabalita si Alvin Baltazar.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Inilabas na ng Malacañang ang listahan ng mga regular at special non-working holiday para sa susunod na taon. Sa Proclamation Number 1427 na pirmado ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kabilang sa regular holidays ang New Year's Day sa January 1, Monday, Thursday sa March 25, Good Friday sa March 26, Araw ng Kagitingan sa April 9, Labor Day sa May 1, Independence Day sa June 12, National Heroes Day sa August 30, Bonifacio Day sa November 30, Christmas Day sa December 25 at Rizal Day sa December 30. Special non-working days naman ang Ninoy Aquino Day sa August 21, All Saints Day sa November 1, Feast of the Immaculate Conception of Mary sa December 8 at huling araw at sa huling araw ng taon na December 31. Itinakda ring special working day ang ika-41 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution sa February 25. Samantala, idineklarang karagdagang special non-working days ang Chinese New Year at February 6, Black Saturday sa March 27, All Souls Day sa November 2 at Christmas Eve sa December 24. Sa kabilang banda, hindi pa naman kasama sa listahan ng Idil Fitir at Idil Adha dahil itatakda ang eksaktong petsa batay sa Islamic calendar. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
25: Wage order para sa 85 pesos na wage increase sa Metro Manila dapat nang ipatupad ayon kay Senador Joel Villanueva. Mula sa Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Iginiti sa Senate Committee on Labor Chairman Senator Joel Villanueva na nagbibigay lang ng kalituhan at pangamba sa mga manggagawa ang bagong wage order number 28 na nagbibigay ng 60 pesos wage increase sa mga taga National Capital Region o NCR. Ito'y dahil nakabinbin pa rin sa korte ang naunang kwestiyong wage order number 27 na magbibigay naman sana ng 85 pesos wage increase sa mga taga NCR. Dahil dito, nanawagan si Villanueva sa Department of Labor and Employment o DOLE na agad nang ipatupad ang unang wage order o yung wage order number 27 tungkol sa 85 peso wage increase. Gitin ng senador, dumaan sa tamang proseso at konsultasyon sa mga stakeholders ang naturang kautusan kaya dapat ito ang ipatupad. Sinabi rin ni Villanueva na malinaw sa Article 126 ng Labor Code na walang temporary restraining order o injunction na maaaring ilabas laban sa isang wage order. Dagdag niya, isang wage order lang ang maaaring ipatupad kada taon maliban na lang kung may supervening event o pambihirang pangyayari na magbibigay katwiran para maglabas ng panibagong wage order. Sinabi ni Villanueva na hindi dapat magkaroon ng shortcut sa proseso at dapat ipasa na rin ang panukalang Living Wage Act para magkaroon ng malinaw na batayan sa pagtukoy ng sahod batay sa aktual na gastusin at cost of living ng mga manggagawa. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
25: Buwan ng ayuda at SSS support para sa mga kasambahay na magulang ipinapanukala. Mula naman sa kamera, magbabalita si Kathleen Forbes.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Isinusulong ni 4-Piece Party List Representative JC Abalos ang panukalang batas na layong magbigay ng buwan ng ayuda at dagdag na social protection sa mga kasambahay na mayroong mga anak na menor de edad na naiiwan sa kanilang pangangalaga. Sa ilalim ng House Bill 11117 o Kasambahay Parent Support Act, makakatanggap ang kwalipikadong mga anak ng mga kasambahay nang hindi bababa sa 1,000 piso kada buwan, hanggang 3 anak ang bawat benepisaryo. Sa klaw nito, yung mga bata nasa daycare, elementarya, junior high school, school at senior high school basta't nakapagtatala na hindi bababa sa 85% attendance at mayroong beripikadong caregiving arrangement. Para naman sa mga lokal na kasambahay, maaari nilang piliing tanggapin ang cash aid o otomatikong ilaan ang buong halaga bilang karagdagang kontribusyon sa social security system. Ayon kay Abalos, mahalaga ang naturang suporta dahil tinatayang halos 1.5 milyon ang kasambahay sa bansa at 83% sa kanila ay walang social security coverage. Hindi naman saklaw ng panukala yung mga benepisaryo na ng 4Ps at isa sa ilalim sa cross-check ang lahat ng listahan upang maiwasan ang dobleng benepisyo. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
25: Patuloy ang pagdami ng mga bansang sumusuporta sa Luzon Economic Corridor na ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay isang matibay na testamento ng kumpiyansa ng maraming bansa sa Pilipinas bilang maaasahang destinasyon para sa pangmatagalang pamumuhunan. Sa 2026 Luzon Economic Corridor Investment Forum sa Taguig City, sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na lumawak ang suporta sa LEC mula ng ilunsa dito noong 2024 kabalikat ang Estados Unidos at Japan. Sinabi ng Pangulo na nananatiling sentro ng komersyo at pananalapi ng bansa ang Metro Manila habang mahalagang base naman ang Batangas para sa manufacturing, energy at international trade. Binigyang diin din ni Pangulong Marcos Jr. na sa pamamagitan ng mas mahusay na pagkakaugnay ng mga lugar na ito, maaaring makalikha ng matatag na economic platform para sa Luzon at sa buong bansa.
11: Businesses are seeking reliable locations where they can invest for the long term, where they can reach growing markets and draw from a capable workforce. We offer a growing domestic market, access to major trade routes, a young and talented population, and strong economic relationships across the world. We understand what long-term investors require: consistent rules, credible institutions, timely decisions, and commitments that are honored.
25: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
25: Sa kakapasok lamang nating balita, Maynilad at Manila Water may dagdag singil sa Oktubre. Narito ang ulat ni Mary Ann Bastasa.
26: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
14: John, asahan na ang dagdag singil sa bill ng tubig ng mga customer ng Maynilad at pati na rin ng Manila Water. Ito ang inanunsyo ng MWSS Regulatory Office kasunod ng inaprubahang fourth quarter foreign currency differential adjustment ng mga water concessionaire na magiging epektibo sa Oktubre. Para sa mga customer ng Maynilad, may dagdag na 67 cents sa buwan ng singil ng mga residential consumers na may konsumo na 10 cubic meters. Aabot naman sa 2 pesos and 54 cents ang dagdag para sa 20 cubic meters at 5 pesos and 19 cents para sa 30 cubic meters ang konsumo kada buwan. Sa panig ng Manila Water, may dagdag din na 34 cents para sa 10 cubic meters, 75 cents para sa 20 cubic meters at 1 peso and 53 cents para sa 30 cubic meters ang konsumo. Mananatili namang exempted sa water bill adjustment ang mga customer na kabilang sa low-income household at sa Enhanced Lifeline Program ng dalawang water concessionaire. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
25: Formal nang lumahok ang European Union at Spain sa Luzon Economic Corridor o LEC Initiative. Inaasahang magpapalakas pa ito sa pagsisikap ng Pilipinas na makahikayat ng high-value investments at maiposisyon ng bansa bilang hub para sa maritime industries at advanced manufacturing. Tiwala si Finance Secretary Frederick Go na ang kanilang paglahok ay magdadala ng karagdagang expertise, teknolohiya, capital at global business networks na magpapabilis sa pamumuhunan at pagdevelop ng infrastruktura. Ang lahat ng ito ay susuporta sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
25: Alas 11:27 po ang ating oras. Inalala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. na nagdiriwang ng karawan ngayong araw. Sa isang post sa social media, makikita ang larawan ng dating Pangulo na may maiksing mensahe mula sa punong ehekutibo. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., sa kanyang mga ama nagmula ang pinakamahalagang aral sa kanyang buhay. Aniya, sa kanya niya natutunan kung paano pahalagahan ang tungkulin, karangalan at bansa, gayon din ang mabuhay para sa kapwa at hindi para sa sarili lamang. Ngayong araw ay nasa Ilocos Norte si Pangulong Marcos Jr. para daluhan ang iba't ibang aktibidad kasabay ng paggunita ng lalawigan sa Marcos Day.
26: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
25: Dineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang September 12, 2026 bilang Day of National Mourning sa pagpanaw ni National Artist for Literature Resil Mujares. Sumakabilang buhay si Mujares noong umaga ng September 5, isang araw matapos ang kanyang 83rd kaarawan. Sa ilalim ng Proclamation 1434, kikilalanin ng bansa ang kontribusyon ni Mujares bilang isang guro, scholar, essayist, fictionist at historian. Isinulong anila ng likhang sining ni Mujares ang panitikang panrehiyon at kasaysayan at pagbuo ng Cebuano at pambansang pagkakakilanlan. Nakasaad din sa proklamasyon na ang pagpanaw ni Mujares ay malaking kawalan sa sambay ng Pilipino at sa pamayanang pangsining at kultura ng bansa.
26: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
25: Sa iba nating balita, kasado na ang mga paghahanda ng lalawigan ng Iloilo para sa handog sa Pangulo program sa darating na September 14. Ayon kay Iloilo Provincial Information and Community Affairs Office Head Nereo Luhan, kasado na ang serye ng mga aktibidad sa pakikipagtulungan ng iba't ibang lokal na pamahalaan at national government agencies na naglalayong maghatid ng iba't ibang serbisyo publiko. Kabilang dito ang Interagency Service Caravan na pangungunahan

0: And there's another in Barangay Sablugon in Pasig, no?
1: Yan ang pahayag ni Iloilo Provincial Information and Community Affairs Office Head Nereo Luhan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Saksi ang lahat ng lokal na pamahalaan sa iba't ibang lalawigan sa bansa ng napakalaking benepisyo ng Local Government Support Fund para sa mga residenteng kanilang nasasakupan. Ito ang naging pahayag ni South Cotabato Governor at League of Provinces of the Philippines National President Reynaldo Tamayo Jr. na siya ring tumatayong chairperson ng Union of Local Authorities of the Philippines o ULAP sa panayam ng programang Mark In, Mark Out. Aniya, ito ang kauna-unahang pagkakataon na pantay-pantay na nakakatanggap ang mga local government ng LGSF. Sa tulong kasi nito ay mas napagtutuunan na ng local at provincial governments ang mga proyektong totoong malapit sa puso at sikmura ng mga lokal na residente.
3: Pangarap talaga ng ating mahal na Pangulo, dahil we belong to the same party, ang pangarap talaga namin is to decentralize our highly centralized government. Sa pamamagitan nito ng Local Government Support Fund na bumababa sa local government, ito ay simula na ng devolution. At talagang malaking tulong ito at ginawa. Hindi lamang sa local government, kundi sa mga taong umaasa sa local government. Kasi alam mo naman na yung local government, kami yung front line
4: Opo.
3: Sa mga tao natin.
1: Samantala, binigyang diin ni Governor Tamayo na hindi nagagamit sa pamumulitika at mas may transparency ang ibinababang LGSF dahil direkta na at agara na rin ang pagpapatupad ng mga proyekto sa ilalim nito. Imposible rin aniyang magamit ito sa election bribery at katiwalian dahil maayos ang implementasyon nito at ito ay subject to monitoring ng pamahalaan. Giit pa ni Tamayo, napakahirap na malusutan at magamit ito sa pamumulitika dahil sa safeguards dito.
3: Pag binaba po ito sa local government, kasi may iwasan kasi yung politika dito at may iwasan din yung corruption. Dahil sa sobrang daming redundancy sa pagkontrol ng corruption or para ma-implementa yung transparency sa isang local government unit. Pag-download mo ng local government support fund, meron na kagad na project intended para dyan. So hindi po ito i-release ng DBM kung walang paglalagyan na project. So dalawa lang naman yan eh. Infrastructure tsaka yung sa bigas na matagal na naisubmit yung mga pangalan.
1: Si South Cotabato Governor at League of Provinces of the Philippines National President Reynaldo Tamayo Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Oras natin Pilipinas, alas 11:32 ng umaga. Antabayanan ang iba pa nating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Intayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. Hashtag panatag ang may alam.
6: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
7: Pag-ibig fund, solid ka bang?
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
7: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Alas 11:34 po ng umaga sa pagpapatuloy ng ating balitaan. Kinumpirma ng Sandigan Bayan na posibleng ngayong taon ay maglabas na sila ng desisyon sa isinampang kaso sa anti-graft court na may kinalaman sa flood control anomaly. Sinabi ni Sandigan Bayan Presiding Justice Geraldine Faith Ekong na noong November 8,

0: 2025, inihain ng Office of the Ombudsman ang unang flood control case sa Sandigan Bayan. Ang mga naunang kaso naman aniya ay nasa defense stage na ngayon ang mga pagdinig. Sa ngayon, nasa 26 na ang mga kasong isinampa ng Ombudsman sa Sandigan Bayan na may kaugnayan sa flood control anomaly at isa ang archive dahil hindi mahanap ang akusado.
1: If we follow the Speedy Trial Act that was enacted by the Supreme Court, we will see the conviction within the year po, or acquittal within the year. The disposition within the year, which may be a conviction or acquittal.
0: Yan ang pahayag ni Sandigan Bayan Presiding Justice Geraldine Faith Ekong.
2: Radio Pilipinas News Nationwide.
0: Target ng Department of Interior and Local Government o DILG na maibalik sa Pilipinas sa loob ng 2 linggo ang dating kongresista na si Zaldy Con na itinuturong mastermind sa flood control scandal. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, alam na nila ang address at bahay ng dating opisyal. Kumpiyansa ang kalihim na maiuwi nila sa bansa si Co, lalo't naisaan niya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maaresto ito at all cost. Inaasahan ni Remulla na maglalabas ang Interpol ng red notice na kanilang aasikasuhin sa France.
2: Radio Pilipinas News Nationwide.
0: Nanawagan ang gobyerno ng Pilipinas sa European countries na huwag payagang maging kanlungan ng mga pugante ang kanilang teritoryo. Sinasabing nag-apply ng political asylum si dating Congressman Zaldy Co sa France, habang sa Austria naman si dating presidential spokesperson Harry Roque. Si Co ay nauugnay sa flood control scandal, habang si Roque ay naharap sa kasong qualified human trafficking kaugnay sa Pogo operations. Nilinaw ni Justice Secretary Frederick Vida na ang pagsisikap na maibalik ang dalawa sa Pilipinas ay hindi political oppression, kundi pagpapanagot sa mga kinakaharap nilang kaso.
3: Pareho naman tayo dito. Ayaw niyo ng korupsyon, ayaw namin ng korupsyon. Huwag niyong payagan na yung sistema o yung option na mag-apply ng asylum, diba, ay pamamaraan para makapagtago sa pananagutan. So kaya po isa kami ni Ombudsman sa kanyang layunin na yan. Pero may hiwalay din pong pagkilos sa department sa bagay na to.
0: Samantala, muling iginiit ng Department of Justice o DOJ na walang kinikilingan o sinasanto ang hustisya. Ganito mailalarawan ang mga naging pahayag ni Justice Secretary Frederick Vida kasunod ng pag-aresto kay dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez bunsod sa mga kasong kinakaharap nito na may kaugnayan sa flood control scandal. Ayon sa kalihim, muling pinatunayan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang pamilya o kaibigan sa Administrasyong Marcos dahil kung may nagawang kasalanan o krimen ay dapat itong panagutan. Testamento rin ito ayon kay Vida na walang sinasabing selective justice sa pamahalaan at lahat ng may kaugnayan o sangkot sa anomalya ay mananagot sa batas.
4: Hiramin po natin ang sinabi ng ating mahal na pangulo ng SONA. I am not the president of my family. I am not the president of my friends. I am the president of the Philippines, and my duty is to you, my fellow Filipinos. Yun naman po ang panuntunan eh. Diba? Ang gobyerno for the people, by the people, and of the people. Ang panawagan ng iba, selective justice daw. Pero hindi po. Kung may ginawa tayong labag sa batas, may kakaharapin tayo.
0: Yan ang mga pahayag ni Justice Secretary Frederick Vida.
2: Radio Pilipinas News Nationwide.
0: Tiniyak ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na hindi kailanman mangyayari ang anumang destabilization sa Armed Forces of the Philippines o AFP. Sagat na ito ng mga kinakaharap ngayong problema dahil sa flood control scandal kung saan isa-isa na rin pinananagot ang mga sangkot at dawit sa anomalyang ito. Ayon kay Teodoro, nananatiling tapat sa kanilang mandato ang AFP at parte nito ang pinanghahawakan nilang profesionalismo. Aniya, bagamat parte na ng demokrasya ang pamumulitika, ay hindi kailanman makikisawsaw ang AFP sa mga usaping may political motivation at mananaig ang pagiging non-partisan nito at mananatili ang katapatan para sa bansa.
5: Kasama naman ang politika yan eh. I mean, that's politics talaga, no? And those are public issues that need to be addressed and to be discussed. So, I mean, parte yan ng demokrasya. Sa AFP, never magkakadisturb dyan. Never.
0: Si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
2: Radio Pilipinas News Nationwide.
0: National Capital Region Police Office o NCRPO planong mag-deploy ng nasa 15,000 police para sa inaasahang kilos protesta sa September 21. Ang detalye sa ulat ni AJ Ignacio.
6: Radyo Pilipinas. Report.
7: Yes, John, target nga ng National Capital Region Police Office o NCRPO na mag-deploy ng nasa 15,000 pulis para sa inaasahang magsasagawa ng kilos protesta sa September 21. Kung saan, ayon nga kay NCRPO Acting Chief Police Brigadier General Christopher Abrahano na ito ay upang magsiguro sa anumang isasagawang kilos protesta at kung anuman ang mamomonitor na banta sa seguridad sa nasabing petsa. Dagdag pa ni Abrahano na paiirali nila ang maximum tolerance sa nasabing araw kung sakaling inaasahan ang malawakang kilos protesta. Narito ang pahayag ni NCRPO Acting Regional Director Christopher Abrahano.
8: Yes, we're preparing for that. We'll be deploying more than 15,000 na mga kapulisan natin to ensure na yung mga rallies na mangyayari peaceful. Although of course we respect yung kanilang karapatan to express themselves, but yung inyong kapulisan will be watching also at nakaantabay kami para ma-prevent yung gulo nung nakaraang taon.
7: Yan ang tinig ni NCRPO Acting Regional Director Police Brigadier General Christopher Abrahano. Mula pa rin dito sa National Capital Region Police Office, NCRPO sa Camp Bagundiwa, Lungsod ng Taguig. Para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Samantala, iginiit ng pulisya na walang dapat ika-alarma sa idineploy na karagdagang pulis at checkpoint sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., hindi intensyon ng PNP na magdulot ng panic, kundi para tiyakin ang maayos at mapayapang parliamentary election sa September 14. Aniya, asahang dadagdagan pa ang checkpoint sa mga susunod na araw habang pinalalakas ang security measures sa buong rehiyon. Pinayuhan naman ang mga residente na makipagtulungan sa mga law enforcement personnel para sa mapayapa at maayos na kauna-unahang parliamentary elections.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Ipinagpaliban ng Quezon City Regional Trial Court ang arraignment o pagbasa ng sakda laban kay Vice President Sara Duterte sa 3 counts ng grave threats. Nagugat ang kaso sa banta ng Vice Presidente noong Nobyembre ng 2024 kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kanyang pamilya at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Una nang dumating si Vice President Duterte sa Quezon City RTC kaninang umaga para sa arraignment ng kanyang kaso. Ang arraignment ay ang formal na simula ng proseso sa mga kasong isinampa laban sa Vice Presidente.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Department of Justice nirerespeto ang pagsuspindi sa arraignment ni Vice President Sara Duterte sa Quezon City Regional Trial Court. Ang balita hatid ni Lawrence Tanhoco.
2: Radyo Pilipinas. Report.
9: Iginagalang ng Department of Justice o DOJ ang desisyon ng Quezon City Regional Trial Court o QCRTC na i-defer o pipagpaliban muna ang arraignment ni Vice President Sara Duterte habang inaantabayan ang resolusyon ng mosyong inihain ng kanyang depensa. Ayon sa DOJ, hahayaan itong umusad ang proseso ng hukuman at hindi muna magbibigay ng karagdagang komento ang prosekusyon hanggat hindi na naresolba ang mosyon ni Duterte. Naharap si ang ikalawang pangulo sa 3 bilang ng grave threats kaugnay ng kanyang pahayag noong November 2024 na may kinalaman kina President Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liz Araneta Marcos, former House Speaker Martin Romualdez. Noong September 4, naglabas ng Quezon City RTC ng warrant of arrest laban kay Duterte matapos makakita ng probable cause para listisin ang tatlong kaso. Nag-post naman ito ng kabuang 360,000 pisong piyansa kinabukasan. Bago ang nakatakdang arraignment, dumulog din si Duterte sa Korte Suprema upang kwestiyonin ang jurisdiksyon ng DOJ at QCRTC sa pagkasampa ng pagdinig ng kaso habang siya ay nanunungkulan bilang isang impeachable officer. Umiling din ang kanyang kampo ng temporary restraining order at writ of preliminary injunction upang pansamantalang mapigil ang pag-usad ng kaso. Naunang iginit ang depensa na may limitadong procedural immunity ang mga nakupong impeachable officer habang paninindigan naman ang prosekusyon na walang legal na hadlang sa pagkasampa ng kasong kriminal laban sa ikalawang pangulo. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Samantala, pahayag ni Vice President Sara Duterte ng kanyang kawalang tiwala sa Korte ng Pilipinas maaaring magdiin sa kaso ng kanyang ama sa International Criminal Court ayon sa House Prosecutor. Mula naman sa Kamara, magbabalita si Melanie Valdos Reyes.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Gandiin ni House Impeachment Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na wala siyang tiwala sa mga korte sa Pilipinas ay maaaring sumalungat sa sarili niyang posisyon laban sa jurisdiction ng International Criminal Court sa kaso ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Ridon, mabigat na pahayag para sa ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa na hayagang sabihin na wala siyang tiwala sa sistema ng katarungan sa Pilipinas. Ipinaliwanag ni Ridon na ang prinsipyo ng complementarity ng ICC ay nakasalalay sa kakayahan o kagustuhan ng mga lokal na otoridad na litisin ang mga kaso, kaya't maaaring makasama ang pahayag ng pangalawang pangulo sa depensa ng kanyang ama.
11: Kasi nga, kung wala talagang tiwala sa korte sa Pilipinas, eh tama na nandun po sa dahig linilitis po ang atin pong dating pangulo. Hindi ba? Kasi supposedly, kaya merong paglilitis sa dahig ay dahil unwilling or unable to prosecute ang Philippine authorities sa atin pong dating Pangulo. No? So, kailangan pong mag-ingat doon sa pahayag po na yon dahil madidiin yung pong dating Pangulo jurisdictionally as to why is currently detained there. No?
10: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: At sa ating balitang sports, Team Pilipinas tumanggap ng karagdagang 6,000 pesos na allowance para sa nalalapit na Asian Games. Samantala, Olympian boxer Ira Villegas at weightlifter Albert Ian De Los Santos magsisilbing flag bearers ng bansa. At ang Gilas Pilipinas sa harapin ng Bahrain ngayong araw para simulan ang pagdepensa sa men's basketball gold. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
12: Makakatanggap ang Philippine delegation ng dagdag na 6,000 pesos na allowance para sa Asian Games batay sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito ang inanunsyo ni Philippine Sports Commission Chairman Patrick Gregorio sa isinagawang send-off ceremony kahapon sa Rizal Memorial Coliseum. Aniya, bukod pa ito sa kasalukuyang nakukuhang allowances ng national athletes at coaches, naghihintay din ng karagdagang cash incentives para sa Team Pilipinas kung malalagpasan nito ang 4 na gold medals na napanalunan noong 2023 sa China, pero hindi pa sinabi kung magkano ito. Magsisilbi namang flag bearers ng bansa sa quadrennial sports event sina boxer Ira Villegas at weightlifter Albert Ian De Los Santos. Napili si Villegas matapos mag-uwi ng bronze medal noong 2024 Paris Olympics, habang ibinigay kay De Los Santos ang karangalan matapos sumungkit ng 3 gold medals at magtala ng bagong Asian at World Junior records sa 2026 Asian Youth and Junior Weightlifting Championships. Samantala, bubuksan ng Gilas Pilipinas ang pagdepensa nito sa men's basketball title sa Asian Games laban sa Bahrain mamayang alas 12 ng tanghali. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: 13 minuto bago mag alas 12 ng tanghali, abangan ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations. Kaya tumutok po lamang dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Work Laba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang pagpalabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito. Sa mga system na ginagkuhan nila ngayon, ay mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
14: Sa tingin ko po ay makakatulong ng malaki ang BARM election sa pag-unlad ng bayan natin ngayon dahil binibigyan ng oportunidad ang mga mamamayang Pilipino na pumili ng mga gusto nilang leader at may nakikita silang potential dito, lalo at natutulungan silang sa mga sociocultural issues, especially ngayon na nauso ang halot-halong mga issue katulad ng flood control, at it gives them the opportunity, or it gives them the idea na may makikita silang posibleng perfectong leader para dyan.
15: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bagsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Hatol ng Bayan 2026 simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
16: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
19: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 10 minuto po bago mag-alas 12 ng tanghali. Dagdag na balita sa ating mga lalawigan. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang selebrasyon ng 119th na birth anniversary ni former President Ferdinand Marcos Sr. sa Batac City, Ilocos Norte. Magbabalita live si Jude Pitpita ng Radyo Pilipinas Lawag.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpupugay sa kapanganakan ng kanyang ama na si former President Ferdinand E. Marcos Sr. ngayong araw sa Batac City, Ilocos Norte. Naunang ginanap ang misa kaninang alas 8. Pagkatapos niyan ay nag-alay siya ng bulaklak sa bantayog ng kanyang ama sa Bannawag Park ng Batac City. Kinantahan din ng kanyang kababayan sa Batac City ng traditional na birthday song na may titulong Pada Pada Kam, at natikman ang mga luto ng mga taga Ilocos Norte. Sa kanyang mensahe, pagkatapos alayan ng bulaklak ang kanyang ama, sinabi ni President Marcos Jr. na natuto siya sa kanyang ama sa pamamagitan ng magandang pag-aalimbawa, at tinuro sa kanila ang pagiging public service, hindi leader pampolitikal. Sa Ilocos Norte, hindi lamang Marcos Day ang ipinagdiriwang, kundi ang buong buwan ng Setyembre ay tinuturing na Marcos Month. Mula rito sa Batac City, para sa Bagong Pilipinas, Judith Pitan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Pangasinan employees nagtagisan sa Donong Skills Tournament para sa 126th Civil Service Anniversary. Mula Radyo Pilipinas tayog, narito ang ulat ni Mildred Kokya.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Nagtagisan sa iba't ibang kompetisyon ang mga empleyado ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan bilang bahagi ng pagdiriwang ng 126th na Philippine Civil Service Anniversary. Isinagawa ang Donong Employee Competency and Skills Tournament noong September 9 to 10. Kabilang sa mga paligsahan ang extemporaneous speech, digital logo making, promotional video making, quiz bee at 8S competition o housekeeping. Pinangunahan ng Human Resource and Development Office at Provincial Learning and Development Team ang aktibidad. Layunin nitong itampok ang talento, pagkamalikhain at kahusayan sa serbisyo publiko ng mga empleyado. Nagpaabot naman ng pagkilala si Provincial Administrator Manuel Luis Jr. na kumatawan kay Governor Ramon Gico III. Pinuri niya ang dedikasyon at commitment ng mga kawani sa serbisyo. Binigyan diin sa pagdiriwang ang kahalagahan ng kakayahan ng mga lingkod bayan sa pagpapatatag ng Pangasinan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Kokya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayong Pangasinan.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa Visayas, Borongan City, nagpasalamat kay Pangulong Bongbong Marcos para sa 22 million pesos na LGSF para sa mga pamilya ng lungsod. Si Penelope Pumida ng Radyo Pilipinas Borongan para sa detalye.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Nagpasalamat si Borongan City Mayor Jose Ivan de Inagda kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 22 milyong piso na Local Government Support Fund o LGSF na inilaan ng administrasyon para sa mga pamilya sa lungsod. Ayon kay Agda, bahagi ito ng programa ng Administrasyong Marcos na nagbibigay ng suporta sa mga lokal na pamahalaan at kanilang mga nasasakupan. May kabuang mahigit 22,000 pamilya sa Borongan City ang target na makinabang sa programa na kasalukuyang ipinamamahagi na ng pamahalaang lungsod. Naunang binigyan ng prioridad ang mga pamilya sa downtown area, gayon din ang mga nasa malalayong barangay at geographically isolated and disadvantaged areas o GIDA. Sinabi ni Agda na magkakaroon pa ng ikalawang batch ng pamamahagi sa Disyembre, gamit ang kaparehong mekanismo na tigis ang ayuda para sa bawat pamilya, kabilang ang natitirang pondo mula sa unang batch. Samantala, inaasahang magbibigay ang provincial government ng Eastern Samar ng tinatiyang 9,000 sako ng bigas na tig-10 kilo na katumbas ng ayuda para sa humigit-kumulang 9,000 pamilya. Ayon sa alkalde, binili ng lungsod ang bigas mula sa mga lokal na magsasaka, kaya naging alinsunod ang paggamit ng LGSF sa Sagip Saka Act. Muli ring pinasalamatan ni Agda si Pangulong Marcos sa suporta at tulong nito para sa mga taga Borongan City. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Samantala, Bato, Leyte nakatanggap ng mahigit 6 milyong pisong tulong mula sa tanggapan ng Pangulo si Jevic Epiz ng Radyo Pilipinas Sogod para sa ulat.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas
1: Report. Mahigit sa 6 milyong piso na financial assistance ang natanggap ng bahay ng Bato, Leyte mula sa tanggapan ni President Ferdinand Marcos Jr. na naglalayong makatulong sa mga barangay at residente sa naturang bayan. Kabilang sa mga nakinabang sa naturang assistance, ang barangay Dumagokdok na tumanggap ng 200,000 pesos sa ilalim ng bawat barangay makikinabang o BBM program. Ayon kay punong barangay Alan Lagumbay, 5 graduating student mula sa kanilang barangay ang nabigyan ng tig 20,000 pesos bilang tulong sa kanilang pag-aaral. Nabili rin gamit ang bahagi ng pundo ang isang computer set na gagamitin para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan sa naturang barangay. Nagpaabot naman ang pasasalamat si punong barangay Lagumbay sa tanggapan ng Pangulo sa tulong na malaking pakinabang umano sa kanilang barangay, partikular sa mga mag-aaral. Ang naturang assistance ay bahagi ng mga hakbang ng Administrasyong Marcos upang makapaghatid ng karagdagang suporta sa mga lokal na pamahalaan at komunidad. Sa kabuuan, ang mahigit 6 na milyong pisong tulong mula sa bayan ng Bato ay inaasahang makatutulong sa iba't ibang pangailangan ng barangay at kanilang mga residente. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epiz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Samantala, sa Mindanao, Project Apo Ko, kwento ni Lolo't Lola, Gabay ng Kabataan, inilunsad ng DSWD Region 9 sa Zamboanga City. Narito ang ulat ni Leslie Cubol ng Radyo Pilipinas, Zamboanga.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Inilunsad ng Department of Social Welfare and Development, Field Office 9 sa lungsod ng Zamboanga, ang Project Apo Ko, kwento ni Lolo't Lola, Gabay ng Kabataan. Aktividad ay ginanap sa DSWD 9 Home for the Elderly sa Lugoy Jutay, Barangay Talon-Talon, Zamboanga City. Sa pamagitan ng mga kwento at aral mula sa mga nakatatanda, muling binigyang halaga ng kabataan ang tunay na kahulugan ng pagkakaibigan, malasakit at mabuting pakikitungo sa kapwa. Tinalakay sa mga sesyon ang kahalagahan ng pagkakaroon ng tunay na kaibigan, gayon din ang pagiging magalang, malalahanin at mapagmalasakit sa kapwa. Sa pamagitan ng pagbabahagi ng salubin at pakipag-ugnayan, nabigyan ang mga kalahok ng pagkakataong magnilay sa pagpapahalaga sa pagbuo ng positibo at makabuluhang relasyon sa iba. Higit pa sa isang serye ng sesyon o talakayan, patuloy na nagsisilbing tulay ang Project Apo Ko sa pagitan ng kabataan at nakatatanda. Sa bawat kwento, karanasan at aral na ibinabahagi ni Lolo't Lola, na ipapasa ang mahalagang pagpapahalaga na maaaring magsilbing gabay sa paghubog ng mas mapagmahal, maunawain at responsabling kabataan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Kapasidad ng mga MSME pinalakas sa isinagawang Kapatid Mentor Me sa Butuan City. Handog ng DTI Caraga at Philippine Center for Entrepreneurship, Go Negosyo. Si May Diaz ng Radyo Pilipinas Butuan para sa balita.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: 62 micro, small and medium enterprises o MSMEs mula sa 5 lalawigan ng Caraga Region ang nagtapos sa Kapatid Mentor Me Money Market Encounter 2026 program ng Department of Trade and Industry o DTI Caraga at Philippine Center for Entrepreneurship Go Negosyo. Matapos ang 11 linggong mentorship, natuto ang mga kalahok ng bagong kaalaman at praktikal na kasanayan sa pagpapaunlad, pagpapalago at pagpapatatag ng kanilang mga negosyo. Binigyan din ng DTI Caraga ang kahalagahan ng patuloy na pagkatuto, tamang pagplano at pagsasakatuparan ng mga plano upang maging mas matatag at kumikita ang mga MSME. Kasama rin sa seremonya ang pagkilala sa mga natatanging business improvement plans o BIPs na naglalayong magsilbing gabay ng mga negosyante sa pagpapalago ng kanilang mga negosyo. Pinarangalan ang MSME bawat probinsya na may outstanding business improvement plan. Nagpasalamat ang mga MSME sa intervention ng pamahalaan at mas nalaman ang kahalagahan ng pagplano sa larangan ng pagninegosyo. Nangako ang DTI ng patuloy nitong suporta upang matulungan ang mga MSME sa Caraga Region na makamit ang patuloy na paglago at magkaroon ng matatag na kita. Para sa Bagong Pilipinas Medias, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Biyernes, September 11, 2026. Sa atin ang oras, alas 12 na po ng tanghali. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si John Mogol. Magandang araw sa ating lahat.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. News Nationwide. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo! Publiko!
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
4: Kanyang ika-69 na kaarawan sa September 13 kung saan inawitan siya ng traditional na Ilocano birthday song na Pada Pada Makam.
5: Update sa transfer ng custody ni dating Speaker Romualdez. Ating tatalakayan kasama si Jail Superintendent Sir J. Rex Bustinera, ang tagapagsalita ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Sir J. Rex, magandang tanghali po at welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
6: Magandang tanghali po, Sir Joshua, Asik Weng at sa mga sumusubaybay ngayon sa inyong programa.
5: Sir, salamat po sa pagpapaunlak. Una po sa lahat, ano po ang latest status ng paglilipat ng kustodiya kay dating House Speaker Martin Romualdez? Nakatanggap na po ba ang BJMP ng opisyal na commitment order mula po sa korte?
6: Opo, kahapon po, bandang alas 4:15 ng hapon, natanggap ng BJMP ang official custody kay Representative Romualdez base sa kautusan ng Sandigan Bayan 3rd Division commitment order na inililipat na ang kustodiya sa BJMP Quezon City Jail. Kanya lang po dahil po may nakabinbin pang motion at mga usapin sa Sandigan Bayan tungkol po sa kanyang hospitalization, doon po tayo nag-turnover sa mismong Cardinal Santos Medical Center sa kung saan siya nakakonfine. So far, wala pa naman po tayong recent update. At nasa mga tauhan po natin ay nasa Sandigan Bayan sa ngayon ang tagaantay ng kung ano po ang further orders ng ating Sandigan Bayan.
4: Sir, ano po yung kailangan munang matapos o maisigawa bago formal na ma-turn over sa BJMP ang kustodiya?
6: Yes, si Kweng, formal na pong na-turn over ito sa BJMP. BJMP na ho ang nagbabantay sa ospital. Kanya lang ho may nakabinbin hong usapin tungkol ho sa kanyang motion na manatili sa hospital ang kanyang detention. At ito po ay sa lukuyan idinig pa sa ngayon na andun po ang aming mga tauhan at nag-aantay rin ho kami ng update. At kung ipag-uutos naman ho na ilipat agad, ililipat ho namin sa city jail natin, sa Quezon City, sa Payatas.
5: Okay. Sir Jerex, sa ulat po, naghahanda rin po ang BJMP na magpadala ng sarili mga doktor sa Cardinal Santos Medical Center. Pakipaliwanag po, ano po ba yung layunin ng medical assessment? At may epekto po ba ang resulta nito sa desisyon kung saan siya dapat dalhin o manatili?
6: Standard operating procedures po kasi ng BJMP ang pag-check ng aming medical doctor mismo na BJMP doctor sa lahat ho ng PDL na nao-ospital. Hindi lang ho siya, kundi ho pati lahat ngayon ongoing ang mga confinement. At trabaho ho nila na magbigay ng update at para ma-update rin ho ang aming security, ang mga preparation at chine-check rin ho kasi yan ng mga inspecting team namin kung nasusunod ang mga protocol. Ito lang naman ho ay at coordination na rin sa medical staff mismo ng hospital o kahit saan man hospital yan para sa discharge ng PDL. Hanggat maaari ho kasi ang gusto ng BJMP ay gumaling o gumaling na sa kanilang mga karamdaman at maibalik na sa kulungan. Dahil ho, nag-spend din ang BJMP ng resources, human resources, financial resources para magbantay sa labas at mas maganda ho na sa loob na lang sila ng pintan. Ito ho ang purpose kaya may koordinasyon. At kung any movement naman ho sa hospital, papuntang hospital o kaya ho ay pag-discharge ng hospital, ito ho ay covered ng court order at sumusunod lamang ang BJMP.
4: Sir J. Rex, kapag iniutos na ng korte yung paglilipat niya sa New Quezon City Jail sa Payatas, ano po yung mga security preparations ng BJMP para matiyak yung kaligtasan niya habang inililipat at syempre pagkatapos ng ma-admit sa facility?
6: Unang-unang pong preparation natin ay matagal na hong pinag-utos ng ating kalihim, Secretary Juanito Victor Remulla, ang paghahanda ukol dito sa mga parating na flood control accused. Ganun din ho, katulad din ng ibang nauna na, ang priority ho natin ang tinitingnan of course ang vacancy ng cell kung may bakanting selda. Pangalawa ho, idadaan ho sila sa isang risk assessment composed of security, medical assessment, and other assessment para matiyak saan nababagay na seldang paglalagyan dun sa mga bakante. At rest assured, lahat naman ho ito ay sumusunod sa isang standard operating procedures. Pantay-pantay magkaparehas ho ang pagtrato natin sa isang ordinaryo man yan o itong high-profile PDL natin. Lahat ho sila dumaan sa isang proseso lamang.
7: Okay. Si Jerex, pakipaliwanag din po, ano po yung mga factor na tinitingnan sa risk assessment naman po? At paano po nito matutukoy kung saang area o selda siya ilalagay?
6: Okay, isa pong tinitingnan po natin dyan primarily security dahil po sa kalagay nila at ayaw din naman po natin may mangyari sa kanila sa loob ng habang nasa poder ng BJMP. Isa pong assessment din ay medical assessment. For example po, ang isang nakakulong ay, o makukulong ay of course disabled, may karamdaman. Of course, ang consideration natin ang selda niya ay hindi naman sa fourth floor. O kaya ang selda niya ay dapat malapit sa infirmary kung ito po ay may 24/7 na monitoring ng kanyang kalusugan. Ganun din po, kung minsan ay program-based ang ating assessment, kung ito ay hindi nakapag-aral, kailangan ng mga psychological intervention, ito po ay may mga assigned na selda na. Ganun din po, tulad ng mga vulnerable and senior citizens, ito ay nilalagay natin sa selda na may maaaring makatuwang sila. At ayaw rin po kasi natin na mag-isa lang sa selda at kapag may nangyari naman po kasi ay walang, kumbaga, mahihirapan ang duty, walang mag-aalerto. So marami yung tinitingnan na bagay, primarily for their welfare at safekeeping habang nasa poder ho ng BJMP.
4: Sir, paano naman po ninyo binabalansa yung seguridad ng dating speaker at yung prinsipyo na dapat pantay-pantay yung pagtrato ng BJMP sa lahat ng persons o persons deprived of liberty, ano man ang kanilang status?
6: Una po, katulad po nung ipinakita ng ating Secretary DILG, Secretary Remulla, ang disenyo ng isang selda namin ay pare-pareho. Ang paglalagyan ho niyang Quezon City Jail sa Payatas, Quezon City, ay may laman humigit 3,200 na PDL. At kung saan ito pong mga 3,200 na PDL na to na general population ay doon din ho ihahalo kahit ho sinong makukulong dahil ayaw po natin magbigay ng any indication of special or preferential treatment at mahigpit po talagang pulisiya at pinagbabawal ho yan sa BJMP. Kumbaga ho, selda kung selda ang paglalagyan. Kung ano ho ang ipinakita rin natin noon na disenyo ng selda na may limang higaan na double deck, 40 to 50 square meters, dalawang palikuran at dalawang ceiling fan. Ito ho rin ang aabutan kahit sino hong makulong sa amin. At wala naman na hong ibang paglalagyan, kumbaga selda at rehas na, wala na ho talagang ibang espasyo pa doon, kundi yun lamang. At makakaasa naman ho ang ating taong bayan, ang BJMP, magiging professional at pantay-pantay lang ho ang pagtrato sa lahat.
4: Follow up lang, sir, hindi naman ito bilang anticipation, ano? Pero gaano po ba kalaki ang New Quezon City jail facility para mag-accommodate ng mga high profile pa ng mga individual sakali lang po?
6: Base ho sa rated capacity ng ipinatayo natin na Quezon City Jail, ay may kakayahan ho itong mag-handle ng zero congestion rate at 4,300 PDL. Ibig sabihin ho, below capacity pa rin po ito, negative na ho ang concession rate dito at ito ay maganda dito. May sa isang building may 900 na selda, doon sa general population ngayon na pinaglalagay na isang building ay may 27 na vacant na selda. So definitely kaya pa ho itong mag-accommodate ng mas marami. At may bakante pa ho at hindi pa rin magsisiksikan based on the recent population.
4: So ibig sabihin po ba niyan, sir, yung mga dating, yung kulungan sa Quezon City Jail ay na-decongest na, nabawasan kasi nagko-cover ako dati dyan, as in talagang siksikan sila eh. So ngayon po ba enough yung kanilang spasyo sa kanilang higaan, tapos hindi sila talaga dikit-dikit na kapag summer nagkakaroon ng mga sakit yung mga PDL?
6: Tama po ma'am, magandang update nga rin po yan dahil ang lumang kulungan ho ng Quezon City, ito yung dating located sa Camuning, Quezon City, na kung saan napakataas ng congestion rate at naging sensationalized pa noon because of jail congestion. At dahil nga din po dyan sa Talamak na jail congestion, nagpapatayo ho ang BJMP ng mga moderno, makatao at bagong piitan. Isang model ho at example, itong New Quezon City Jail sa Payatas, Quezon City, na kung saan walang siksikan, may mga espasyo para sa kanilang programa katulad ng edukasyon, skills development, may programa para sa kanilang mga access to justice, even ang e-hearing, e-dalaw ay maayos ho dito at natutugunan. Ang basic needs nila ay natutugunan. Basically, ultimately, ano po ito eh, it's a humane facility. At marami pa hong iba-ibang facilities sa BJMP na naipatayo na sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. At patuloy pa rin ho nagde-decongest tayo kapag may dumarating na budget, eh, ito ho ang priority natin.
7: Alright, Sir J-Rex, panghuli na lamang po. Ano po ang aasahan ng ating mga kababayan pagdating sa seguridad, medical care at mga karapatan ng dating speaker habang nasa kustudiya po ng BJMP?
6: Habang nasa kustudiya po ng BJMP, makakaasa po ang ating taong bayan na pantay-pantay, magkaparehas ang pagtrato namin sa ordinaryo o itong mga high-profile PDL natin na makukulong sa BJMP. Sa ngayon po, kahit ho ayan ay nasa hospital, kapag ho ay pinag-utos agad ng Sandigan Bayan 3rd Division, ang kanyang agarang paglipat, ililipat ho agad namin yan within the hour at makakaasa ho kayo. At dadaan siya sa isang tama at standard process na pantay-pantay pa rin, magkaparehas katulad ng dinaanan ng mga naon ng mga akusado. At ihahalo ho namin siya sa general population, sa isang selda, nakatulad din ng selda ng lahat. So, yun po ang aming commitment sa ating taong bayan at makakaasa ho kayo dito.
4: Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Jail Superintendent J-Rex Bustinera, ang tagapagsalita ng BJMP. Thank you, sir.
7: Bayan, huwag kayong bibitiw. Maraming pambalita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.

0: WBBM at Work. Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gato, live, dito lang sa PTV.
1: Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng PAGASA. Yellow Rainfall Warning. Pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather updates sa inyong lugar. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange Rainfall Warning. Mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bubuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red Rainfall Warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.
2: Our next food crawl.
3: Every food here has a story.
4: Hindi kami naglalabas ng hindi masarap.
2: Tara na sa another Chibugan. Kasama ang certified foodie na si Joshua Garcia.
5: Pag masarap yung food, nai-taste nyo for the first time, sarapan ako, kinikinabutan ako.
2: It's fun! Ngayong linggo, alas 10 ng umaga.
5: Tignan mo ha. Takam na yung director ko.
2: Dito lang sa PTV.
6: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon bago tayo magpatuloy sa ating talakayan. Kasama rin natin ngayong araw si Undersecretary Albert Domingo. At humingi muna tayo ng update sa National Nutrition Council. USEC, magandang tanghali po. Nagsagawa po kayo ng surprise monitoring visit sa Taboan Public Market sa Cebu para suriin ang availability at compliance sa iodized salt. Ano po ang detalye nito at ano po yung mga nakita ninyo sa inyong inspection? May mga paglabag po ba kayong napansin?
7: Yes, Joshua and Sequeng, no, magandang tanghali sa ating lahat. Nung nandun po tayo sa Taboan Public Market sa Cebu, no, sa San Nicolas, nakita natin yung tinatawag nila na buwad, kung di ako nagkakamali, B-U-W-A-D, yan po ang Cebuano, ang Bisaya, para sa daing or tuyo. So, syempre, bilang hindi po sanay ang inyong lingkod sa proseso, tinanong ko, hindi sila gumagamit ng asin dun sa mismong paghahanda ng isda. Naturally dried pala yun. Pero nandun na rin tayo at nag-inspection na rin tayo, nagtingin-tingin tayo. Yun naman pong salt na available is iodized. Okay. Lawakan ko lang rin yung discussion. No? Maliban dun sa iodized salt, nakita natin at nakikita sa mga litrato, yung mga produkto na available para sa ating mga mamamayan. Kasi pag sinabi natin na kumain ng healthy, di ba? Kumain ng tama, gumamit tayo ng pinggang Pinoy, ano ang ilalagay doon? Eh kung yung presyo ng mga bilihin ay hindi abot kaya, hindi makakarating yan doon sa ating pinggan. So, yan o, nakalalo ko si Consel. Yan yung halimbawa ng mga kanilang hinahain. Napakasustansya po, maraming gulay at yan po yung ating team doon sa barangay.
8: So, Yusek, bakit po mahalaga yung paggamit ng iodized salt, lalo na sa mga pamilyang nagbebenta ng mga pagkain at sangkap na karaniwang binibili at kinukonsumo ng mga Pilipino?
7: Yes, Sequeng, napakahalaga po ng iodine. No? Sa datos na nakikita natin, mas marami po ang sa mga bundis na nagdadalang tao na ang mababa po yung iodine ng concentration kumpara sa dapat. Bakit ba? Yung iodine kasi, yan ay merong involvement dun sa ating mga hormones na tinatawag. At kasama rin yan dun sa neural development or dun sa pag-develop ng ating utak at pag-iisip na pagka hindi wasto ang level ng iodine sa ating katawan, bago ka pang ipanganak, no, sa katawan ng nanay natin ay maaaring maging impluwensyo ito sa hindi pagtaas ng IQ natin kapag tayo ay nag-aaral na. Yes, kaya okay. Di ba merong biroan minsan na pag medyo mabagal ng konti yung kausap, ang sabi baka kulang sa iodized salt. Okay. Yeah, yun doon ang galing usapin na yun.
6: Alright. Well, Yusek, sa ibang usapin naman po, tumungon tayo sa isang lumalaking nutrition concern, ito pong obesity. Sa pagunita po ng Obesity Prevention Awareness Week, gaano na po kalala ang obesity dito sa ating bansa?
7: Umaabot na, Joshua, sa apat sa bawat sampung mga adults na huwag matanda kasi iba pa yung sa senior citizens. 4 out of 10 approximately sa ating mga adults, Filipino adults, sa latest na updating survey ng DOST-FNRI National Nutrition Survey, ang meron na tayong tinatawag na obesity. Tumataas to throughout the years. No? Ang nakakabahala dito, kasi habang nag-i-improve ang ating ekonomiya, syempre, ang ating mga lifestyles nagbabago rin. No? At ibig sabihin, yung dami nung dating, sabihin na natin payat nung 1990s na uuso sa AI ngayon, di ba? Hindi lang sa AI, sa totoong buhay, payat rin tayo nung unang panahon. Yes. Tapos lumalaki tayo habang pumapasok sa ngayon.
8: So paano yung, ano yung pinakamahalagang pagbabago sa diet at gentle lifestyle na dapat simulan ng isang pamilya para makaiwas sa obesity?
7: Yun, medyo na-late nga tayo dumating, no? Kasi meron na naman tayong huhugutin mula sa ating mahiwagang kinukuha. Meron ho kasing placemat, no? Diba? Dati merong plato, ngayon may placemat naman tayo. Pero ganoon pa rin po, yung pinggang Pinoy, napakahalaga po nito, no? At pagpunta ho kayo sa internet, meron tayong short URL, bit.ly/pinggangpinoy, all small letters. Nandun po yung magda-download, kasi iba-iba yung version niyan. Merong version para sa adults, merong version para sa mga buntis, para sa mga senior citizens. Anong sinasabi dito? Yan po yung dami ng ating carbohydrates, yung dami ng ating karne, yung dami ng ating prutas at gulay. Importante, kalahati talaga ng plato natin dapat prutas at gulay. Konti lang po, halos one-third or one-fourth lang po yung ating nakatataba na mga fats at saka kasama na rin yung proteins. Pero kailangan pa rin sila, hindi sila inaalis.
9: Okay. So ito yung sec, follow-up lang kasi ilan o karamihan sa ating mga kababayan ay nakakaranas ng ngayon ng stress eating. Mm. So ang gusto nilang kainin yung mga malinanam, yung mga matatamis sa pagkain. Ano po kaya yung magandang alternative para pagka nag-i-stress eating sila, yes, masustansya pa rin yung kinakain nila imbis sa junk foods or sweets?
7: Medyo konektado yan. Magandang tanong yan, Joshua, no? Kasi konektado yan sa ating mental health. Kapag tayo ay nasa-stress, naghahanap tayo ng tinatawag na quick rewards, okay, para maramdaman natin yung dopamine. No? Nakasalita po ako bilang isang doktor. No? Yung dopamine na para bang nakakaginhawa. Usually, okay, nakukuha natin kapag yung mga may mga sweets, may mga rewards, o kaya yung iba, kaya nga nagkakaroon ng tinatawag na addiction na sa mobile games. Kasi makikita nyo, pag pinipindot-pindot nyo yung mga cellphone or even sa social media, parang may bago, etc. So, ang isa sa mga recommendation dito, balik tayo sa usapang pagkain, kung tayo ay kakain, yung hahanapin ng kinukutkot na sinasabi ng mga snacks, piliin natin yung mga hindi mataas sa calories. Usually, okay, kapag summer, nauuso ang singkamas. Yun yung pinakamabilis na naiisip ko eh. Sa Western cultures kasi, celery sticks. Meron din tayong celery, pero hindi naman siya, tsaka medyo mahal kasi yung celery eh. Yes. Although, nabanggit ko lang na pag summer kasi yung singkamas, wala siyang calories masyado at pwede mo siyang ngat-ngatin, pwede mo siyang kainin. So, same sensation na para kang nagsasnack.
8: Oh. At pwedeng isaw-saw sa iodized salt.
7: Correct. No, pero hinihinay lang, huwag masyadong marami kasi baka pagsaw-saw, asek, biglang sumama yung buong plato ng iodized salt.
8: Oh, kasi basa siya. Okay, Yusek, paano naman po nakikipaglunungan ng NNC sa mga LGU, public markets at schools at syempre sa food businesses para hindi lang maging awareness campaign itong obesity prevention, kundi maging tunay na pagbabago sa kinakain at pamumuhay ng mga Pilipino.
7: Kasama, Asek Weng, sa ating mga member agencies ng National Nutrition Council, ang ating Department of Agriculture. Kaya dyan yung usapin nung ang mga available na gulay, mga isda, mga karne sa ating mga palengke. At nabanggit ni rin naman natin yung palengke, kaya kasama rin sa ating NNC, ang Department of Trade and Industry na siyang nagbabantay at tumitingin sa mga presyo ng mga basic commodities. Kasama na ang ating mga basic foods na sinasabi. And then ang DOST, Department of Science and Technology, FNRI, sila naman yung nagsasaliksik nung actually may mga healthy snacks sila. Nagpunta ako sa kanila last week, no, kaila Director Jay Nasis and team, no, at marami silang dinidevelop na low in salt, low in fat, pero malalasa na mga snacks.
9: Yun. Ito, Yusek, matanong na rin namin ano po ang naging tema ng Obesity Prevention Awareness Week ngayong taon at ano-ano po yung mga naging aktibidad sa buong linggo.
7: Yung ating call to action mula sa National Nutrition Council Council, Joshua, is yung timbang ay bantayan, kalusugan ay alagaan. Kasi timbang nga ang pinag-uusapan dito eh. Meron tayong tinatawag na body mass index. No? Kung ating nga i-compute yan, natatuturuan tayo nyo yung kilograms divided by height in meters squared. Pero pwede rin kayo magpatulong sa inyong mga barangay, nutrition scholars, sa mga kanayunan at pati sa mga syudad na rin. Or kung kayo ay nasa inyong mga yakap centers, kung kayo nagpapatingin para sa yakap check-up nyo sa PhilHealth, sabihin nyo po kay doc or sa nurse, no? Pwede bang makita kung ano yung BMI ko? Ako ba ay nasa tamang timbang, overweight or obese? At doon natin malalaman kung ano nga ating maging epekto sa ating kalusugan, anong pwedeng gawin dahil pag binantayan natin ang timbang, maaalagaan natin ang ating kalusugan.
8: So yung kabaliktaran ng obesity is yung malnutrition naman.
7: Yes.
8: So sinasabi doon sa BMI kung paano naman kung underweight ang isang tao.
7: Oo. Actually, as if yung malnutrition, ibig sabihin maling nutrition, pwedeng undernutrition or overnutrition. Si okay. Obesity yung over, si undernutrition. Kapag ang BMI, hindi ho maganda yung pag, usually, I think to my quick recall, parang 18 or 17 yung mga lower end na yun eh. Pagka bumaba ho kayo masyado mababa BMI, again, pwede nyo tanungin ng inyong doctor, nurse, or barangay nutrition scholar. Dapat naman po, medyo, lalo na sa mga kabataan, yung sinasabing wasting na sinasabi. Baka kailangan i-check natin kung ano ang ating nakakain.
9: Okay. Yusek, so, may mga kababayan tayo kasi na ang ginagawa, sinesearch lang nila sa internet eh, yung BMI nila. Would we recommend na mas maganda pagka sa mga doktor o sa mga klinika magpatingin at magtanong kung ano yung dapat gawin?
7: Joshua, buti na tanong mo yan, no? Kasi papunta dito, tinatanong ko ang aking mga kasamahan ng mga registered nutritionist dietitians na yung ating pagka-cut-off ng BMI, hindi pwedeng basta-basta tumitingin tayo sa Western standards.
9: Okay.
7: Kasi yung mga Caucasian, mas malalaki yung pangangatawan, yes, mas mataas yung mga BMI cut-off. So, akala natin hindi pa tayo overweight or obese, pero actually for Asian standards, medyo nandun na tayo sa overweight or obese.
9: Oh, okay.
8: Kasi mahirap din habulin eh, di ba? Kung halimbawa ako, alam ko underweight ako pag binase sa BMI. Pero pag susubukan ko namang tapatan o i-achieve yung dapat na weight ko, parang nahihirapan naman akong kumilos, nabibigatan na ako sa sarili ko.
7: Exactly, so, as a Kwen. Kasi baka check natin, no, tanungin nyo po yung inyong doctor or healthcare provider, baka kasi yung inyong standard sa tinitingnan is yung Western. May isa pa, no, ito, biroan, di ba, lalo sa mga family reunion, masasabihin ni tita, parang tumaba ka, tapos ang sagot mo, hindi po heavy boned lang talaga ako.
9: So, o yung malaki lang ang bulas.
7: O, malaking bulas lang. Kasi ang BMI, may mga usapin rin, paano na sa mga nage-exercise o yung mga bodybuilding, etc.
9: Yes.
7: Medyo on the higher end yung BMI, kaya importante nang kukonsulta tayo kasi ang ating healthcare provider, pwedeng ang doktor, pwedeng ang ating nurse, or actually yung mga midwife, iba trained rin sila tumingin, at lalo na yung ating mga barangay nutrition scholar, sila yung magsasabi kung tama lang para sa ating sitwasyon at kondisyon ang BMI.
9: Ito, Yusek, para hindi rin ma-take for granted itong BMI, may tutulong din po ba ito sa mga underlying conditions na meron ng isang tao? Like for example, hypertensive, pag nakita nila yung tamang BMI, matutulungan o mas maayos yung kanilang kalagayan.
7: Oh yes, Joshua, no? Kasi maaaring akala natin na hindi, healthy-healthy ako, pero yung pala yung BMI mo ay mataas, overweight o obese, baka meron po kayo ng tinatawag na metabolic syndrome. Huwag kong matakot, meron kong gamot dyan at nasusolusyonan yan. Ang mga kaakibat kasing sakit nun yung hypertension, yung diabetes, na later on, baka maging sanhi ng heart attack, ng stroke, which by the way, is still the number one cause of death ng ating mga Pilipino.
8: Okay, maraming salamat, Yusek Albert, sa mga update at syempre sa mga impormasyong iyong binahagi mula sa National Nutrition Council. Sabi nga nila, hindi lang daw health is wealth. Wealth is health.
7: Correct.
9: Samantala, pagbubukas ng command center para sa nalalapit na halalan sa BARM, ating pag-uusapan kasama si Dr. Arwin Serrano, National Coordinator mula sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV. Dr. Serrano, magandang tanghali po. Welcome sa Bagong Pilipinas ngayon.
10: Yes, magandang tanghali din at ganda din sa ating mga tagapakinig.
9: Dr. Serrano, si Joshua po ito, together with Asik Weng and Yusek Albert. Historic po ang unang BARM parliamentary election. Bilang citizen arm ng COMELEC, ano po ang pinakamalaking papel ng PPCRV sa pagtiyak na maging malinis, mapayapa at credible itong halalan?
10: Well, habang papalapit ang ating halalan na gagawin na nga sa Lunes, ay kami rin ay nagkalak ng mga dagdag na volunteers para sa ating nalalapit na halalan at pinaghahandaan nga namin yan hanggang ngayon at kasalukuyan nagbibigay kami ng mga training para sa aming mga volunteers para sa darating na halalan sa Lunes at tinutunghayan din namin yung

0: doon sa amin pong transparency server sa Circuit Makati. At magmula doon, padadala naman din yan doon sa ating command center na nasa AMA building sa Makati. At yung aming local command center naman dyan sa Cotabato, sa BARM, ay doon naman sa St. Joseph Retreat House. At doon din, parang monitoring center na rin yan para doon sa magaganap na halalan sa Lunes magmula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi.
1: Yes, Dr. Serrano, mabanggit ko lang mo, no? Once upon a time, I was a PPCRV volunteer. Sir, ilan po sa kabuuan ang volunteers ng PPCRV ngayong BARM elections? Magkaroon din po ba ng voters assistance desk sa mga polling centers?
0: Yes, magkakaroon tayo ng voters assistance desk sa ating mga voting centers sa 6 areas sa BARM. Ganun din, more or less mga 3,000 yung aming pong makakasama na volunteers para dito sa darating na halalan sa Lunes.
2: Alright. Dr. Serrano, ano po yung mga pangunahing problema o concerns na inaasahan ninyong matututukan ng mga volunteers sa araw po ng eleksyon?
0: Well, unang-una pa rin dyan yung peace and order situation. Halimbawa, as we speak, wala umaayos naman, wala namang nadagdag na mga insidente doon sa ating ginagawang paghahanda at saka pagtutok sa nalalapit na halalan. At pangalawa doon ay sana maikayat pa natin yung ating mga botante sa BARM na sila ay bumoto sa Lunes dahil napakahalaga po nito, kakaiba, at saka for the first time ay taong bayan ang maglulukluk ng mga liderato na bubuo ng ating parlamento dyan sa BARM.
3: Dr. Serrano, paano man po ninyo tinitiyak na accurate at transparent yung manual auditing at pag-consolidate ng mga resulta? Kasi syempre, dapat tugma ito sa resulta din ng COMELEC.
0: Well, unang-una, naisagawa na natin ito noong 2025 election using the same system na provided ng MIRU. At ito ay pagpapatuloy lamang. At base doon sa aming na experience doon sa paggamit natin noong makina ng MIRU at noong transmission noong sinagawa nga natin yung ating midterm election last year, ay makaasa naman kami na magiging maayos naman yung magiging transmission ng resulta magmula sa mga presinto at voting center patungo sa ating transparency server sa circuit. At matutunghayan din yan ng mga kasama natin sa media doon naman sa ating command center sa AMA building.
1: Doc Arwin, para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, kung may mapansing discrepancy sa mga resulta o posibleng vote padding at vote shaving, ano po yung proseso na gagawin ng PPCRV? Sino po ang ini-inform ninyo at paano ninyo napapatunayan na ang isang naiulat na irregularity ay talagang may batayan o ebidensya, sir?
0: Well, bukod sa pagre-report namin nito sa mga ganong mga insidente sa COMELEC, meron din kami rin din na paraan para rin mabalida kung tama nga ba yung amin pong mga nakukuha mga transmitted results, kasi meron din kaming matatanggap na port copy ng election returns sa bawat presinto na merong gagamitin na makina. At yun ay padadala rin doon sa aming local command center para ma-check kung yung bang nakukuha namin transmitted results saka yung mga nakalap namin mga physical copy ng election returns ay nagtutugma doon sa mga nakuha namin mga resulta. At kung meron kami makitang mga possible discrepancies dyan, ito ay nire-report namin sa COMELEC at hininga namin ng karapatang tugon upang sa ngayon makadagdag din ito sa kredibilidad ng ating gagawing halalan.
1: Doc Arwin, dun po kasi sa Bangsamoro Autonomous

0: region sa mga lugar na yun ay maaaring may mga lugar na ang signal ng ating cellphone or mobile ay hindi kaagad pumapasok. Nangyari na po yan sa mga dating eleksyon at hindi po pumapasok agad yung sa transparency server o kaya yung mismong dun sa COMELEC server. May role po ba ang PPCRV dun sa pagbabantay? Kung di po ako nagkakamali, please correct me if I'm wrong, di ba meron pong parang backup na SD card or something yung mga makina? Binabantayan nyo rin po ba yun?
1: Yes, binabantayan namin din yun. At in-assure din kami ng COMELEC na sa pamamagitan ng paggamit ng mga Starlink, makakatulong ito lalo doon sa mga problema sa signal o kaya yung mga lugar na merong mga problema sa like for example, weather conditions like baka posibleng may pag-ulan. No, sa araw ng halalan, itong Starlink ay talagang sinasabi sa amin na assurance ito na talagang magiging maganda at maayos yung ating signal sa mga lugar na malalayo, lalo na yung mga island provinces, at ganoon din kung magkaroon man ng pag-ulan sa araw ng halalan.
2: Alright. At kasabay nga po ng pagikayat nyo sa publiko na maging mapagmatsyag o maging vigilant ngayong BARM elections, ano po, Dr. Serrano, yung mga bagay na maaaring i-monitor o bantayan ng mga ordinaryong botante na hindi po nakikialam o nakaka-apekto sa aktual na botohan?
1: Well, syempre, dahil kakibat na rin sa pagiging botante ng boboto sa araw ng halalan sa Lunes, magsabi rin kayo kung meron kayong mga nakikita na mga hindi mga kanais-nais o kaya mga coating pangyayari diyan sa mga lugar na kung saan kayo bumoto, at kami naman ay malugod na tatanggapin itong mga reports na ito at ipapaalam natin yan di lamang po sa COMELEC kundi ganun din po sa mga kaukulang mga ahensya na mga stakeholders and partners din ng COMELEC para sa ating gagawing halalan sa Lunes.
3: Sir, dahil ito yung kauna-unang BARM parliamentary election, ano po yung mga bagong hamon na nakikita ninyo kumpara sa mga karaniwang national o local elections? Saan po ba dapat lalo maging mapagmatsyag ang mga botante o lahat doon sa area na yon?
1: Well, unang-una na po ay kailangan bumoto sila. In-expect namin na magiging maganda ang voters turnout sa darating na Lunes. Pangalawa, harinawa yung isinagawang voters education na hindi pa naman tapos dahil tuloy-tuloy pa yan hanggang sa isang araw bago ang ganap na halalan, ay nakapili na kayo ng mga karapat-dapat na dapat ninyong iboto sa darating na Lunes. Hindi yung doon pala kayo mag-iisip kung sino yung iboboto ninyo, kundi talagang alam na natin kung sino po yung mga karapat-dapat sa ating magiging pagboto. And then pangatlo, sa ating pagboto, kasama rin din sa ating panalangin, hindi lang yung manalo yung ating iboboto, kundi maging maayos at maging mapayapa yung ating gagawing botohan sa darating na Lunes. Kasi ito ay kauna-unahan, maraming nagmamatsyag, hindi lang international communities, kundi ganun din sa iba pang mga lugar sa bansang Pilipinas. Dahil ito nga ay kakaiba, dahil kauna-unahan na ilulukluk natin sa pamamagitan ng boto ng mga taong bayan at hindi yung appointed lamang ng Malacañang. Kaya mas maganda talaga na ipakita natin talaga yung pwersa ng ating pagboto sa darating na Lunes.
0: Dr. Arwin, no, practical tips and reminders na lang po para sa mga botanteng Bangsamoro. Go ahead, sir.
1: Yes, una-una po, samantalahin natin yung early voting hours natin, yung 5 to 7 in the morning, para doon sa mga nakatatanda, buntis, at may kapansanan. At pagkatapos po noon, bumoto na po tayo ng maaga. At huwag natin isipin na baka magiging mahaba yung pila. Hindi po, kasi kung maaga po tayong boboto, maaga rin po tayong makakatapos sa ating pagboto. At sana bigyan pa natin talaga ng pagpapahalaga to. Ngayon pa lang, halinawa nakapili na tayo ng karapat-dapat na iboto para sa ating gagawing halalang parlamento at hindi na yung doon pa lang tayo mag-iisip. And then, siguro sa ating pagboto, maganda rin kung ma-presko o maginawa yung ating kasuotan at hindi yung sana naman ay nakakain na tayo ng agahan at pwede naman natin dalhin yung ating mga parang mga talaan ng pagboto, hindi naman po yung pinagbabawal, ngunit huwag po natin iiwanan yun, no, sa desk or sa loob ng presinto, kasi bawal po yun. Dapat, kung dala-dala po natin yan galing sa ating bulsa, i-ano rin natin yan, uwi rin natin yan sa ating bulsa rin. And then, hopefully, pag-usapan na rin natin yan sa ating mga pamilya, sa ating mga kasama sa bahay, para sa gayon, magkaroon din tayo ng mga dagdag pa na panunuri doon sa mga iboboto natin sa darating na Lunes.
3: Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Dr. Arwin Serrano, National Coordinator mula sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV.
2: Bayan manatiling nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
4: Home is where your health journey begins. Huwag palampasin ang weekly health advice mula sa mga eksperto. Masasarap at masusustansyang recipe. Guided exercises to boost your fitness levels. Tips to keep our fur babies happy and healthy. At iba-ibang fun activities na perfect pang-bonding ng buong pamilya.
5: Ito po si Nina Corpus. Samahan niyo kami tuwing Sabado, alas 7 ng umaga para sa simula ng healthier and happier lifestyle ng buong pamilya.
4: Health at Home. Dito lang sa inyong People's Television.
6: PTV, Consumer Watch. Bantay presyo sa gasolina.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Updates sa search and rescue operations sa nasunog na barko sa Coron, Palawan. Ating aalamin kasama si Commodore Noemi Cayabyab, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Commodore, magandang tanghali po at welcome back sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Mr. Joshua, magandang hapon po at po nakikinig sa inyong programa.
0: Commodore, kasama ko po si Asik Weng and Yusik Albert. Ano po ang pinakabagong update sa search and rescue operations po sa nasunod o nasunog na barko sa Coron, Palawan? Ilan na po ang nailigtas at may mga confirmed po ba tayong casualties? Ilan pa po ang mga patuloy pa ninyong hinahanap?
1: Yes, ngayon po Sir Joshua, Asik Weng and Yusik Albert ay ongoing po ang ating firefighting operation sa barko po. And as to the update of the numbers, we have 43 survivors, 5 casualties. As to the missing, kahapon po, Sir Joshua, 86 po ang ating po na-report. Now, we have 84. Ang reason po netong dalawa, we receive an information from these two individuals po na accordingly, kasama po sila sa ticket manifest. And during that time po, na nag-boarding, ay hindi po sila nakasakay or nakasama dito sa barko. So, from the 86 that was reported yesterday, so we are now down to 84 po. At yan naman po ang ating pong ginagawa rin po ngayon. The intention of the Philippine Coast Guard is to really check and assess the condition of the vessels because there may be a probability yung mga ating makukuha mga information would also support the conduct of our investigation.
2: Ma'am, ano po yung mga hamon na hinaharap ngayon ng PCG sa search and rescue operations? Kumusta po yung weather at syempre yung alon sa lugar?
1: Ngayon po, naging maganda po ang kondisyon ng weather sa area. Although yung mga nakarang araw, ang naging concern po talaga natin is yung mga panahon na kapag-ulan and then hindi po kagandahan ng panahon. Dahil kahapon, actually, we tried po na i-deploy yung ating helicopter to conduct aerial survey pero hindi po tayo pinalad. So ngayon po, naka-deploy po ang ating pong helicopter. At ang nakikita lang po siguro na ating challenge ngayon, particularly dito sa barko, is yung may mga usok pa rin po tayo nakikita, although continue naman po ang sinasagawa po nating firefighting operations kasi ang objective po ngayon as a crew ng Philippine Coast Guard is mapasok na po yung kabuuang bahagi po ng barko.
3: Commodore, nasabi niyo na po no, na meron tayong 84 na missing at sigurado po ng kanilang mga pamilya, mga mahal sa buhay ay nag-iisip at nagtataka. Ma'am, meron po bang posibleng nakaligtas pero hindi pa nakakapag-report sa mga otoridad?
1: Well, yan din po. Actually, Yusuf Albert ang ating din po pakiusap no, at request sa mga kamag-anakan po na kung hindi po kasama ang kanilang mga kamag-anak ito sa na-reported na incident na ito at nasa maayos naman pong kondisyon katulad po na nangyari kahapon na kung saan meron po tayong natanggap na dalawang impormasyon na ang dalawang sakay po ay hindi rin po nakasama doon sa barko, ay we gladly appreciate po talaga ito mga information na ito at at least for proper accounting din po na kasi rin po mga hinahanap na mga missing pa po as the moment.
0: Okay. Commodore, may mga ulat po na nakaligtas dahil po sinabing tumalon sa dagat dahil nga po dito sa sunog. At may ilan din po natagpuan na walang life jacket. Kasama po ba sa investigasyon nito na kung yung lahat ng pasahero ay nabigyan at nakapagsuot ng life jacket?
1: Well, tama po kayo, Sir Joshua. Lahat po ng angulo, lahat po ng mga testimony na nakukuha po natin na ay kasama po yan sa investigasyon. Pero siguro if I could only mention, Sir Joshua, yung bakit yung posibilidad po na bakit yung iba natin natagpuan during our search and rescue operations ay wala pong jacket. Based po sa testimony ng mga survivors na ating po na-interview, naging mabilis po ang incident ito. Initially, ang report po sa atin ay nagkaroon po ng isang malakas na pagsabog sa may cargo hold. And after that po, nagkaroon po kaagad ng usok and then biglaan po yung apoy. At ang naging dahilan, di umano, Joshua, na bigla ang pag-expand nitong sunog na ito based po sa mga statement po ng mga na-interview po natin is sa dahil sa lungat po yung hangin. So, naging mabilis po yung kalat nitong apoy sa may cargo hold. So, yan po ang mga tinitingnan natin angulo. But as to the individuals na nakita po natin sa karagatan during that time, ang naging statement po nila, nung nakita na po nila yung apoy, ay bigla po silang nagtalunan. Kaya wala na rin po silang chance to grab a life jacket. But yung question po ninyo, no, kung meron po ba lahat, yan din po ay kasama rin po sa investigations po natin.
2: So dapat ano, no, within reach talaga yung mga life jacket.
0: At may sapat na bilang.
2: So ma'am, sa ngayon, ano po yung mga posibleng violations na tinitignan ninyo? May indication na po ba kung may paglabag sa passenger capacity o sa ibang maritime safety regulations?
1: Well, as to liability, no, as a crew, particularly sa crew and itong kapitan po ng barko, definitely nakikita po natin with the numbers of missing, with the numbers of casualty, definitely meron pong liability, may liability dito. Pero sinishare din po natin habang gumulong po itong investigation po natin, kung meron din po bang pagkukulang sa part po ng crew o ng kapitan na after ma-receive po ang information, ay ano po ang kanilang ginawa na mga emergency procedure, na-impuhan din po ba kagad itong mga pasahero kung ano po ang dapat nilang gawin. So yan po ang tinitingnan po natin mga angle group. But definitely as to the liability, meron po yan, but as to the degree o yung bigat po na magiging responsibilidad nito mga crew at ng kapitan, titingnan po natin yan ang sequence pagkatapos po ng ating investigation.
3: Commodore, para po sa mga pamilya na hanggang ngayon ay hindi pa alam kung nasaan ang kanilang mga mahal sa buhay, ano po ang proseso ng Philippine Coast Guard sa pag-verify ng kanilang identities at pagtutugma ng manifesto sa mga rescued at casualties?
1: Yusuf Albert, yan po ang talagang ini-ensure ng Philippine Coast Guard ngayon, yung systematicong pag-validate po ng mga informasyon, ng mga pangalan at mga details. We are working closely with the LGU, the EOC, and then the shipping company po. Kung yan po bang mga nare-recover at mga rescue po natin ay kasama po sa manifesto. Kaya ang amin rin po talagang kahilingan dito, sa particularly sa mga kamag-anakan, is pumunta rin po tayo sa ating Emergency Operations Center sa may Coronto para po i-report kung meron pa po silang nawawala. At least to validate po yung mga informations na meron po tayo at kasama rin po yung pagtutugma sa mga pangalan na isumiting mga manifesto po.
0: Okay. And Commodore, kumusta din namin yung lagay nitong 43, tama po, 43 survivors na inyong naitala at ano na po yung mga suporta na ibigay at ibibigay pa po ng PCG sa kanila?
1: Well, as to the status po nitong 43 survivors, actually, iilan na po sa kanila ay na-discharge na rin po sa hospital. Last night po, as per coordination din po, we have 17 survivors na nasa iba't ibang hospital po. So, admitted po sa iba't ibang hospital. As to the support naman po, nagbigay na rin po ng statement itong shipping company at yan sa Inter-Island Ferry sa mga ibibigay po nilang effort, hindi lamang po sa survivors and crew, kasama rin po yung pamilya po ng mga fatalities po natin. So, naging buo naman po ang suporta ng shipping company from day one, hindi po tayo nahihirapan sa coordination po sa kanila.
2: Commodore, habang patuloy ang search and rescue, ano po yung mensahe ninyo sa mga pamilyang naghihintay ng balita na sana itong search and rescue ay hindi maging search and retrieval operation?
1: Well, yan din po ang ating pong objective din po sequence. Kaya we are really exerting all our efforts and approaches po pagdating po sa search and rescue response po natin. So rest assured po, nagbigay po ng direktibang commander po si Admiral Ronnie Gavan that we will be putting all our available resources dito po sa incident area. Actually, and we have two vessels on board. Kasama po ang isa sa pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard. Kasama rin po ang aming mga chopper and we all have the medics, nurses, and even yung all-field equipment na now we are observing since day one po ng operations na kung wala po bang traces of all sheen or all spills sa area, so yan naman po ang direktiba ng aming commandant na we will be exerting all our efforts for this response sa incidenting ito. At again, ang aming din pong pakikiramay una-una sa mga pamilya po na mga nawala at nauunawaan din po namin yung pag-aalala pa po ng mga kamag-anakan sa mga sa pamilya pa rin po lang nawawala. So rest assured po, no, we will be exerting all our best efforts kasama po ang iba't ibang ayansya ng gobyerno.
3: Maraming salamat po sa buong Philippine Coast Guard sa inyong ginagawa at maraming salamat po sa inyong oras, Commodore Noemi Cayabyab, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard.
0: Sa ibang balita, iginit ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na walang halong drama ang kanyang paninindigan sa ating West Philippine Sea, kung saan pinalagan din niya ang isang iniabot na sulat sa Seoul Defense Dialogue noong Martes. May report si Patrick De Jesus.
4: Pinatitigil ng China si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa anilay pag-uudyok ng tensyon at umano'y theatrics. Ayon sa isa sa mga tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry, malinaw ang kanilang posisyon sa 2016 Arbitral Award at dapat na raw na ihinto ang anumang sumisira sa relasyon ng Pilipinas at China. Sagot ni Teodoro, hindi siya gumagawa ng drama.
5: What's more theatrical than Wang Yi saying that mischief reef was for peaceful purposes and they would never militarize? I'm not an actor, so I don't know theatrics.
4: Dagdag ng kalihim, kumpirmadong nanggaling sa isang Chinese delegate ang iniabot na sulat sa gitna ng kanyang pagsasalita sa Seoul Defense Dialogue 2026 sa South Korea noong Martes at hindi gawa-gawa ang insidente.
5: I know that the person who slipped it to the organizers was merely a functionary of China. I really hope they don't place him in a gulag or a freezer in Siberia somewhere or in Manchuria somewhere, you know. I pity the guy and the safety of his family too. But there are questions about whether it was staged or not. Ask the Korean organizers. I have too much respect for our Korean brothers and sisters to stage something like that.
4: Hindi rin daw ito ang unang beses na nagpakita ang China sa kanya ng kawalang respeto sa isang international forum, kaya't kaagad niyang sinagot ang iniabot na sulat.
5: That was an instinctive reaction, by the way. And, no, nothing great about it. I mean, it's instinctive. I think anyone in his or her right mind with a basic sense of values and a basic sense of norms would react. So I decided to call them out already, finally.
4: Samantala, hindi magpapatinag ang Philippine Coast Guard na magpatrolya sa West Philippine Sea sa kabila ng panibagong flare incident. Nangyari ito noong Lunes sa gitna ng Maritime Domain Awareness o MDA flight ng eroplano ng PCG sa Kalayaan Island Group pagdaan sa Mischief o Panganiban Reef na kuhanan ang pagpapaputok ng flare ng China. Kaparehong insidente ang nangyari sa isa pang okupadong artificial island ng China sa Subi o Samora Reef. Sabi ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, lubhang mapanganib ang pagpapakawala ng flare sa flight safety at paglabag sa Convention on International Civil Aviation. Nanindigan din ang PCG na ilegal ang anumang aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Patrick De Jesus para sa Bayan.
0: At ito, bago tayo magtapos, actually kaya ako nakared at nakared si Asik Weng, hindi natin papalampasin ang pagbati ng advance happy birthday sa ating napakasipag na co-host dito sa Bago Pilipinas ngayon na si Asik Weng Hidalgo.
6: Mula po
0: sa inyong BPN at PTV family.
6: Thank you.
0: Advance happy birthday, Asik.
3: Wow!
6: Yes. Thank you so much! Oh, hindi ko sinadya na mag-ready. Yeah. Actually, hindi ko dito marunin.
0: Ako yung nag-ready.
6: Thank
3: you! Birthday.
6: Thank you sa BPN family. At syempre, kapag birthday ko, birthday din ng Pangulo, actually,
0: birthday
6: ko.
0: Sa birthday ko yung year.
6: Happy birthday kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayan, dinati ko na siya.
3: Today, ang kanyang father, Ferdinand E. Marcos Sr. Happy birthday. And then si Pangulo sa September 13.
0: Yeah. Happy birthday po, President Ferdinand R. Marcos Jr.
3: Happy
6: pares
3: birthday,
6: 13.
3: Sir.
6: Kaya pares kaming mabait.
0: Yun.
6: Kasi sabi niya masipag. Thank you, BPN family. Thank you very much po.
0: At ito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
6: Samahan niyo kami uli sa Lunes para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Presidential Communications Office, ako po si Assistant Secretary Weng Hidalgo.
3: Exempted po sa Pinggang Pinoy si Asik Weng today. Patuloy naming aalalayan at tutugunan ang pangangailangan ng ating mga kababayan mula naman sa National Nutrition Council. Ako naman po si Undersecretary Albert Domingo.
0: Ako naman po si Joshua Garcia para sa Bayan. Sama-sama tayo para sa isa. Bagong Pilipinas ngayon.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
9: Pag-ibig fund, solid kabon!
10: This is a public service announcement.
11: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
10: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
13: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
7: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
14: Nagkalat sa internet ang fake news.
15: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
16: What they are doing is creating panic.
7: We say no.
17: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
18: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
7: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
19: Stop telling us fake news because you're wrong.
7: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
10: This is a public service announcement.
20: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
21: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
21: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
21: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
10: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
22: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
23: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
22: Last week sa Dawi Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
24: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
25: Maganda bang takbo?
24: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
22: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
26: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
22: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
25: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many things.
22: Crop. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
0: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Athletic type ka man o fan ng mga palaro, ready your ears dahil PSC Hour is back. Ipapasa at ibibigay sa inyo ang mga latest sporting events sa buong bansa. PSC Hour. Kabising ang Philippine Sports Commission, iisa-isahin ang mga tournament, sports activities at development programs sa mundo ng palakasan. PSC Hour. Sports for all ang goal natin dito. Pro, amateur at kahit mga enthusiasts, para sa atin itong lahat. PSC Hour sa Sports Radio 918.
1: Magandang araw sa ating lahat. Muli po, welcome sa ating Lingguhang Philippine Sports Commission R. Dito lamang sa Sports Radio 918, ganun din po sa Facebook page ng ating National Sports Agency. Judith Karingal po, sa ngalan din ng ating pamunuan ng Philippine Sports Commission. Sana po magkakasama tayo ha dito sa ating programa. Isang oras na tayo tatalakay patungkol sa Team Philippines, lalo na 8 araw na lamang at formal na mag-uumpisa ang Asian Games diyan nga sa Aichi, Nagoya, Japan, ganun na rin sa Tokyo. Pero sa kasalukuyan, nag-umpisa na ang aksyon o ang pagsali ng Pilipinas, at yan ay sa men's basketball. Ang Gilas Pilipinas kasalukuyang humaharap sa Bahrain. At nako, lamang po ang kalaban natin. Ano, malaki-laki ang lamang ng kalaban natin, pero third quarter pa lamang. Still, we are hoping for a win, definitely, for our Gilas Pilipinas, ang defending champion sa men's basketball ng Continental Games, Asian Games. Sa araw na ito, highlight po ng ating pagtatanghal ang ginanap na send-off ceremony para nga sa ating Team Philippines. Hindi lamang para sa Asian Games, ganun din sa Asian Para Games. Kapwa naman yan idaraos sa Japan, ano, September hanggang October. Ang mga pananalita at ang ating huddle kay Chairman Pato Gregorio, ganun din po sa pinuno ng Philippine Olympic Committee na si Abraham Bumble Tolentino, ibabahagi namin sa inyo. Yung iba pang balita patungkol sa ating National Sports Agency, si IZ Almasan ng ating Integrated Communications and Events section ng PSC naman ang maghahatid po sa atin ng mga ganap dyan. At usapang Asian Games pa rin, syempre meron tayong interview with one NSA and one big team para sa Asian Games. Nasa fronta din ang ating laban, ang mga trackers, track and field athletes natin mula sa Philippine Athletics o yung PATAFA, mas kilala dati sa PATAFA, ngayon Philippine Athletics na. Si Secretary General Jasper Tanueco, makakasama po natin. Kaya samahan kami dito lamang sa ating Philippine Sports Commission R. Sana nasa FB kayo, kaya naman sa PBS receiver, sa pamagitan din po ng Sports Radio 918, pwede niyong i-click yan. Nasa YouTube na rin kami, Sports Radio 918 AM. Okay, kagad natin dadakuhan ang ating Philippine Sports Commission update.
0: Free zone to, kaya everybody, sali na kayo. PSC Hour sa Sports Radio 918.
2: Magandang hapon po sa inyong lahat. Muli ako si IC Almazan mula sa ating Philippine Sports Commission. Maghatid ng mga latest updates from our Team Philippines and as well as our National Sports Agency. At ngayong hapon nga po, no, ito na po ang ating roundup of PSC updates for the past week. Last Friday nga po, no, the Philippine Sports Commission and the Asia Brewery Incorporated are renewing and strengthening their partnership to further support national sports development and deliver impactful programs for Filipino athletes. PSC Chairman Gregorio met with Asia Brewery Incorporated Vice President for Marketing Hubert Tan and Century Park Hotel Managing Director JJ Tan dito po sa ating RMSC to discuss the renewed collaboration. The meeting highlighted the organization's shared commitment to advancing their partnership to create more opportunities for Filipino athletes. And this weekend naman po, no, napagbisita, no, sa Puerto Princesa, Palawan, the PSC alongside sports leaders and executives conducted back-to-back site inspections aimed at elevating regional sports infrastructure and youth development. The inspections began at the proposed 20-hectare PSC Regional Sports Complex inside the Iwahig Prison and Penal Farm, a proposed partnership project between the PSC and the Bureau of Corrections. Rather than focusing on standalone facilities, the proposed master plan envisions a comprehensive sports hub complete with a track and football stadium, baseball and softball fields, a tennis center, and multiple multi-purpose facilities. Demonstrating a commitment to sustainability, the PSC shared plans to donate repurposed roofing from the RMSC to support the construction. Dito nga po, no, present para mag-review sa promising site nga na ito ay ang ating PSC Chairman Gregorio together with Commissioners Walter Torres and Matthew Gaston, as well as PABA Secretary General Mike Asuncion. Following the main inspection, City Sports Director Attorney Rocky Austria hosted the PSC delegation for a tour of the Ramon V. Mitra Sports Complex. The delegates were warmly welcomed on by our young athletes in their afternoon training. And kinagabihan nga po, no, no, from youth stars to global icons, the World Table Tennis Youth Contender Puerto Princesa 2026 ended on a high note, putting local sports tourism front and center at the Edward S. Hagedorn Coliseum with 426 players from 20 nations. The milestone was celebrated during the official awarding ceremony led by Puerto Princesa City Mayor Lucilo Bayron, Philippine Sports Commission Chairman Patrick Gregorio, Philippine Table Tennis Federation President Ting Ledesma, together with PSC Commissioners Matthew Gaston and Walter Torres, as well as City Sports Director Attorney Rocky Austria and the PTTF Secretary General Pong Ducanes and World Table Tennis Assistant Event Director Mr. Daniel De Lignana. The city also hosted its first ever WTT Theater Series featuring 165 elite athletes at the very heart of Puerto Princesa, solidifying the country's rising standing on the global table tennis stage. During pa rin po ng Puerto Princesa City visit and a significant step for its grassroots initiatives, the PSC brought the Sports and Youth Summit to bring quality sports education to its local sports leaders, coaches, educators, and sports advocates. Led by PSC Chairman Gregorio alongside our commissioners Gaston and Torres, Puerto Princesa City Mayor Lucilo Bayron, City Sports Director Attorney Rocky Austria, and City Administrator Attorney Arnel Pedrosa, the summit highlighted a shared commitment to promoting sports tourism while also strengthening local grassroots development. In addition to the handover of brand new sports equipment, the event featured industry experts who delivered engaging and transformative sessions. At natapos na po, no, ang Puerto Princesa City Palawan visit with a tour of the training venue po, no, ng ating Philippine Paddling Federation. Welcome by Coach Len Escoliante, the President of the Philippine Paddling Federation, formerly the Philippine Kano-Kayak Dragon Boat Federation. The PSC executives were introduced to the National Pools Grassroots Development Training Venue, an initiative fully supported by the local government of Puerto Princesa. The venue currently hosts the national team, the youth team, and young local paddlers being introduced to the sport. This facility features secure storage for boats and equipment, as well as ideal water conditions and distances for high-level training. This visit highlights the endless possibilities that arise when national and local government units collaborate to strengthen grassroots sports development across the country. Habang ongoing nga po yung mga kaganapan sa Puerto Princesa City, dito naman po noong Tuesday sa ating RMSC, the nation's best para-athletes who will compete in the 5th Asian Para Games in Aichi, Nagoya, attended the Philippine National Anti-Doping Organization Seminar. Philippine Sports Commission Commissioner Olivia Bongku joined the seminar along with FINADO head Dr. Alejandro Pineda Jr., who discussed the anti-doping program for the Continental Games. PPC Board Member and Deputy Chef de Mission for the 5th Asian Para Games, Attorney Jude Anastasio, welcomed the participants while PPC Sports Director Milet Bonoan briefed the national team for the upcoming games. The seminar centered on empowering our para-athletes, coaches, and sports leaders with the vital principles of honesty and clean sports. And for Wednesday's ganap nga po, no, for the first time ever, the biggest global streetball tournament in the world is landing right here in the Philippines this December 1 to 6. To map out this massive global showdown, PSC Chairman Gregorio met with IBOP President Eric Altamirano, Ana Nina Orosa, and Red Bull presenters Gabriel Lesaca and JM Barrios at the Phil Sports Villa, planning their partnership to lock in an epic event for the Red Bull Half Court World Final 2026. And for yesterday's updates, no, a monumental new chapter begins as our nation's heroes trade their uniforms for sports gears at the first ever 2026 PSC AFP Philippine Uniform Services ASMUAN or BUSU Games. Organized by the PSC and the Armed Forces of the Philippines, the first ever 2026 PUSU Games will bring together 14 government agencies and institutions, including the Army, Air Force, Navy, PNP, PCG, Bucor, BJMP, BFP, and the PMA. Over 2,000 sports heroes will battle for glory across 20 exciting events like Arnis, boxing, basketball, target shooting, and an obstacle course racing. PSC Chairman Gregorio, together with Commissioners Matthew Gaston, Olivia Bongku, Walter Francis Torres, and Edward Haiko, and OIC Executive Director Attorney Guillermo Eroy Jr., joined the press conference at the PSC House dito po sa ating RMSC. Present also on the panel were Department of National Defense Assistant Secretary Catherine Lingan, General Victor Lapitan, Assistant Deputy Chief of Staff for Civil Military Operations of the AFP, and General Gregorio Catapang of Bureau of Corrections. The action will kick off with an opening ceremony on November 15 at Phil Sports in Pasig City and will run until December 1, with thrilling competitions happening across the NCR and Baguio City before wrapping up with a grand closing ceremony at Camp Aguinaldo. And last but not the least po no, sa ating updates, a vibrant send-off for the country's ASEAN hopefuls. Team Philippines is ready to embark on the 20th Asian Games and 5th Asian Para Games in Aichi, Nagoya, Japan, following an eventful send-off ceremony at the historic Rizal Memorial Coliseum. Led by PSC alongside the Philippine Olympic Committee and the Philippine Paralympic Committee, over 500 Japan-bound athletes gathered with sports leaders, government officials, national sports associations, and private partners. Among the key personalities present were PSC Chairman Gregorio alongside Commissioners Olivia Ku, Matthew Gaston, Walter Torres, and Edward Haiko. Also in attendance were POC President Abraham Bumble Tolentino, PPC President Michael Barredo, Senate Committee on Sports Chairperson Senator Bongo, and House Committee on Youth and Sports Development Vice Chairperson Representative Richard Gomez. During his message of support, POC President Tolentino named weightlifting standout Albert Ian De Los Santos and Olympic boxing medalist Ira Villegas as Team Philippines official flag bearers for the opening ceremony happening on September 19. In addition, PSC Chairman Gregorio announced an additional 6,000 pesos to the ASEAN and para-ASEAN's current allowance, a timely moral boost as Team Philippines aims to surpass the previous edition's 4 gold and 10 gold medal hauls respectively. The Asian Games officially begins in September with an early game start for Gilas Pilipinas today, while the 5th Asian Para Games is set to start on October 18. At iyon nga po no, ang mga kaganapan po no sa ating ahensya for the past week. Muli po on behalf of our PSC Executive Board led of course by Chairman Gregorio and our Commissioners, Commissioner Edward Haiko, Commissioner Matthew Fritz Gaston, Commissioner Olivia Bongku, and Commissioner Walter Torres ay nagpapasalamat po kami sa inyong patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa and events. At para nga po nakasubaybay kayo sa aming mga updates, ay you can follow us on our official social media pages. For Facebook, that's Philippine Sports Commission with a blue check. For Instagram, that's @phil.sportscommission. For our X account, that's @psc_gov. And for our YouTube, we have their A channel as well, that's Philippine Sports Commission. And for the official updates and announcements from the agency, I posted po yan sa ating website, that's psc.gov.ph. Muli po maraming salamat at magandang hapon po sa inyong lahat.
3: Free zone to, kaya everybody, sali na kayo! PSC Hour sa Sports Radio 918.
1: Maraming salamat, IZ Almazan, ng ating Integrated Communications and Events ng ating Philippine Sports Commission. Okay, so babalikan po natin yung naganap na send-off ceremony kahapon dyan nga po sa Rizal Memorial Coliseum, dinaluhan ng mga atleta at coaches, siguro mga 800 athletes, coaches, officials from the POC, PSC, and National Sports Associations, likewise Philippine Paralympic Committee, and yun na nga din, PPC top heads in a way. Tapos masaya yung nasabing celebration, pumarada pa yung mga atleta natin representing Team Philippines for Asian Games and for Asian Para Games, yung kanilang uniforme na isusuot. Sa opening ceremony, pinakita ganun din yung talagang official track suit ng ating Team Philippines. Red ang kulay para sa Asian Games at blue naman para dito sa ating Asian Para Games sa pangunguna ni Agatha Wong. Ang mga atleta po na nag-model o nag-rampa, ika nga nung mga makikita nating suot-suot ng lahat ng bumubuo dito sa ating Team Philippines for Asian Games and Asian Para Games. Naging panauhin din kahapon ang keynote speaker ng ating send-off ceremony, si Senator Bongo. Siya po yung Senate Committee on Sports. So nagsalita rin at naghatid ng kumbaga pampagana, pang-engganyo sa mga Pilipinong atleta. May mga batas na naisiwalat na kanilang patuloy na pinupursige para pa rin po sa kapakanan ng mga atleta. Nagsalita din ang NSA official, POC official, actually Vice President ng POC, Congressman Richard Gomez. Ganun din, ano, pang-engganyo sa mga atleta na lalahok sa Asian Games. At syempre, yung dalawang pinakamataas na pinuno ng ating sports, ang government side, PSC Chairman Patrick Pato Gregorio, at sa POC, Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino. Andun yung paghimok, ika nga ni President Tolentino sa mga atleta na manalo ng 8 gold medals. Siguro yung iba magugulat, bakit naman 8 gold medals kaagad? Eh kasi naniniwala siya na ito'y panahon para sa mga atleta na talagang manalo ng more than the 4. One in 2018 Indonesia Games and 2022 Joan sa Hangzhou, China. Kasi star-studded at mataas na level o strong contingent ito. Nasa peak yung ating mga atleta. Nasabi nga rin niya, bay, mahaba ang hihintay nyo. Mag-to 2031 ang hihintay nyo sa next Asian Games, diba? At sa panigliman nga ng PSC, dagdag na baon at syempre dagdag na insentibo. Kung sakali na mabura natin yung 4 gold medal haul, yun naman dagdag na 6,000 pesos ay talagang dinagdag nila, no? hindi lamang may kondisyon na mabura or what yung ating medal haul, bago palang umalis, ay binigyan na kaagad ang bonus, 6,000 ang buong delegasyon, 700 plus, di ba? Coaches and likewise athletes. Okay, so sa pagkakataon na ito, unahin namin na ibigay namin sa inyo yung huddle ng sports radio kay Chairman Pato Gregorio. Hindi lang yung patungkol sa send-off, pati yung scenario o yung sitwasyon ngayon sa Nagoya, Japan, a day ago, di ba may baha? Handa ba ang PSC kung may dagdag sana na budget na hilingin para pangalagaan ang ating mga atleta? Baka may dagdag na pangangailangan. Si Chairman Pato Gregorio dito pa rin po sa ating Philippine Sports Commission Hour.
3: Free zone to! Kaya everybody, sali na kayo! PSC Hour sa Sports Radio 918.
1: Okay, Chairman Pato Gregorio, on the Team Philippines participation at the Games, Bahasa Nagoya, latest report from our embassy.
4: Well, we're coordinating with the Philippine Embassy in Tokyo. Nagpapadala na po tayo ng tulong kung anong kailangan. Pero ako naman po ay nananalig na huhupa na yan. Maganda naman po ang preparasyon natin. May mga atleta tayo, nandun na, basketball team, nandun
1: yes.
4: na. But it will be better in the next few days. Panalangin po natin yan para hindi ma-distract ang Pilipinong atleta, para lumaban at makamit natin yung lampas apat na ginto
1: yes.
4: na ating inaasam-asam kasama ang Philippine Olympic Committee. Talunin natin yung record natin noong 2018 at 2022.
1: Yes.
4: So ngayon 2026, ang gusto nating lahat, ang panalangin nating lahat, more than 4 goals that will really make us very happy. Sabi ko sa mga atleta, talunin nyo lang yan. May karagdagang reward ang bibigay ng PSC. I'm sure pati si Pangulo. Kanina nag-announce tayo ng additional allowance at 66,000 sa lahat ng coaches at atleta para naman may pambili sila ng kanilang pasalubong sa kanilang mga pamilya. That is aside from the allowance they'll get when they travel to Nagoya.
1: Yes. Ready ba ang PSC din for any, sabihin natin, anything happening, additional budget? Because, you know, we cannot tell the weather in Japan. Probably may mga miscellaneous needs.
4: Yes. Nag-advance, nag-approve na ho ang PSC board ng additional 30 million for the budget for Nagoya. Ang total gastos po natin dito ay 150 million to support our Philippine athletes. From airfare to the hotels to their food to their tracksuits to everything. Hindi po kami nagdadalawang isip pagdating sa tulong sa atleta, tulong para makamit natin ang mga gintong medalya. Yung additional 30 million po, dahil po nagkakulang ng accommodation sa Nagoya, ayan po mga baha pa. So, pinaghandaan po natin lahat yan and hindi naman po natin masisisi yung organizing committee. They were just expecting 11,000, 12,000, 17,000 na ang pupunta sa Asian Games. Well, yun po talaga. So, ang importante, ready ang Philippine Sports Commission tumugon sa pangangailangan ng mga atleta sa support ang kailangan ng Philippine Olympic Committee.
1: For the record, 180 million?
4: 150 po.
1: 150, kasama na yung 30
4: Opo.
1: Na additional.
4: Opo.
1: Yes. Yung vibes ng mga atleta nakita mo kanina during the send-off, ano din yung feedback na narinig mo sa kanila? Are they all gearing up and all set for the battle?
4: Yes, lahat po ng tulong binigay natin, pati yung suporta. Ang dami po nila nag-training abroad. Ang rowing team sa Germany ho nag-training yan. Matagal sila ro, sila Giovanni.
1: Yes.
4: Sila Chris Javares. Halos lahat po ng national teams natin, pina-training natin abroad. And yung vibe dyan, they're ready. I'm sure lahat na papadala natin dyan, merong maasam-asamay matsusungkit na medalya para sa Pilipinas.
1: Message mo sa mga kababayan natin, kaisa natin sila eh, diba? As the athletes go to the battle, the rest of the millions, diba?
4: Message support to the 150 million Filipinos. Alam niyo po, ang sports, good news yan. A sports makes a nation proud. Sports makes a nation smile. It makes 115 million Filipino excited. And wala pong katumbas na pera yan. Wala pong katumbas na kaligayahan. Kaya ang importante po, panalangin natin sila sa darating na Asian Games sa Nagoya, September 19 to October 4.
5: makamit natin maraming itong medalya. Dahil yung medalyang yan, hindi lang po para sa atleta, hindi lang po para sa pamilya nila, para rin po sa 115 million Filipino na umaasa na maging proud ng Pilipinas sa ganitong mga paligsahan.
1: Salamat po, Chairman Patrick Patong Gregorio, Julie Caringal Sports Radio.
6: PSC Hour, boosting national pride for Filipino athletes. Palakihin natin ang role ng mga Pinoy sa mundo ng sports. PSC Hour sa Sports Radio 918.
1: Okay, salamat kay Chairman Patong Gregorio ng ating Philippine Sports Commission. Dumako kagad naman tayo sa Pangulo ng Philippine Olympic Committee. Ang kanyang challenge at bakit niya ginawa ang challenge na yun na nga, ihikayate na manalo ng 8 gold medals itong ating Team Philippines. Ano bang basehan ni POC President Bumble Tolentino? Narito po muli ang nasabing panayam ng Sports Radio.
6: Free zone to. Kaya everybody, sali na kayo! PSC Hour sa Sports Radio 918.
1: POC President Bumble Tolentino after the send-off. Yes, sir. Magandang, how positive?
8: Magandang araw sa inyo lahat.
1: Okay, how positive the team? Sports Good Radio. Vibes. Good vibes, sir, after this ceremony?
8: Oo naman. Ganado tayo. Excited and sabik na lumaban ng Team Philippines.
1: Ano nga ba ang pwedeng ambisyonin ng 463 athlete?
8: 464.
1: Oh, 464 official.
8: We're targeting a combination of Palembang and Hangzhou. So that's 4 plus 4 equals 8. So it can be from non-combat sports 4 and 4 again from combat sports. Yes.
1: May record ba tayong hinahabol dito sa mga listahan? Mapa-modern Olympic, modern Asian Games?
8: Oh, okay lang yung Olympics kasi this is the Olympics of Asia.
1: Yes.
8: So, sa modern, malampasan lang natin yung mga previous records, pero pag na-double natin yan, more than 7. Kasi meron na nag-7 eh. Modern Asia natin, simula yan ng Seoul, 1980s.
1: 6.
8: So, kung ano man yung mga records doon, dapat malampasan na ngayon.
1: Bakit pwedeng malagpasan? Anong kalidad meron ang mga Pilipinong atleta?
8: Star-studded ngayon, saka sobrang handa ang atleta.

0: sabi ko, parang tip ko na sabi, gymnastics. So yun yung non-combat, including golf. Recycling pa yan. Diba? Dami, dami pagkukunan. Punta tayo sa combat sports. Boxing, know-how na. Jiu-jitsu, lagi nag-deliver. Boxing, jiu-jitsu, judo, may surprise yan. Alam nyo na kung sino. Taekwondo, may surprise yan. Wushu, MMA. Yun yung mga combat sports.
1: Yes. May insentibo din ba na pwedeng i-offer? At lagi namang may offer din ng POC kasi nag-announce ang PSC kanina.
0: We'll cross the bridge.
1: Okay, message mo, sir, sa sambayan ng Pilipino, mag-aba.
0: Ito yung pinaka malakas na team Philippines sa Asian Games. Sa mga nakaraan. Ito, second biggest delegation after Hiroshima, I think. So, bukod doon, ito yung pinakamalakas na team. Star-studded nila.
1: Salamat. Si Kong Bumble Tolentino ng POC. Okay, so yun po yung ating mga nakalap na panaya mula nga doon sa ating send-off ceremony para sa ating Team Philippines, lalahok sa Asian Games at sa Asian Para Games. Pwedeng timeout muna tayo habang hinihintay natin ang ating guest, si Secretary General Jasper Tanueco. Ilang paalala mula po dito sa ating stasyon bago ang ating talakayan with PATAFA or Philippine Athletics official Jasper Tanueco. Babalik po kami.
2: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fund, solid ka bang?
4: Curious din ba kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng tatlong palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Ayun, alam mo na ha? Hashtag panatag ang may alam.
5: Maging panatag, Pilipinas.
6: Sports Radio, 918 AM.
7: Free zone to. Kaya everybody, sali na kayo! BSC Hour sa Sports Radio 918.
1: Muli, nagbabalik po ang ating lingguhang Philippine Sports Commission R dito lamang sa Sports Radio. Ang ating panauhin mula sa Philippine Athletics, mas kilala bilang PATAFA, ang Secretary General Jasper Tanueco. Hi, sir! Welcome once again sa Sports Radio at sa PSC Radio. Kumusta po? Okay, ayan. Yes, sir. Okay, so okay. And all set para sa Asian Games. Sir, ano ba ang kumpletong number talaga ng ating Team Philippines na lalahok dito sa magaganap na Asian Games sa Japan? Please?
8: Apo, meron po kaming 24 athletes na maglalaro po.
1: 24 athletes. Ito po ba'y mas malaki kaysa mga naunang delegasyon, ika nga, ng ating PATAFA sa mga nakaraang quadrennial games?
8: Well, I think one of the largest po ito, if I'm not mistaken, 1954 po yung pinaka marami po talaga, no? But yung based sa naabutan ko lang po, yung Hangzhou po is 16 athletes kami. So mas marami po ito compared to the previous.
1: Sino ulit ang mauuna sa ating Team Philippines? Yun lang mga pwede mong matandaan mga pangalan na Sec. Gen. Jasper.
8: Opo, of course, our Asian Games gold medalist, no, Ernest John Obiena or EJ Obiena. Our Olympians po, sila John Cabang Tolentino, Lauren Hoffman.

0: And SEA Games gold medalist natin, si Hussein Lorania, and marami pa po.
1: Okay, 24 athletes. Anong klaseng kalibre meron dito sa ating mga selected athletes para sa Asian Games? Ano bang description ng Patafa sa mga roster natin na ito?
0: So, kami po, syempre pinipili po namin yung ano, meron kaming internal database kung paano namin din pinipili yung athletes. At the same time, available din naman siya sa World Athletics, yung mga rankings, performance, and basis rin po dun sa Philippine Championships namin last June, and yung mga international competitions this year. At the same time, syempre may mga consultation din po sa mga coaches, sa management. So, marami pong factors na ginagawa para din po, yun nga, makapili nitong mga atleta na ito.
1: Okay. Napansin ko, marami talaga yung mga nagte-training sa ibang bansa. Sir Jasper, ang nasama dito sa ating roster?
0: Yes po. Marami po tayong overseas athletes. Tapos marami rin po tayong mga sinalihang competition prior Asian Games. So, syempre, exposure, training, it will definitely help them, no, in preparation for this po.
1: Pero may bagong pangalan, bagong mukha, first time na kumbaga kanilang isusuot yung uniforme ng Team Philippines. Sino po itong mga to?
0: Si may mga ilan po, no, like si Victoria Bosong, our 800 meter runner. So she competed na rin po sa mga, of course, mga Diamond Leagues sa US, and it'll be her debut, no, as a Philippine team member sa Asian Games. So yun po. And si Nathaniel Siller, a race walker. So, naglaro na rin po ito sa Philippine Championships namin last June. But yun nga, we're just waiting for the allegiance to change. Kasi he competed po ng Tokyo sa Germany. But we supported. So, yun, na-approve naman po, no, na now magre-represent na siya ng Philippines. Then si Lance Arsenal, ano rin po siya, he's having a good year, no, is he's a new athlete addition to our national team roster. Siya po yung top rank natin ngayon sa 400 hurdles. Nanalo rin po yung siya ng gold sa ICTSI Philippine Championships together with Gabriel Borado. Ganun din po, nanalo rin siya nung 400. So and yung recent win po natin si Naomi Johnson, who won in Asian U23 as silver sa 400 meter and broke the national record as well. So we have new faces po, no, ng Philippine athletics.
1: Yes, may mga bagong mukha, pero syempre may mga veteran members din ng team na akala natin masasama dito, pero ang explanation ba noon, they failed to meet the standard, kasi pataas ng pataas ang standard ng Asian Games, Sekjen Jasper.
0: Opo, syempre may yun nga po, binabantayan din namin yung mga rankings, performance, so lahat naman po, alos lahat nagtataas. So kami naman po lagi we try to dun sa available slots na ibigay sa amin, we try to yun, ma-put talaga yung best available team sa atin, no? Syempre, yun naman po yung goal para sa bansa natin na makapagbigay ng deliver or makapag-deliver ng good results po.
1: Ano po yung yes.
0: So at the very least po, yun nga, finals po sana, no. But yes.
1: Ano po yung pinaka-modest na goal ng Patafa with this sabihin natin lineup, the strongest among the trucksters of the Philippines?
0: Well, I can't give po a exact number kasi we don't want to add pressure din for our athletes, but we believe na this athletes or itong lineup na to will contend, yun nga po, as mentioned, at the very least finalist, but we hope they all deliver good results mo, no, para sa bansa natin. So yun lang po.
1: si EJ Obiena ang pinaka-top bet pa rin natin porque nga defending champion. Ano po yung schedule ni EJ? Kamusta generally ang feedback o yung report na ibinibigay sa ni EJ sa Patafa going to the games?
0: Yes, as you can see, marami po siya naging international competitions, Diamond League, leading up to Asian Games. Of course, he was also trying to qualify for the Ultimate. No, na short lang po ng konting-konti lang, no? Siya yung parang the next, eh. But ganun po talaga, no? But he's constantly communicating. He might have a jump po tong 13, but he will arrive po dito sa Manila muna. Then he will go to Japan then eventually.
1: Kailan ba ang alis ng Team Philippines Athletics para sa Nagoya?
0: So we have po two batches because we've set up a pre competition training camp sa May Nippon Sports Institute Tokyo. So basically for weather acclimatation, adjustments and yung relays din namin magsama-sama. Yun nga po, para makapag-adjust po lahat din. And 14 po yung alis namin this Monday, yung most of the first batch. Then the second batch will be going straight na po doon. Na-approve naman po na 20 kami makapunta. Kasi yun din po inaalala namin, eh, para makapag-adjust din the rest. Kasi normal po, parang 21 yung or 2 days before. So na thankful naman po sa POC na na-approve in 20. So, yun po.
1: So, officially, athletics competitions will start when?
0: Competition po will start 23 to 29. But yung game po namin, wala po kaming game ng 23. So, 24 po yung official game namin.
1: 24. Sino yung mga unang sasabak ng aksyon para sa Team Philippines? Ano ba sa 24 ang may unang final event?
0: If I remember it correctly, meron pong mixed 4x4. So, exciting din po ito. And of yung mga 100 meters, dito rin po. And I believe yung high jump qualification din po, nandito rin po.
1: So, that day, wala pang finals? Kasi, ano yun, elimination pa ba yun ng mga...
0: Yung mixed 4x4 po, alam ko po, meron po sa afternoon. Yes.
1: So, balikan natin yung roster natin. Anong percentage ng mga kabataan na representatives natin or atleta ng Team Philippines for this games? Kasi di ba madalas din tayo mag-usap, Secretary Jasper, na sabi mo, dami na talagang mga bata ngayon and they are really delivering for Team Philippines. Dito sa mag-Asian Games, ilan ba dito ang mga kabataan talaga na atleta na halos nasa, probably nasa ano ba, juniors level or under 19, tama ba?
0: Under 18 po. Or under 20. Dito po sa lineup na to, marami po na mga nasa 20 to 23 or 20, yun po yung age, no? Marami po. But of course, may mga veteran din po na nandito. So, ganun po yung mix pa rin naman po. Pero nasa ma-average po nasa yun nga po 20 to 23 yung mga pinakabata po.
1: By the way, what happened to sa ilan sa mga very promising nating atleta who medaled at the Asian Youth Games?
0: Apo. Si Naomi Cesar, she's actually part of the Asian Games team. But yun nga po, meron lang siyang ayoko na lang po sabihin yung exact na ano, but she's recovering and trying to be 100% para po kasi mag-prepare dun sa Youth Olympic Games. So, yun po. So, syempre, we don't want na, yun nga, maging worse, and long term din po yung isip namin, and bata pa rin naman po siya, 17 years old. Siya actually yung youngest dapat dito sa team. But, yun nga po, mas naging syempre consultation with us, nag-decide din po na syempre hindi rin siya 100%. So Youth Olympics na lang po. And same with Pai, no? At first ganun din na at first na na-injured din siya ng at the start, but now he's okay. But syempre meron lang din pong deadline na mas maaga, but the preparation is for the Youth Olympic Games. So coming Youth Olympic Games, those two who medaled will definitely be prepared po, no.
1: Okay, so ang bigyan na din lang ng priority yung mas next na competition, and that's also world, because that's world, di ba?
0: Olympics
1: opo. Pa, di ba? For yes, the yes, young yes. Athletes natin. Gaano kalaki ang buong delegasyon ng Philippine Athletics, kasama na po yung mga coaches at iba pang mga staff?
0: So, nasa 36, 37 po kami, kasama na po yung mga PT and physio. Opo.
1: Marami din po sigurado tayong foreign coaches who will ano who will accompany the athletes, especially na most of our trucksters nga are based abroad. Ilan po sila?
0: Meron kasi po syempre may number din po kami ng ano
1: ratio, no?
0: Accreditation. Opo, na accreditation. So syempre nagdedepende rin po kami dun sa number of accreditation. So hindi po nabigyan din lahat, but may mga yun nga na pagbigyan tayo na ilang overseas coaches, but sa training camp namin may mga coaches din na nandun para to support their athlete. So may mga siguro po meron kaming 3 or 4 overseas, si Coach Martin, si Coach Marcin.
1: Kanino si Coach Martin?
0: Si Kay John po. Tapos kay Coach Marcin, si kay EJ, and sino pa ba? Si Coach Gary, kay Zion, and Arile also. Then there's one more po. Then yung iba po na overseas, meron din coach dun sa training camp din po.
1: When you say may coach sa training camp, hindi talaga sila kasama dun sa, ano, doon sa, let's say, doon sa hotel na mga atleta, nasa labas lang sila. Nabigyan ba ng, kumbaga, solution yon, di ba? There are coaches na hindi pwede talagang direkta na parating kasama ng mga atleta. Ganun din ba yung, ano, yung scenario this time, Coach Jasper? Second Jasper?
0: Opo, dahil po, syempre, dahil nga po may limited accreditation lang. So, itong training camp is basically, ito naman po kasi sa Tokyo eh. So, dun sila parang nakapunta. But, yun nga, pagdating po sa, syempre sa Nagoya, it's a different, ano no, it's not our control po regarding that po, no. But, syempre, we support them also, no. Dun po.
1: Nagdagdag tayo ng ano ng accommodation, sarili na lang na ano na arrangement ba ng Philippine Athletics para sa mga additional officials who need to ano to be there and give service to their respective athletes.
0: May ilan po, hindi naman po lahat, no, may ilan po, pero dahil po kasi fully booked din po talaga lahat ngayon eh, so may mga ilan po, no, but yung the rest nun sa ano naman namin sa may accreditation, lahat naman po may accommodation. Thankful din po kay POC and PSC. Yes po.
1: Okay, ano yung sino sa kanila talaga ang talagang kumbaga yung meron tayong records na tinitingnan? Marami-rami tayo sa relay, ha. Nakakatuwa na makita yung roster natin with those how many na mga relay teams or relay events ang pwede nating salihan na second gen Jasper.
0: Yun po kasi syempre nung in-enter din namin yun, wala pa rin pong schedule, no. So syempre nagkaroon din po kami ng mga reserves in case na ano, but syempre we will check din as the schedule goes, depende rin dun sa mga individual events kasi syempre may mga hinahabol din po silang individual. Meron hindi po lahat nung relays sasalihan, but mas madali po kasing mag-withdraw kaysa magdagdag, no? Kaya po, ganun po yung setup. But at the same time, may mga backup din po or reserves. But hopefully, no? Kasi pag-usapan pa din naman namin po yung sa training camp, ano ba yung ipa-priority namin. But definitely we will have some relays, not just all relays, but we will have relays.
1: Okay, based on the clockings and the recorded performances of the athletes, sino may mga pinakamagandang record na inaabangan natin, Sec Jen?
0: Siyempre po si EJ Obiena. Siya yung Asian record holder. Siya yung Asian Games record as well. No? So, siya po talaga din yung inaabangan. And sana po lahat sila, no? makapag PB, makapagbigay ng yun, kung makuha po nila yung PB, lahat naman po yun may mga chance. Eh. So,
1: yeah. Gaano kaganda ang clocking ni Bosong? Kasi we can compare the clocking of Bosong to her rivals come the games, if and when. Kasi di ba siya yung pinag-usapan even at your nationals, parating yes. Bosong yung news natin, yung maganda niyang clocking sa mga events niya.
0: So, she's potential po, no? Potential to win gold, but at the same time, meron din po siyang kalaban, no? Nandyan po yung Bahrain, who's faster, but point something lang. Like, then, nandyan yung dalawang Japan. So, may dalawa po kasi, ngayon po kasi nasa yung best on season's best, nasa second rank po si Bosong, eh. Pero pareho naman po silang 158. Nagkatalo lang dun sa point something, no? Then yung Japan is 201. So she will be a contender for sure, no? But kaya po hindi rin ako makapagsabi sa inyo, no? But it will we hope for the best. So she's yun po.
1: Ang mga kilala din natin na talaga nakabase dito sa Pilipinas, sina Leonard Grospe, sina Hossein Loranya, di ba? Sino
0: yes
1: pa?
0: Po.
1: O ano yung reports ng mga coaches sa'yo regarding their condition and their performances right now?
0: Yes, si Leonard po, no? Currently is training in New Clark. Then he will also, together with, of course, Coach Shan, then he will also be in the first batch para makapag-adjust rin siya dun sa mga jumps niya. Same with Hossein, no? Although si Hossein kasi syempre may studies rin. So hindi basta-basta namin ma-ano rin sa overseas. But he's consulting of course with his coach, no? Si Coach Bonifacio, his father. So ano naman sila, no? Naka-monitor din. So yeah.
1: About the sprinters, mga Olympian natin, Nat, and of course, si Zion. Si Zion ba, nagbabalik lang ngayon? Or nandun din ba siya nung nakaraang Hangzhou Asian Games?
0: Wala po siya nung Asian Games nung Hangzhou. Nandito po siya actually sa Manila, si Zion. Then she will also be part of the first batch, leaving on 14 together with Coach Gary. So, and Christina will also, yun po, kasi po, part din sila ng relay, contender rin po yung relay natin. So, yun po.
1: So, right now, the truckers, nagtitrain, saan sila? Sa Ultra ba? O pwede pa rin ba dito sa Rizal magkaroon ng training yung mga Asian Games bound athletes natin?
0: Yes po. With the permission, of course, with PSC, nakakoordinate din naman po. So, may mga nagtitraining po sa field sports, may nagtitraining po sa Baguio. Actually, mga long distance namin nandun sa Baguio. And yun nga, si Leonard naman nasa New Clark. Then may karamihan po din yung iba nasa overseas, may mga sarili-sariling training camp. Even si Nathaniel, meron siyang din training camp. Si Yasin, si Kabang. So lahat po naghahanda po talaga for this Asian Games.
1: Oo, na-excite din pala tayo dun sa ating mga marathoners, sa ating yun na nga kasi tulad ng sinabi mo sa race walk, di ba? Kasi may bago tayong representative doon, Filipino, German. So, exciting to at aabangan natin. Anyway, ano yung connection ng Asian Games for a truckster to qualify para sa Olympic Games? Kasi di ba may mga ibang sports na merong qualifying points or whatsoever ang Asian Games.
0: Apa. So, in terms of LA qualify, next year pa po kasi yun eh. Normally po yan 1 year. Kung July po yung LA qualifying, baka mag-start po yan next year, June or July, until end of July. But the good thing about po dito sa Asian Games, kasi meron din pong World Championships next year, which is may qualifying din, with yun din po, meron certain points dun sa World Championships. Currently, ang nag-qualify pa lang po dun sa amin, si EJ Obena. So, nakahit niya po yung standard. Nag-start lang po yun noong August until mid-August yung deadline or early August. Then, Asian Championships next year, meron na rin pong, yun din, qualifying. So, depende rin po dito sa result. So, yung mga point Asian Championships, World Championships, malaki pong tulong yun, no, in terms of qualifying for LA. At the same time, SEA Games din po is will also be part kasi po nandun siya sa September eh. So marami pong yun, yung performance po dito for Asian Games will definitely help them for next year's competition, which yung next year po is for LA qualifying naman po.
1: Parang sort of a pre qualifying correct, to the po, Olympic qualifying, di ba?
0: Apo. And at the same time, it will help their ranking also eh. Kasi po, may mga continental tour, hindi rin po basta-basta nakakasali sa continental tour eh. Siyempre may mga, tinitingnan sila ng mga, yun nga, season's best, yung rank ng athlete. So, ang goal po namin, pataasin namin yung mga ranking ng athletes namin, especially din dito yung mga locals namin. Kaya yung mga sinasalihan po din namin, hindi man sila na-accept lahat, but nagpapasa po kami ng mga listahan kung sino po yung i-accept dun sa ano. Yung India po, for example, is a silver continental tour. Yung mga Korea, bronze. So, unti-unti, tinatry po namin pataasin din yung ranking ng, hindi lang po ng overseas, ha, yung mga locals din po natin. So, it's a mix of both, no? Yung mga iba po, nagko-compete sa Europe, US, syempre yung mga locals din natin, we try to send them sa mga higher meets as well.
1: Yes, okay. Outside naman the Asian Games, ang alam ko, meron ding malaki tayong pinaghahandaan. Last week or 2 weeks ago, kaya ka hindi namin kaagad nakapanayam, ay may bumisita sa atin, tama ba? Top Asian officials para naman sa hosting ng Pilipinas ng ano ba ito? Asian Under 20, tama ba?
0: Asian U18 po. So, Asian U18 Athletics Championships, Philippines will host, no? Together with the support of Philippine Sports Commission. It will be on April 8 to 11 po, 2027 sa New Clark City. So, dumating po dito yung Asian Athletics to check po yung mga yung requirements, kung kamusta na po yung preparation namin, and supported din naman po kami ni Chairman Pato. We're very grateful for sa support niya po. And isa rin po sa agenda nila is yung to help them yung kasi po i-rehabilitate din yung field sports ultra, no? Dahil mag-host po din yung Pilipinas ng SEA Games Youth Plus. Doon din po kasi gagawin yung SEA Games Youth Plus sa December. So, yun po. Siyempre, gusto po natin tama yung specifications kaya nag-invite po tayo ng mga yung mga Asian Athletics officials para ma-check nila maanohan yung mga engineers rin po dito po.
1: Para masigurado. But I think naman the New Clark City is, di ba standard naman yan? So, pasado ba? Meron na bang feedback?
0: Yes po. May mga konting fixes lang po but coming in April will be okay po.
1: Okay. So, sa ngalan po ng pamunuan ng ating Philippine Athletics o PATAFA, ano po ang gusto niyong iwanan na mensahe dahil nakafronta ulit ang ating mga trucksters come the Asian Games at ito 20th edition sa Japan? Sekgen Jasper, please.
0: Yun naman, sa lahat po ng mga sumusuporta sa amin, At sa mga sponsors din po namin sa ICTSI Foundation and sa mga lahat po ng fans ng Philippine Athletics, patuloy lang po kayo na magdasal din sa amin at yun po, na maging maganda po yung results ng lahat ng athletes namin, at nagpapasalamat po ako sa lahat ng sumusuporta po sa amin po.
1: Again, what was the medal haul noong Asian Games sa 2023? Sek Jen, ilan?
0: We have one gold po with from EJ Obiena.
1: Wala nang iba tayong medal?
0: Meron po kami, kasi si John Cabang was fourth noon eh. So, I think may isa pa po na fourth din. So, may mga close, no? So, yun po.
1: Hoping yung close na yun, pasok na, di ba? Sa top 3 sa podium. Wishing you all the best, Sek Jen Jasper and the whole team. Maraming salamat po sa panahon. At least alam natin ang mga ganap dito po sa Philippine Athletics for the Asian Games. Until next time po, God bless.
0: God bless po. Thank you, Miss Judith po. Salamat po.
1: Si Secretary General Jasper Tanueco dito po sa ating lingguhang Philippine Sports Commission R. At least nabigyan tayo ng itsura, ika nga picture of what to expect come the Asian Games. Understandable, ayaw magbigay ng prediction, projection, kasi dagdag pressure sa mga atleta. Pero more or less alam natin kung sino yung mga abangan. May mga bagong mukha including Bosong. Yan po yung sa 800 meters natin na atleta na USNCAA standout. Tapos may mga iba pang pangalan. Marami-rami yung mga pangalan. Para lang makompleto, ako na po magbibigay sa inyo ng kompletong mga names ng ating mga atleta, okay? Na kasali para sa Asian Games, okay? So, nandiyan at nangunguna si Ernest John Obiena ng pole vault. Nandiyan din po si John Christopher Tolentino, isa pong hurdler natin. Yasini Germali, siya naman yung sa 5,000 meters natin. Si Sunny Wagdos, okay? Sa marathon, si Richard Chalanyo, marathon. Art Joy Torregosa, sa marathon din yan. Sina Neil Catral, Anferni Lupena, Janry Ubas, Leonard Grospe, Nathaniel Seller, ito yung sa Marathon Race Walk. Frederick Ramirez, Kent Francis Hardin. Nandiyan din sina Jessica Lawrence, sina Zion Nelson, si Christina Knott, si Naomi Johnson. Nandiyan din si Lian Pama, Lauren Hoffman. Siyempre, ang ating Olympian si Hossein Loranya, Jasper Arsenal, si Michael Del Prado sa mixed relay natin yan, or sa relay, Gabriel Borado, at si Victoria Bosong nga 800 meters natin. So, hoping for medals para sa ating Philippine Athletics. 24 athletes, one of the biggest for Philippine Athletics para sa Asian Games. Okay? So, salamat po sa mga nakasama natin sa ating programa. Mula kina Chairman Pato Gregorio, POC President Bumble Tolentino, at ganun din si IC Almasan ng ICE, ng PSC, at si Jasper Tanueco nga po ng Philippine Athletics. Thank you so much, Mika Go. Ganun din si Daniel Cruz, si Rodson, kanina si Wins, si Edmond na nandiyan din. And of course, sa tulong din ni Matthew Pacheco at ni Ayang Maliari, nakahapon kasama namin sa send-off ng ating Team Philippines. Pati na rin si Jess Laid. Maraming salamat po. And laban Pilipinas!
2: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
3: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
2: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
4: Headlines ngayon.
5: Philippine Standard Time, it's 2:05 p.m. and here is the news. President Ferdinand R. Marcos Jr. says the Philippines is building a digital economy to support economic growth and environmental responsibility. President Marcos said that the Philippines already has a strong base of digitally capable workers. The chief executive added that the Philippines has long been a trusted participant in global semiconductor and electronics production. The chief executive said that the Philippines is also moving from identifying possibilities to preparing projects, from expressions of interest to commercial partnerships, and from a shared vision to investments that can be implemented and objectively measured. President Marcos noted this comes at an important time as global supply chains are being redesigned. In the province, inflation rates in Iloilo had accelerated last August. PSA Chief Statistical Specialist Engineer Jerry Doluton said Iloilo province's inflation rate accelerated to 9.7% from 9.3% in July. The province's average inflation was 6.4%, while the city's was 5.3%. The uptrend in provincial inflation was driven by housing, water, electricity, gas, and other fuels. The major contributors were electricity, diesel, dental preventive services and medicines, vaccines, and other pharmaceutical preparations. In the world news, Iranian strikes damaged multiple American military aircraft this week at the Muwaffaq Salty Air Base in Jordan. The U.S. military, the highest funded in the world, suffered material damage even before Iran's strikes. This includes the destruction of more than 24 drones, Iran striking fighter jets, and aircraft being lost to accidents. According to report, 42 U.S. military aircraft had already been lost or damaged in the conflict. Since the Iran war started in February, 18 U.S. service members have been killed and over 800 injured. In sports, defending champion Rory McIlroy played the longest round of his career as he ended a wind-ravaged day one at the Irish Open, standing 4 shots behind leader Joaquin Niemann of Chile. McIlroy fired 1 under par 69, took in 6 hours as he and the rest of the field battled the high winds and sporadic showers which battered the Trump International Golf Links in County Clare. The world number 2 and back-to-back Masters champion McIlroy is aiming to defend the title he won at the K Club last year and secure a 3rd Irish Open crown of his career, having triumphed at the same venue in 2016. Philippine Standard Time is 2:08 p.m. and that's it for the early news. This is Mika Go. Good afternoon.
6: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag
7: pasan. Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
8: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
7: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
8: from 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So, sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So, makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
7: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
9: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
10: Eto ka na nga, yung anak ni Aling Maria.
9: Naku, maghapon, naka-computer. So, tumaas na siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay, naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
11: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
12: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
11: Last week sa Dawi Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
13: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
14: Maganda bang takbo?
13: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
11: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
15: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
11: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
14: This is one of the success stories that, really, that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
7: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Ready! Football Connection. Sisipa na! Top stories from here and abroad. Complete updates sa mga matchups at team standings. Features and reports about your favorite ball clubs at idol players. Football Connection. Anything and everything football.

0: y motivated ka sa iba yung... Lalo na tumatanda adulting, may rami rin sometimes distractions.
1: Yeah.
0: So, yun pa rin, kailangan disciplined lang talaga na focus ka sa goal na... Lalo na maraming sumusuporta sa akin, may Ayala Foundation, tapos meron Olympic Solidarity, tapos yung association, Philippine Fencing Association is, ano rin, parang supportado rin naman po ako.
1: Mm-hmm.
0: So yun, parang iniisip ko rin sila every mahirap yung training, sa umaga, pag nag-gym, ang bigat ng binubuhat ko with Coach Jay. So kahit mahirap sa iko, para sa bayan talaga siya. And siyempre, parang grateful ako kay God kasi parang binigay niya yung talent na to para sa akin na marami nagsusupport dati. Medyo yun yung problem ko, yung support from the financial support. Ngayon, nadagdagan yung support. So parang sabi ko, nandito na lahat. Bakit? I mean, kailangan mas mag-perform ako.
1: Yes, amen, amen. Diba? Let's believe and let's claim na this is the time, diba, for Noel dito sa Asian Games. Kung nag-top 8 last time, who knows, diba? Podium this time around at the Asian Games in Japan. Gaano ka-gaan din sa training? Sabi mo nga, mahirap ang training na meron ka namang body-body si Miggy kasama mo dyan sa training camp. And oftentimes, mukhang kayo naman na magkakasama sa training.
0: Ano po? Sorry, gaano ka?
1: Gaano ka, yeah, ka-helpful din that you have Biggy
0: yes,
1: training
0: yes.
1: Camp, tapos dun din sa mga ibang international competition.
0: Yes, kayo, yes. Apo, yun talaga rin, medyo grateful ako sa mga tao sa paligid ko kapag minsan, palaging na nagpo-push sa akin or kami nagpo-push together. Si Miggy, yung coach ko, si Coach Onyong, si coach ko sa gym, si Coach Jay. Kasi po parang, siyempre nga, alam naman namin pare-parehong mahirap yung training. Pero kailangan namin talagang pagpursigihan pa talaga. So lagi kami nandyan sa isa't isa. Pag isa yung down, kailangan mo siya i-motivate, i-push, i-cheer up. Then pag ako yung down, nandyan din sila na parang sinasabi nila na siyempre no pain, no gain. So kailangan natin mas pagbutihin pa yung training para... mas lumakas pa kasi kung madali lang yung training, di ba, parang edi lahat na ng fencer malakas, lahat na ng atleta, gold medalist. So parang kung gusto mong lumakas ka talaga or mangibabaw ka, parang that willing kang mag-training na harder than them.
1: Yes, okay. So who is the coach going with you at the games? Sinong coach?
0: Si Coach Onyong Biscaino po.
1: Ah, si Biscaino. Okay, yes. Yun. So kayo pala ay may kayo pala ay local coach?
0: Yes,
1: Pinoy
0: ang
1: coach.
0: FA.
1: Ang IPE, ano? Pero yung dalawa may foreign coach sila.
0: Yes.
1: Yung foreign and Saber.
0: Yes, Saber. Iranian coach for the Saber and then Korean coach for the foil team.
1: Oh, that's nice. Okay. So, meron ka pang mensahe na pwedeng ma-share sa amin as you compete in the games and I'm sure ito namang mga competition na ito ang ultimate kumbaga end nito is, you know, Olympics in 2-3 years from now, di ba? Dugtong na rin
0: yes,
1: yan.
0: Yes.
1: Wala man itong qualifying points, but I think since the best in Asia na nga makakalaban nyo, pag nagkaroon kayo ng continental qualifying, yun din ang kaharap nyo. So, may kinalaman pa rin sa LA Olympics. Your thoughts on that?
0: Yun po. Thank you po sa PSC, sa PFA, sa POC, sa Ayala Foundation po. Sa support palagi sa akin, sa team namin, sa fencing team. Kasi 5 din kaming atletang Ayala.
1: Oh, talaga?
0: So, yes, from fencing team. Si Nathaniel Perez, si Haniel Abelia, si Samuel Tranquilan, Jana Katantan, and ako po.
1: Wow, congrats!
0: So, grateful po kami sa Ayala Foundation din kasi po, nadagdagan talaga din kami ng competitions and training camps para makapag-prepare sa mga qualifiers namin. Thank you po sa PSC kasi binigyan kami ng competition last time sa World Championships, sa Asian Championships, and then sa training camp po na to na malaking help talaga sa amin para mag-improve kami. And then, para mapaghandaan itong Asian Games, and then yung, siyempre, sa LA Olympics talaga, sobrang grateful kami sa mga support sa lahat sa inyo po. And then, please continue to pray for us po. Kasi po, siyempre, wala namang imposible kahit hindi madali. Pero kakayanin po. Basta if ibibigay talaga ni Lord para sa atin, para sa amin, para sa bayan, then wala pong imposible.
1: Dagdag ko lang, you mentioned several competition at lahat yan this year. Kumusta yung mga finishes mo?

0: doon?
1: Ano nga po eh, medyo hindi siya medyo okay talaga. Kasi nung nag-training ako, nag-training po ako sa Korea na, how long ba yun? 2 weeks, 3 weeks for the Asian Championships. Pero different coach po kasi siya. Hindi na yung lagi kong kasama si Coach Mark Sangsan. Kasi si Coach Mark is kinuha na siya ng Singapore team. So, nag-try po ako ng ibang coach last May in preparation for the Asian Championship sa India. Tapos medyo nanibago ako sa style niya. As in, ibang-iba kasi. So, siguro na iba yung game style ko. So, during competition, nag-a-adapt pa kasi ibang style talaga. Kasi iba't ibang style naman po talaga ang coach eh. So, yun. Medyo hindi siya best na nangyari. Pero, syempre po, at least nangyari na siya ngayon. Alam ko na anong kailangan ko i-adjust kasi next year talaga yung start ng Olympic qualifying points namin eh.
0: Oh.
1: So sabi ko, at least alam ko na na kailangan, if malapit na yung competition, alam mo na, more on finishing, ano ka na lang talaga eh. Ano
0: finishing touches.
1: Yes, parang ganun na lang po. Hindi ka na dapat masyadong bagong-bago yung style.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Like ngayon po kasi yung coach naman, hindi na naman sinabing babagoy niya yung style namin. Sabi niya, i-improve lang niya kung ano yung meron kami ngayon at tatanggalin niya kung ano yung bad habits. Unlike nung May kasi, medyo nagdagdag siya talaga and tinry kong i-incorporate sa current style ko. Nahirapan lang ako nun.
0: Mm-mm.
1: So at least po, learning experience na rin talaga siya.
0: Yes.
1: Though maganda yung simula ako kasi nun, like 5 wins, 1 loss lang naman ako sa rank, sa pooling out of 80 fencers. So nasa rank 10 ako nung round 1. So, not bad na. I mean, maganda. Siyempre, 5 wins, 1 loss lang ako. Natalo lang ako sa Japan. Sa Olympic champion team. Team event Olympic champion. Sa kanya ako natalo. So, maganda naman nung simula. Nung huli lang medyo nag-iba. Tapos, nung World Championships naman po, natalo ako sa France. Papasok ng table of 128 or 64, parang ganon. Nahirapan ako sa France kasi medyo weakness ko talaga. Medyo aminado naman na weakness ko yung French grip. I mean, yung style ng laro niya kasi at yung hawak niya, weapon is iba. Kaya parang feeling ko liamado talaga. I mean, dehado talaga ako pag start ang game. So, ayun po. Pero kaya ngayon, sana maging okay na kasi natututo naman po talaga ako sa bagong coach na pinapaintindi niya kung ano yung mga mali at tama talaga para pagdating ng Asian Games is ready na po.
0: Yes, at ready na. Okay, Nuelito Jose ng ating Ipay Fencing. Wala po sa kanyang training camp sa Spain, punta ng Croatia, then balik ng Manila, alis ulit dahil Asian Games na and opening ceremony. Isa po siya sa paparada para sa ating Team Philippines. Thank you so much. All the best. And God bless you sa mga competition. Keep us posted.
1: Yes,
0: salamat.
1: Okay, thank you. Thank you, Miss Judith. Bye. Bye.
2: Team Pilipinas, lalaban para sa bayan. The 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
3: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
4: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
3: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
5: Hindi ko na kasi. Konting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan.
6: Bukas, dito ulit tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo.
5: Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? Bakit 60 ng aircon?
6: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na, eh.
5: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
6: Nanay naman, eh.
7: 25 lang. Sapat na. I-set ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
2: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
8: Agad po nating i-welcome na si Sir Paul Marton de la Cruz. Hi sir, welcome to the program.
9: Hello ma'am, good afternoon po.
8: Yes, Sir Paul, of course, talagang malapit na talaga itong 20th Asian Games. So, kamusta ka po, sir? Handang-handa na ba, sir, ang iyong bow and arrow?
9: ready na po. Actually, katatapos lang po naming mag-test ng new arrow kanina.
8: Wow, so talagang handang-handa na. Kailan ba, sir, ang expected na alis nyo for Japan?
9: September 23 daw po.
8: Wow, September 23, no? But of course, sir, anong nararamdaman niyo po, sir? Siyempre, veteran na sa ating national team. And again, ito yung pagbabalik Asian Games niyo po. Anong pakiramdam, sir? May excitement ba, sir? May pressure? Anong mas nangingibabaw?
9: Excited po, at the same time, kinakabahan.
8: Bakit kinakabahan si Sir Paul?
9: Siyempre po, may ano po kami na manalo eh. Kaya yun po, nakakadagdag ng kaba.
8: Yes. Sir, pero kung titingnan natin, hindi nabiro yung talagang achievements mo, no, bilang isang Filipino archer natin. Dahil nagwagi ka na rin, no, ng kaliwat ka ng medals, no, from the Southeast Asian Games, Asia Cup, and syempre meron na rin tayong bronze mula sa Asian Games. Kung babalikan natin, sir, yung moment, no, na napanalunan mo yung 2014 bronze, no, sa Incheon, South Korea. Ano ba, sir, nangyari noon? Paano mo na secure yung bronze na yon?
9: Actually, hindi ko po ini-expect na magpe-perform ako ng ganun kaganda. Basta ginawa ko lang po yung shot process ko, yung mga kailangan kong gawin. At the same time, kinakalma ko yung sarili ko.
8: Tanda mo pa ba, sir, sino yung ano yung mga nakaharap mo nun bago mo masiguro yung bronze?
9: Alam ko po ang nakatapat ko, India. Pero sa bronze po ang nakatapat ko, Malaysian eh.
8: So, Malaysian, no? So, again, sir, syempre, sabi nga natin, 12 years ago, yung bronze na yun from the Asian Games, hindi pa nasundan, ngayon pa lang.
9: Sana po, hopefully.
8: Yes,
9: hopefully.
8: Oo. Pero sir, syempre, yung lineup natin, mixed na talaga to, veteran, may mga talagang bata, no? Anong masasabi mo? Ano bang strength na tong ating Philippine archery team?
9: Since mix up po siya ng old and new, kasi yung mga new po, iba pa po yung pagka-aggressive niyan dahil syempre first-timer po sila. Mas nandun po yung kagustuhan nila na maging maganda yung performance nila. Kaya mas magiging maganda po itong event na to.
8: Yes. And ano ang naging approach mo, Sir Paul, ngayon dito sa Asian Games na to? Syempre, bawat competition, ibang klaseng preparation, but of course, saan ka nag-focus? Ano ang mindset mo going to the Asian Games?
9: Ako po ngayon, mas nag-focus ako sa consistency ng mga every shots ko. Kasi sometimes nag-iiba, nawawala po yung feeling. So kailangan every shot po, same feeling, same good feeling. Ang syempre po, yung bow kailangan maayos rin. Nagtatry po ako ng iba-ibang bow. arrows, kung alin po yun mas magiging stable sa akin.
8: Kumbaga talagang ano, no, kailangan good feeling lang. But of course, ano ba sir, meron ka bang may personal best shot ka ba sir? Anong score yung PB mo dito?
9: Ngayon po, personal best ko, 356 out of 360 po.
8: Wow, so
9: at the moment.
8: Mm-mm. So talagang ano, mataas sir, no? Pero pagdating dito sa Asian Games, paano ba sir yung format? Meron bang changes pagdating dun sa magiging competition format for specifically for the compound?
9: Same pa rin po. Out of 3, top 2 lang po yung maglalaro sa Olympic round. Same po ng women and men. Tapos 116 elimination po kaagad yan.
8: Okay. So dito sir, mga ilang archers? Ilang archers yung tingin mong makakaharap mo po dito?
9: Hopefully po, after 2 wins, nasa ano na po kami, nasa semifinals na po. Kaya hopefully, yung dalawa masurvive po namin.
8: Yes, yeah, sana. And Sir Paul, nakita rin natin itong archery event, no, ng Asian Games ay magsisilbing Olympic qualification tournament, no, for the mixed compound event, no. So kinakailangan, yes, yung mga mag-gold doon. Ikaw, gaano kataas yung motivation mo sir, no, na dito pa lang sa Asian Games sana ay you know, makapag-qualify po tayo for the LA 2028.
9: Opo, kasi katulad ko po, nagre-ready ako. Mas nagre-ready din po yung mga kasama ko. Kaya confident kami na may maiuwi po kami.
8: Yes, confidence, no? And again, sir, syempre, yung mga bago nating foreign coaches, sir, from Korea, ano sir yung parang naituro po nila, sir, na nakita nyong malaking bagay para sa ganun eh, talagang magbago din, ibang klaseng preparation, ibang klaseng approach, no? Especially for our Asian Games bound team.
9: Ang number one po dun is yung discipline. Discipline po sa training, kailangan hindi maingay. Yun ang gusto nila, yun parang simple lang po na, simple lang kami, hindi katulad nung iba na yung parang mas pinipilit po na yung shots nila. Ang gusto po nila sa amin, yung simple lang yung shot, pero maganda.
8: So talaga, ano masasabi mong ano? Gano'n na ba sir katagal yung mga Korean coaches po?
9: Nag-start po sila, I think June or July po.
8: So since then, ano yung nakita nyo bukod dun sa discipline? Ano pa sir, mas iba ba yung ano nila, may bago bang scientific approach ang mga Korean coaches po?
9: Yes po, ang dami po nila kasing ginagawa na trial and error para sa amin. Para mas maging maayos po, hindi lang yun sa style namin, pati po sa mga equipment namin.
8: Ayun, so talagang maraming in-adopt na bago, no? Not just in style, yes, but of course dun sa equipment din na ginagamit. Pero si Sir Paul, kapag lang babalikan mo, no, Sir Paul de la Cruz, no, 12 years ago, noong 2014, at ngayon sa pagbabalik Asian Games, ano yung tingin mong malaking pagbabago sa'yo bilang athlete?
9: For me po siguro yun, discipline ko dun sa every arrow, every shots, na kailangan talaga super consistent kasi konting mistake po, lalabas na sa target yung bala. So kaya importante po na maayos yung gamit namin. Ayaw nila yung nagtitipid kami sa gamit na inire-reserve namin yung maayos na bala para sa tournament. So kailangan po during training pa lang, maayos na po yung gamit namin.
8: Yes, sa training pa lang para sa ganun, pati dun sa actual na competition, 'di ba? Mas sanay, no? And sir, na-mention mo kanina, talagang mix nga 'to, veteran and then yung mga excited, yung ating mga younger po players, no? Tingin mo this is the edition kung saan makakabalik podium ang Philippine archery ng Asian Games?
9: Hopefully po, hopefully. Kasi talagang nagpe-prepare po ang mga archers.
8: May ano ka ba, sir? Meron kang, kung ikaw ang tatanungin, may personal ka bang ano, parang na-foresee dito? Saan tayo posibleng magmedalya? Sa ang event?
9: As of now, ang tinitingnan po namin sa team event and mixed team po talaga.
8: Yes. Sa mixed team kasi qualification nga siya, di ba? For the LA 2028.
9: Yes po. Isa po po yun sa inaano namin sa mixed team.
8: Sir, how do you feel also? Kasi si Ma'am Amaya Pascuanco, nasa line-up pa din, di ba? The last time, nag-tandem kayo, Asia Cup, champion kayo, mixed compound champion. Posible kaya na bumalik yung tandem nyo dito, especially OQT, ang ating mixed compound?
9: Sana nga po. Nagpe-prepare po kami para dyan. Kaya nagte-training po kami ng mixed team, team event, para pumasanay kami.
8: Yes, talaga nga, puspusan yung preparation. Sir, kung titingnan natin, 20 years na ikaw na nasa national team, ano yung biggest motivation mo, no? Paano mong napapanatili na nandun pa din yung passion, nandun pa rin yung kagustuhan mo na mai-represent po ang Pilipinas?
9: Siguro po, ang motivation ko po yung mga family and friends. Kasi sinasabi po nila sa akin na, kasi ako po, nararamdaman ko na medyo nagkakaedad na. Hindi na katulad nung dati na talagang kaya ko pong sumabay kahit na yung sa mga workouts. Sila po, sinasabi nila palagi sa akin na kaya mo pa. Kahit po yung Korean coaches, sinasabi po nila, sabi ko, I'm 39, I'm turning 40. Sinasabi po nila na bata ka pa. Kasi merong nagcha-champion nga po na 40 plus na, mga ganun. Tapos yun pong isang coach namin, nag-stop daw siya, parang 45 years old. So sabi niya, pwede ka pa maglaro. Kasi sinasabi ko po, nagkakaedad na rin ako eh.
8: Yes, talagang pwede pa, sir. Kasi life begins at 40. So talagang ano.
9: Nga po. Halfway na, halfway.
8: Yes. Sir Paul, nakita natin, maulan ngayon dun sa Japan. So ito bang mga ganitong condition, syempre dito rin sa Pilipinas, no, nag-uulan ngayon, sa condition na maulan or windy, talagang handang-handa rin po tayo? Parte yun ng ating pinaghandaan.
9: Yes po. Actually, yung pong ulan sa Nagoya, parang mas nakikita nga po namin na mas pabor po sa amin. Dahil binabaha sila, binabaha rin po tayo dito. Nagtitraining po kami under the rain. Kahit po umulan doon, sanay po kami na may hangin, na may ulan.
8: So talagang ano, no, handang-handa, no. Ano naman, sir, yung ano biggest consideration or sabihin natin biggest concern niyo pa bago ang inaasahang pag-alis niyo sa September
9: 23? Yung po siguro ang medalya.
8: Yes.
9: Na makukuha namin.
8: Yes. Talagang ano, kaya yan, no? Kaya yan, sir. Siyempre,
9: yes, bro.
8: Sino, sir, nagmo-motivate sa'yo for this another Asian Games? Mang ilang Asian Games muna ba to, Sir Paul?
9: Sa compound po, third.
8: So, kailan nag-start yon? 2014 and then 2018?
9: Oh, fourth na po pala, sorry.
8: Ah, so pang-fourth na to.
9: Ah, po, pang-fourth Asian Games ka na. 14, 18, tapos yun, China. Yes po, pang-fourth na.
8: So fourth talagang sunod-sunod. No, tanda mo ba, sir, ano yung naging finish mo nung ano, nung 2023 sa Hangzhou, China?
9: Hangzhou, nakalimutan ko na po eh. Pero parang yung China, yun po ata yung bago yung pana ko last time na hindi ko pa masyadong gamay, pero yun po yung dala ko. So, no choice po kundi mag-perform lang.
8: Yes, malaking bagay talaga, no, yung gagamiting equipment. Kailangan talaga, ano, sanay ka doon, di ba? Familiar ka doon, no?
9: Yes. Kaya ngayon po, bumalik ako doon sa buo ko na brand ng buo na dati ko nang sinushoot.
8: Gano'n mo nakatagal ginagamit yon, yung brand po na yan?
9: Since 2014.
8: Wow, so talagang ano, matagal, no? talagang yung familiarity nandyan na. Again, Sir Paul, kung sakaling mabigyan ka ng pagkakataon na makabalik podium sa Asian Games, gano'ng kalaking bagay po sa iyo yun bilang isang Pilipino, bilang isang atleta?
9: Malaking bagay po ito sa akin kasi yun pong feeling nung fulfillment. Kasi ang sarap po sa feeling nung nananalo ka ng medalya para sa country. Tapos pag tinataas ng flag, kahit na hindi man ikaw yung nasa gitna, pero makikita mo po yung flag, parang nakakatayo ng balahibo.
8: Yes, proud moment yon sa bawat...
9: Yes po, super proud.
8: Yes, Filipino athlete. No? Kung 356, sir, ang PB nyo, sa training ba, sir, nag-ano rin? Nare-reach nyo rin yung 356?
9: Yes po.
8: Mm-hmm. Pero meron kang ano, kaya-kayang ma-exceed yun, sir?
9: Kaya po. Kasi once na po ako nag-357, kaya po.
8: Yes, kayang-kaya. Sir Paul, again, parting message po, baka meron kang mensahe sa lahat ng mga tumutulong, nakatutok, nakasuporta sa ating Philippine Archery Team. At the same time, mensahe mo rin sa mga makakasama mo dito sa Asian Games.
9: Unang-una po, thank you kay God sa pagbibigay sa amin ng talent. Thank you po sa PSC dahil sa napakagandang support sa mga atleta. Sa NSA po namin, especially kay Sir Bing, yung president po, na super active po sila. Na lahat po ng kailangan namin during training, ibinibigay po nila. Yun po, yung mga makakasama namin sa Asian Games, kaya natin to, laban lang. Tiwala. Tiwala lang po sa sarili. At sa team.
8: Yes, there you have it, Sir Paul Marton de la Cruz. All the best, sir, sa magiging Asian Games campaign. At syempre, ay hangad namin ang tagumpay ng bawat isa po sa inyo. Mabuhay kayo, sir.
9: Thank you, ma'am. Mabuhay rin po kayo.
10: This is a public service announcement.
11: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhin may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
10: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Intayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan o kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
14: This is PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 AM, your sports connection. The institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan. Headlines ngayon.
15: Philippine Standard Time, 2 minutes after 6 p.m. Magandang gabi, Pilipinas. This is your Sports Radio Hourly News for this period. Ako po si Aaron Bayato. The city of New York is commemorating the 25th anniversary of the devastating September 11, 2001 attacks. United States President Donald Trump will pay his respects instead at the Pentagon in Washington, not in New York, where hijacked planes destroyed the World Trade Center and killed most of the 2,877 total victims on that world-altering day. Meantime, Vice President J.D. Vance, alongside former Presidents George W. Bush, former President Joe Biden, former President Barack Obama, and former President Bill Clinton are all expected at the Ground Zero site in Lower Manhattan. No one will give speeches at the ceremony, while brave family members will read out the names of all those who killed and a bell rung to mark major moments during the attacks. We go back here for the top news in the region. Philippine National Police Chief General Jose Melencio Nartates Jr. directed the Maritime Group to intensify search and rescue efforts after a fire broke out aboard a passenger ferry in Palawan. Nartates directed PNPMG personnel to assist the Philippine Coast Guard and concerned local government units in the continuing search for those still missing. At least five people were confirmed to have perished in the sea tragedy, while around 43 passengers and crew were rescued. Based on the passenger manifest, the ill-fated MV June Aster carried 117 passengers and 17 crew members when it departed Manila for Coron, Palawan. The Philippine Coast Guard said 87 individuals remain unaccounted for. Nartates also ordered concerned police units to assist in the investigation to determine the cause of the fire and establish possible liabilities. The capacity of the Visayas and Mindanao grids remain below, resulting red and yellow alerts today. The Visayas grid is on red alert from 3 p.m. to 9 p.m. and on yellow alert from 1 p.m. to 3 p.m. and from 9 p.m. to 10 p.m. According to the National Grid Corporation of the Philippines or NAPOHOR, or that's National Grid Corporation of the Philippines, the available capacity is estimated at 2,330 megawatts, while peak demand is expected to reach 2,002 megawatts. The NGCP said 9 power plants are unavailable this month alone, while 22 others have been forced outages since 2021. For Mindanao, the yellow alert is on from 1 p.m. to 8 p.m., primarily traced to the unavailability of Units 2 and 3 of the coal-fired GN Power Kauswagan. Available capacity is at 2,652 megawatts, while peak demand is projected to reach 2,545 megawatts. The NGCP said 17 power plants in Mindanao are not operating. 16 have been unavailable since 2024, and 7 others are operating at the rated capacity for a total of 159.8 megawatts. Now go to sports news. In the National Football League, Brock Purdy threw for 205 yards and 3 touchdowns to lead the San Francisco 49ers to a resounding 27-7 win over the Los Angeles Rams on the second day of Week 1 of the 2026-2027 NFL season on Friday. The 49ers took the lead in the second period after Purdy connected with DeMarcus Robinson in a 39-yard scoring play and then made it 17-7 with a Mike Evans touchdown early in the third. Robinson, Evans, and Debo Samuel Sr. combined for 147 receiving yards as San Francisco joined the Seattle Seahawks in the win column. The defending champion Seahawks prevailed over the New England Patriots 13-10 in their Super Bowl rematch on Thursday. Philippine Standard Time, 6 minutes after 6 p.m. Susunod na po ang Sports 918. In the meantime, you can catch more sports stories and updates on facebook.com/sportsradio918, twitter.com/sportsradio918, on our news website, radiopilipinas.ph/sportsradio918. Subscribe to our YouTube at Sports Radio 918 and download the PBS Receiver app. Get it on Google Play Store for Android and an App Store for iOS. Maraming salamat po. Aaron Bayato, Sports Radio 918 AM.
12: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problema ang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
16: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
12: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
17: Dati po akong kaingiros. Tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
18: Maganda man takbo.
17: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
12: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
18: yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
12: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Lunti ang bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
19: This is one of the success stories that, really, that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
2: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
14: This is PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 AM, your sports connection. The institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan.
20: Sports 918. Dahil we know you want more, join us sa hadalang team Sports 918. Tatalakayin mga game highlights,
21: game standings, and other updates.
20: Pag-uusapan mga latest happenings tungkol sa inyong favorite athletes. Sa ganda ng takbo ng diskusyon,
21: award talaga sa kaalaman.
20: Sports 918 AM.
22: On your mark,
23: magsisimula na ang usapang game ang lahat.
24: Game ang lahat.
22: Get set.
24: All set.
23: All set na.
24: Panalo to.
22: Go.
23: Sports 918.
25: Sports 918.
15: Philippine Standard Time, 10 minutes after 6 p.m. Magandang gabi, Pilipinas. Ako po si Aaron Bayato and this is your Sports 918 here on Sports Radio 918 AM. Yan, nice lang natin yung mic. Okay, hope you guys are doing well, feeling fine, and congratulations for surviving this week. Today's the 11th of September 2026. As samahan niyo po kami until the 55th minute of this hour as we bring you some updates po sa larangan na sports. Of course, syempre, we're gonna talk about Asian Games. We're gonna talk about UAAP and NCAA opening na po this coming weekend. At other stuff sa larangan po ng sports. Of course, sa mga fans ng Formula 1 at ng MotoGP, we have a race weekend on hand para sa atin. We're broadcasting live from the fourth floor of your Media Center building sa Visayas Avenue QC. This broadcast made possible by our hardworking colleagues over at the Malolos Transmitter, guided po ng ating panel sa Master Control for this evening, si Engineers Edmond Obra, Sir Rodson Hostiniano, and Executive Producers Mika Go and Matthew Pacheco. Okay, before we get things rolling, mga kaibigan, just like to make a quick intro. Kanina po sa aming sports news roundup, we featured sa aming history. This is the 25th anniversary of the devastating and tragic terrorist attacks sa Estados Unidos, particularly sa dating World Trade Center, sa Pentagon, sa Washington, D.C., at saka yung isang field sa Shanksville, Pennsylvania. So, of course, we grieve with their families. And of course, syempre, again din sa mga kamag-anak ng mga Filipino-Americans na nadamay po dun sa nangyaring terrorist attack. Just to give a quick context, mga kaibigan, during that time, ongoing ho yung mga ilang mga seasons ng ilang mga liga sa Amerika at saka sa Canada. So particularly na suspend yung mga Major League Soccer, Major League Baseball, mga ilang games sa NFL, pati sa Canada, yung mga soccer and baseball leagues din nila as well. Gayun pa man, nagkaroon din ng resumption eventually after a few days, which is a good message because amidst those cowardly attacks, hindi dapat sila natitinag sa mga ganong klaseng sitwasyon. And it became, I think, one of the something to ponder, one of the rare moments, despite, I mean, noong pa man din, divisive naman na lahat ng mga bansa pagdating sa mga iba't ibang bagay, pero at least they stood united in commemorating and fighting for their respective countries, especially in the United States and Canada, when the games resumed after the 9/11 attacks on 2001. So we commemorate those, and of course, syempre, reaching out, I mean, praying for the families left behind, and hopefully maging blessing yung legacy ng mga naiwan ng mga victims po na yun, particularly sa mga kababayan natin na nasawi during the September 11 attacks. And also, dahil na ng mga tumutok sa NBA during that time, kung that was the season nung 2001-2002 na mayroon silang parang American flag sa patch nung kanilang mga jerseys. Kaya po, that was during the season. Nare-recall ko noon yung dating Pangulo ng Amerika through the ceremonial pitch during the mag-World Series na noon. Mag-World Series na yon. And of course, it was the New York Yankees and the Arizona Diamondbacks. Parang I'm not sure. Parang alam ko mga bandang October yun. But anyway, basta George Bush did a ceremonial pitch for the New York Yankees at that time. Okay, Philippine Standard Time, 40 minutes after 6 p.m. We'll take our first time out, mga kaibigan. But before we do, hello to everyone listening sa ating talapitan sa 918 AM, sa inyong radio sets, 918 kilohertz, 918 AM Sports Radio, 918 AM. Also, we have stuff on social media. You can give us a like and follow sa aming Facebook. By far, ang aming Facebook URL, facebook.com/sportsradio918, or check our live stream, Sports Radio live stream, or kung saan man po kayo nag-chat, nag-login sa inyong mga preferred live stream accounts. Twitter or X, x.com or twitter.com/sportsradio918. On YouTube, you have we have Sports Radio 918. At again din po sa aming news website, radiopilipinas.ph/sportsradio 918. At sa PBS Receiver app, get it on Google Play Store for Android at sa App Store for iOS. Again, sa App Store for iOS at saka sa Google Play para po sa mga Android users. So, oh, by the way, we're not endorsing products here, but there was a certain banggitin ko na. Yung Apple, no, nag-release sila ng mga bago daw nilang mga telepono, mga cellphones nila. Ginaya nila yung Samsung na tumitiklop. Oh, grabe, no, napaka-explicit ko na sinabi, no. So, pagka nakabili doon sa mga bibili ng phones, I'm sure may ilan sa atin na afford, sana all. Huwag niyo pong kalimutang i-download ang PBS Receiver app, di ba? Para masaya, para mapakinggan niyo rin po kami. Okay, we'll take our first time at mga kaibigan. Let's recap this medyo kamot-ulo na news. Ang ating reigning champions, Gilas Pilipinas, men, losing to Bahrain to open our title defense sa Asian Games 2026. We'll have more of that sa pagpapatuloy na Sports 918 sa Sports Radio 918 tayo.
0: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
1: Pag-ibig fund, solid ka bang?
3: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
4: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
5: Sports 918. 918 AM.
6: Sports 918. Always ready.
5: Always.
6: Always 100%.
5: Analysis and updates you will never miss out.
6: Sports 918. Sports 918. From preparations to competitions. Ng bawat team. Ng bawat athlete. Ng bawat sporting event.
5: Kanilang strengths and assets.
6: Pag-uusapan yan. Let's go team.
5: Sports 918.
15: Philippine Standard Time, 6:18 in the evening. Sports 918 po sa Sports Radio, 918 AM, your sports connection. Yours truly, Aaron Bayato. Mga kaibigan, ang ating pinakaunang kuponang lumaban sa Asian Games 2026 ay ang ating Philippine Men's National Basketball Team. Unfortunately, didn't go out as planned. So we'll have more details of that. We're gonna go Asian mode, Asian Games mode here on Sports Radio, 918 Sports 918. Standby.
23: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
7: mula September 19 hanggang October 4
23: sa pinakamalaking multi-sport game sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
7: The 20th Asian Games.
23: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
7: The 20th Asian Games.
23: Dito sa Sports Radio 918.
15: Alright, Philippine Standard Time, 619, Rey Mysterio time. Unfortunately, it's not meant to be for our Philippine men's national basketball team sa kanilang unang laro sa 2026 Asian Games sa contest. Ginana po mga games sa Aichi Prefecture sa Nagoya. So, first game natin mga kaibigan. With the hairline loss, the hairline loss, but a close loss with Bahrain. Credits to Bahrain. They got the final score 89-85 dub against our Gidas sa Pilipinas. Valiant second quarter. Naging maganda yung simula ng Bahrain noong unang quarter. Pagdating ng second, you have the Calvin of Tana making wonders for them. Shutting down the critics, mga kaibigan. Late addition po kasi si Ginoong Calvin of Tana ng TNT Tropa ang 5G para sa ating Gidas Pilipinas. Man, eventually, tumapos ang 31 puntos para sa ating pambansang koponan, but not meant to be, but not enough to get us into the win. That's 14 from the 14 markers in the first half. Itong dinagdag na itong si Calvin of Tana. Eventually, lumamang din naman tayo. Si Justin Baltazar nakakuha ng basket with 1:38 to play. Eventually, nakuha naman ng Bahrain yung lamang at 49-43. Naging maganda yung shooting ng Bahrain. Naging 64-48 yung lamang. Eventually, humabol naman po yung Gilas, the close they got 85-89 thanks to that Don Clarkson Trolliano three ball. Yun, dahil po doon we lost in the opening game. So game high 31 points on 6 three balls from Calvin. That's Calvin of Tana. Adrian Nocum, 14 markers. Kaso natapakan yung ano, yung paa ni Elijah Thomas ng Bahrain. So, na-sprain yung tuhod niya. Sana, ni-sprain lang. Sorry. Nalulungkot ako pagka yung mga ganda ng debut tapos na yung injury. So, we hate injury bugs. So, sana hindi masyadong seryoso yung iniinda ni itong si Adrian Ocum ng Rain or Shine, Last of Painters. Si Balti at saka si Don Clarkson had si Balti may 10, may 9 na punto si Don Trolliano. So susunod na mga kalaban natin ang Kazakhstan in less than 24 hours time, 6 PM Philippine time po bukas na magiging laban ng Gilas Pilipinas kontra Kazakhstan. It's a must win po 'yun. So ito ho ang scenario natin sa men's basketball tournament ng Asian Games. So we lost against Bahrain 85-89. Kazakhstan lost to China. China getting the easy dub, That's 99 to 61. So as things stand, China and Bahrain 1-0, 0-1 ang Pilipinas, pero ang Kazakhstan 0-1. Now, dahil sa margin ng pagkatalo ng Kazakhstan sa China, eh maganda ho ang sitwasyon natin for possible quarterfinals. Kasi ho, there are three groups sa 2026 Asian Games sa basketball tournament. Group A is South Korea, Japan, Indonesia, Saudi Arabia. Group B, Qatar, Chinese Taipei, Jordan. And then Group C, you have tayo, China, Bahrain, Pilipinas, at saka Kazakhstan. So kung hindi man tayo pala rin na mag-top 2 sa ating pangkat, kailangan lang natin na mag-rank within the best 2 ng among sa third place teams para makaabante sa Elite 8 or quarterfinals or Final 8. By far, on paper, it's not meant to be. Dahil sa ibang resulta po, na sa mga ibang games na nagsimula na nung September 10, South Korea winning over Saudi Arabia 82-66. You have Japan, the host, winning over Indonesia 98-53. Tapos kanina, tinambahan ng South Korea ang Indonesia 102-48. Wow. So that's that. And then Group B, you have Qatar, Chinese Taipei, Jordan, Iran. Qatar winning over Iran 59-53, and then Chinese Taipei beating Jordan 83-80. So bukas po ang magiging laban natin at 6 PM Philippine time, 7 o'clock sa Nagoya, ang Kazakhstan kontra sa Pilipinas. So must win po siya, otherwise there's gonna be a new men's basketball champions. We'd like to make it hard for the opposition na tibagin tayo, and hopefully hindi tayo matibag. Ideally madepensahan pa po natin ating corona. Samantala, ang Bahrain at saka ang China magtutuos po alas 3 ng hapon oras sa Pilipinas, or 4 PM local time. Definitely a battle for the top for pole position ng group C. And then after the Kazakhstan Philippines game tomorrow at 6 PM, the Philippines will take on China on September 14 at ano oras ba? Dahong 12 noon Philippine time, or 1 PM local time, still at the Aichi International Arena sa Nagoya, or also called as IG Arena. Doon po ginaganap yung mga basketball games. So sana pala rin po tayo, dahil September 14 hindi pa po yun yung opening ceremony. Pagdating po ang opening ceremony ng Asian Games ay September 19. September 14 po yung game ng China and tsaka Philippines. Kung makapasok po tayo sa quarterfinals, kung papalarin, that game will be held on September 16. That's 3 days short of the opening ceremony. So imagine if hindi tayo palarin pumasok sa semifinals. Ang semifinals pa, September 18. 1 day short of the opening ceremony. So the only way that Gilas will join the opening ceremony parade, who knows, is kung makapasok po tayo sa either bronze medal game or sa gold medal game. It's a weird schedule, mga kaibigan, pero kasi logistically, kung yun na nakikita ng INAGOC or the Aichi Nagoya organizing committee, na para mas maging mabilis or mapadali yung mga logistics stuff. So it is what it is. Medyo naninibago lang po talaga tayo na ang basketball ay nagsimula bago yung formal na pagbubukas ng isang multi-sport event. Usually po kasi yan, it's football, rugby, or yung softball, baseball, yung ibang sports. There was also an instance, mga kaibigan, noong 2018, maaga na hong nagsimula yung basketball. That was during the Indonesian Asian Games. That was held in Jakarta and Palembang, Indonesia. We were privileged, kami ni Idol Judith Karingal, na makover po iyon. That was the Jordan Clarkson Asian Games, if you recall. And then nanalo tayo sa Kazakhstan, and then after the opening ceremony, nakalaban natin China. It was a highly anticipated game. I remember that. That was August 21, 2018. Ninayaki na day noon. And ang ganda ng chemistry niya. Sayang lang, it fell short. Paulie's three ball that I think that could have won it, or could have won it, or nag... ko lang ma-search na yun. Or dapat nag-overtime sana, pero we were watching it. Naalala ko, we were watching it in Palembang, sa media press room sa Palembang. And then, sorry to Kung ano, kung you spill king details, di yung mga kababayan nating Indonesians, mga friends nating Indonesians who were also at the venue, kasi konti lang yung mga isa ibang ano, mostly Indonesians and other nationalities. Walang Chinese media at that time na nanonood sa big screen sa Palembang Press Center. We're rooting for the Philippines and not China. So, natalo sa akin ng hinayang sila. So, in return, pagka may laban ng Indonesia sa kanilang de facto favorite sport, which is badminton, eh, we're also rooting for them. Ganun. The exception of football, syempre. Okay. Philippine Standard Time, 28 minutes after 6 p.m. So, bawi tayo ating sa Gilas, Pilipinas. It's not over yet. Kaya pa natin makabawi. And hopefully, by tomorrow, maging magandang balita. At magkaroon pa tayo ng chance na makabante sa quarter finals. We'll take our halftime break. We'll have more Asian Games coming your way. Patungkol po sa kabuuan ng ating mga koponan na lalaro at lalaban para sa bayan dito po sa gaganapin na 2026 Asian Games. And in the meantime, we'll continue Sports 918 after some reminders. Don't go away.
8: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
9: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
8: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
9: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
8: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
9: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
8: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
9: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
8: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
10: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
11: 400 plus Filipino athletes, 38 of 43 sports in the 20th Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. Carlos Yulo, Alexandra Ayala, EJ Obiena, and the rest of Team Philippines will battle for pride and honor against 40 other nations.
13: The 20th Asian Games.
11: Follow Team Philippines here on Sports Radio 918.
25: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986.
26: Sports Radio 918 AM.
27: Subaybayan ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
28: The 20th Asian Games.
27: Dito sa Sports Radio 918.
29: Perfect team up. Sports discussions na ayos na ayos.
30: Sports 918.
15: Philippine Standard Time, 31 minutes after 6 p.m. Sports 918 po sa Sports Radio 918 AM. Just a quick update lang pala mga kaibigan. Ano? Quick segue lang po from the Asian Games. We have another Southeast Asian football competition. This is the FIFA ASEAN Cup. It's separate from the Hyundai Cup, which is organized by the ASEAN Football Federation. This one is organized by FIFA itself. So, and it's part of the FIFA window. So the Philippines will be taking on Vietnam. We'll be taking on Pakistan at saka Thailand. So that's September 26, 4 against Vietnam, 29 against Pakistan, and then Thailand against well, against Thailand on October 2. And if I'm not mistaken, these games are going to be held sa Hong Kong? Teka. Alamin na natin na yun mismo. 2026 ASEAN FIFA Cup, which is the inaugural edition of the FIFA ASEAN Cup. So, yung mga games natin, tayo ay lalaro sa Indonesia. So, the first game natin against Vietnam sa may Si Jalak Harupat Stadium sa Bandung. That's on West Java, in West Java, sorry.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong Pilipinas. Isang minuto makalipas ang alas 6 na umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong umaga, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nasa bansang India na para dumalo sa 18th BRICS Summit.
0: Headlines.
3: Pagbasa ng sakdal sa kasong grave threats ni Vice President Sara Duterte, pinagpaliban ng Quezon City Regional Trial Court.
0: Headlines.
3: Pangulong Marcos, iniutos na ang pagtutok sa insidente ng nasunog na MV June Aster sa katubigan ng Palawan.
0: Headlines.
3: House prosecution nagkaroon ng recap patungkol sa issue sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte.
0: Headlines.
3: MILF tiniyak ang mapayapang pagdaraos ng BARM elections. Mas maraming checkpoints inilagay.
0: Headlines.
3: League of Provinces of the Philippines binigyang diin ang malaking benepisyo ng mga residente sa pamamagitan ng Local Government Support Fund.
0: Headlines.
3: Department of Energy tiniyak ang mas stable na supply ng kuryente sa Visayas sa susunod na linggo.
0: Headlines.
3: At secondary price cap sa presyo ng kuryente sa Visayas at Mindanao ipinatupad na ng ERC.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at Mega Manila. Ngayon po ay September 12, 2026, araw po ng Sabado. Makasama niyo po ngayong umaga. Ako po si FM Guide sa inyong tagapaghatid balita.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pangulong Marcos nasa India na para sa pakikibahagi sa 18th BRICS Summit. Mula Malacanang, narito ang ulat ni Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Sa New Delhi, India na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang dumalo sa 18th BRICS Summit. Sa departure statement ng Pangulo, sinabi nito na bilang tugon na rin ito sa nauna ng imbitasyon ni Indian Prime Minister Narendra Modi. Sabi ng Pangulo, sa pagbisitang ito, mayroong dalawang misyon ng Pilipinas. Una, katawanin ang buong ASEAN region sa dalawang araw ng BRICS Summit kung saan magsisilbing bosas ang bansa sa pagpapabatid sa tindig ng ASEAN sa ilang usapin alinsunod sa mga isinusulong ng rehiyon, partikular sa linya ng peace and security at paglago. Sabi ng Pangulo, mahalaga na mapag-usapan ang mga issue na nakakaapekto sa bawat nasyon at sama-samang gumawa ng mga hakbang upang malampasan ang mga ito. Gagamitin niya ang pagkakataon ito upang manawagan ang climate action, mas matatag na disaster preparedness at responsableng paggamit ng makabagong teknolohiya. Ikalawang dahilan ng pagbisitang ito, ang pakikipag-usap ni Pangulo Marcos kay Prime Minister Modi para sa pagpapalalim pa ng ugnayan ng Pilipinas at India na kapwa pakikinabangan ng mga mamamayan ng dalawang bansa. Kabilang sa mga tatalakay ng usapin sa pangdepensa, maritime cooperation, kalakalan at pamumuhunan, kalusugan, digital cooperation, tourism at direct air connectivity maging ang people-to-people ties. Habang gagamitin rin ni Pangulo Marcos ang pagbisitang ito upang makipagpulong sa mga Indian business leaders na makakatulong naman sa patuloy na pag-unlad ng Pilipinas.
5: Responsible behavior. We thus embark for India determined to continue the task of translating potential to action and action into gains. Gains for greater economic security for the Filipino people, for ASEAN and its external partnerships, and for fostering broader practical cooperation among players, even of differing persuasions, to support peace, security, and shared prosperity. I look forward to another productive visit to India, to engaging leaders, nations, and entities participating in the BRICS Summit, and to opening more doors for the Philippines and for ASEAN.
4: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, patuloy ang pagdami ng mga bansang sumusuporta sa Luzon Economic Corridor. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ito ay isang matibay na testamento ng kumpiyansa ng maraming bansa sa Pilipinas bilang maaasahang destinasyon para sa pangmatagalang pamumuhunan. Sa 2026 Luzon Economic Corridor Investment Forum sa Taguig City, sinabi ng Pangulo na lumawak ang suporta sa LEC mula ng ilun sa dito noong taong 2024. Kabalikat ang Estados Unidos at Japan. Anya nananatiling sentro ng komersyo at pananalapi ng bansa ang Metro Manila, habang mahalagang base naman o base naman ang Batangas para sa manufacturing, energy at international trade. Binigyan din ni Pangulong Marcos na sa pamamagitan ng mas mahusay na pagkakaugnay ng mga lugar na ito, maaaring makalikha ng matatag na economic platform para sa Luzon at buong bansa.
6: Businesses are seeking reliable locations where they can invest for the long term, where they can reach growing markets and draw from a capable workforce. We offer a growing domestic market, access to major trade routes, a young and talented population, and strong economic relationships across the world. We understand what long-term investors require: consistent rules, credible institutions, timely decisions, and commitments that are honored.
3: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa kaugnay pa ring balita, formal na ang lumahok ang European Union at Spain sa Luzon Economic Corridor o LEC Initiative. Inaasahang magpapalakas pa ito sa pagsisikap ng Pilipinas na makahikayat ng high-value investments at may posisyon ng bansa bilang hub para sa maritime industries at advanced manufacturing. Tiwala si Finance Secretary Frederic Go na ang kanilang paglahok ay magdadala ng karagdagang expertise, teknolohiya, capital at global business networks na magpapabilis sa pamumuhunan at pag-develop ng infrastruktura. Anya, ang lahat ng ito ay susuporta sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa iba pang pangunahing balita, ipinagpaliba ng Quezon City Regional Trial Court ang arraignment o pagbasa ng sakda laban kay Vice President Sara Duterte sa tatlong counts ng grave threats. Nag-ugat ang kaso sa banta ng Vice Presidente noong Nobyembre ng taong 2024 laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kanyang pamilya at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Una nang dumating si Vice President Sara Duterte sa Quezon City RTC nitong Biyernes ng umaga para sa arraignment sa kanyang kaso. Ang arraignment ang formal na simula ng proseso sa mga kasong isinampal laban sa Vice Presidente.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa kaugnay pa ring balita, naharap si Vice President Sara Duterte sa tatlong bilang ng grave threats kaugnay ng kanyang mga pahayag noong Nobyembre 2024 na may kinalaman kina President Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at former House Speaker Martin Romualdez. Noong Setyembre 4, naglabas ang Quezon City Regional Trial Court ng warrant of arrest laban kay Duterte matapos makakita ng probable cause para litisin siya sa tatlong kaso. Nagpost naman siya ng kabuuang 360,000 pisong piyansa kinabukasan. Bago ang nakatakdang arraignment, dumulog din si VP Sara sa Korte Suprema upang questionin ang jurisdiction ng Department of Justice at ng QCRTC sa pagsasampa ng pagdinig ng kaso habang siya ay nanunungkulan bilang impeachable officer. Humiling din ang kanyang kampo ng temporary restraining order at writ of preliminary injunction upang pansamantalang mapigil ang pag-usad ng kaso. Nauna nang igiriit ng depensa na may limitadong procedural immunity ang mga nakaupong impeachable officer, habang paninindigan naman ng prosecution na walang legal na hadlang sa pagsasampa ng kasong kriminal laban kay Vice President Sara Duterte.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pino na ni House Trial Spokesperson at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong ang panawagan ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bumaba sa pwesto. Sa isang news conference, sinabi ni Adyong na malinaw itong conflict of interest. Anya, ang nananawagan ay ang pangunahing may kinabang sakaling matuloy ang naturang pagpapatalsik. Binigyang din ni Adyong na hindi lamang ang isyu mga ibinabato ng pangalawang pangulo ang dapat tingnan, kundi maging ang motibo sa mga salaysay laban sa pangulo.
7: Let's say or for some extra legal measures that the president was removed from the office, who stands to benefit? Sino pong mag-assume immediately? Ang taong humihingi na umalis sa pwesto ang presidente. So, ibig sabihin, conflict of interest, nakita natin dito. So, sinong humihingi na umalis sa pwesto, siya po ang magbibinipisyo.
3: Yan ang payag ni House Trial Spokesperson at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adio.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, iniutos na ng Sandigan Bayan 3rd Division sa Philippine General Hospital upang siriin ang kalusugan ni dating House Speaker Martin Romualdez. Iniutos din ng Sandigan Bayan ng PGH na beripikahin ang findings sa mga doktor ni Romualdez mula sa Cardinal Santos Medical Center. Ililipat at i-confine ang mababata sa PGH simula ngayong araw. Ginawa ni 3rd Division Chairperson Associate Justice Carl Miranda ang payag matapos ng dalawang araw ng pagdinig sa mga testimonya ng mga doktor ni Romualdez, kasalukuyan naka-confine ang dating speaker sa Cardinal Santos Medical Center.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, muling iginiit ng Department of Justice o DOJ na walang kinikilingan o sinasanto ang hustisya. Ginawa ni Justice Secretary Frederick Vida ang pahayag kasunod ng pag-aresto kay dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez bunsod sa mga kasong kinaharap nito na may kaugnayan sa flood control scandal. Ayon sa kalihim, muling pinatunayan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang pamilya o kaibigan sa Administrasyong Marcos dahil kung may nagawang kasalanan o krimen ay dapat itong panagutan. Ano yan, testamento rin ito na walang sinasabing selective justice sa pamahalaan at lahat ng may kaugnayan o sangkot sa anomalya ay mananagot sa batas.
8: Hiramin po natin ang sinabi ng ating mahal na pangulo ng SONA. I am not the president of my family. I am not the president of my friends. I am the president of the Philippines and my duty is to you, my fellow Filipinos. Yun naman po ang panuntunan eh. Diba? Ang gobyerno for the people, by the people, and of the people. Ang panawagan ng iba, selective justice daw. Pero hindi po. Kung may ginawa tayong labag sa batas, may kakaharapin tayo.
3: Yan ang pahayag ni Justice Secretary Frederick Vida.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Target ng Department of Interior and Local Government o DILG na maibalik sa Pilipinas sa loob ng dalawang linggo ang dating kongresista na si Saldico na itinuturong mastermind sa flood control scandal. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, alam na nila ang address at bahay ng dating opisyal. Kumpiyansa ang kalihim na maiuwi nila sa bansa si Ko, lalo't na is-anya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ma-aresto ito at all costs. Inaasahan ni Remulla na maglalabas ang Interpol ng red notice na kanilang aasikasuhin sa France.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang pangunahing balita, ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga kinauukulang ahensya ang mabilis na pagkilos at pagtulong sa mga biktima at kanilang pamilya makaraang masunog ang MV June Aster. Pinatitiyak ng Pangulo ang tuloy-tuloy na rescue at relief operations, gayon din ang pagpapanagot sa mga responsable. Kaugnay nito, inataas ni Transportation Secretary Giovanni Lopez, ang Maritime Industry Authority o Marina, at ang Philippine Coast Guard o PCG na palakasin ang ground operation sa Coron at ibigay ang tulong sa mga nakaligtas, gayon din sa pamilya ng mga nasawi at nawawala. Nagkipag-ugnayan na ang Marina sa Western Guarantee Corporation na siyang insurance company na nasunog na barko para sa burial assistance, medical reimbursement at crew liability payouts.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa kaunay pa rin balita, tuloy-tuloy ang search and rescue operations, gayon din ang investigasyon ng Philippine Coast Guard sa nasunog na passenger vessel na MV June Aster sa katubigan ng Palawan. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab na nasa 43 ang naitalang ligtas sa insidente. Anya, 5 ang naitalang nasawi habang bumaba na sa 83 ang potensyal na nawawala bunsod ng ibinawas na 2 pasahero na ayon sa manifesto ay hindi naman nakasakay sa sasakyang pandagat. Sinabi ni Cayabyab na sa ngayon susubok na ang PCG para sa isang firefighting operation kung saan dahan-dahan ang papasukin ng MV June Aster upang malaman ang dahilan ng sunog. Dagdag pa ng opisyal, nasa Palawan na rin ang isa sa pinakamalalaking sasakyan ng PCG na tutulong sa gagawing operasyon.
9: The intention now is we will be conducting the firefighting operation in the forward accommodation of the vessel hanggang pababa po doon sa may cargo deck. And then susuyuri na rin po natin ngayon, sadahan-dahanin na rin po natin. Actually kahapon, sinubukan din po natin magpalipad ng ating helicopter no para makita po natin yung kabuuan, yung aerial picture po ng area. However, hindi rin po kagandahan yung panahon kahapon kaya hindi rin po nakaproceed yung ating pong helicopters.
3: Yan ang payag ni Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Cayabyab.
0: Radyo Pilipinas.
3: Sa ibang balita, Bayan Muna Chairperson Terry Casino at pitong iba pa sinampahan na ng Southern Police District ng kaso. Ito ay matapos silang magsagawa ng kilos protesta sa isang presidential event sa isang hotel sa Bonifacio Global City nitong Huwebes. May report si AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas. Report.
10: Sinampahan na ng Southern Police District o SPD ang pitong individual kasama si Bayan Muna Chairperson Teddy Casino matapos magsagawa ng kilos protesta sa isang presidential event sa isang hotel sa Bonifacio Global City sa lungsod ng Taguig nitong Huwebes. Ito ay sa kabila ng isinasagawang Luzon Economic Corridor Investment Forum ng nasabing hotel kung saan naroroon at nagsasalita ang ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay SPD District Director Rodel Pastor na sinampanan nila ng kasong direct assault, physical injuries, batas pambansa 880 o under illegal assembly at iba pang kaso labat kay Casino at pitong iba pa. Samantala, patuloy naman na nagpapagaling ang nasa 16 na pulis kasama ang 5 rallyista matapos magkaroon ng tensyon sa pagitan ng mga rallyista at ng Southern Police District. Mula pa rin dito sa lungsod ng Taguig para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Oras sa buong Pilipinas, 6:18 na umaga.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Radyo Pilipinas is on
0: Viber.
11: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
0: Receive credible news and information.
11: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
0: Stay on track
11: with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
12: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
13: Pag-ibig fund, solid kaban!
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas. 6:19 ng umaga, wala pang natatanggap na formal permits o abiso ang pulisya kung isa'y nasa ang kilos protesta sa Metro Manila sa September 21. Gayunman, sinabi ni National Capital Region Police Office Chief Police Brigadier General Christopher Abrahano na nasa 15,000 pulis ang kanilang ipakakalat sa at sasailalim sa heightened alert para matiyak ang mapayapang pagkilos. Nanya, patuloy din sila na ipag-ugnayan sa mga protest leader at organizer. Ang inaasahang rally ay isang taon matapos ang malawakang protesta laban sa manumalyang flood control projects. Ang September 21 rallies ngayong taon ay kasabay din ng martial law declaration sa ilalim ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr.
0: Radyo Pilipinas. News
3: Nationwide. Tiniyak ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na hindi kailanman mangyayari ang anumang destabilization sa Armed Forces of the Philippines o AFP. Sa gitna ito ng mga kinakaharap ngayong problema dahil sa flood control scandal kung saan isa-isa na rin pinapanagot ang mga sangkot at dawit sa anumalyang ito. Ayon kay Teodoro, nananatiling tapat sa kanilang mandato ang AFP at parte nito ang pag pang pinangahawakan nilang profesionalismo. Anya, bagamat parte na ng demokrasya ang pamumulitika, hindi kailanman may kisaw-saw ang AFP sa mga usaping may political motivation. Dagdag ng Defense Secretary, mananaig ang pagiging non-partisan ng armed forces at mananatili ang katapatan nito para sa bansa.
14: Kasama naman ang politika yan eh. I mean, that's politics talaga, no? And those are public issues that need to be addressed and to be discussed. So, I mean, parte yan ng demokrasya. Sa AFP, never magkakadisturb dyan. Never.
3: Yan ang fayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
11: Radio Pilipinas.
3: Sa iba pang balita, kinumpirma ng Sandigan Bayan na posibleng maglabas sila ng desisyon ngayong taon sa isang pangkaso sa anti-graft court na may kinalaman sa flood control anomaly. Sinabi ni Sandigan Bayan Presiding Justice Geraldine Faith Ekong na noong November 18, 2025, inihay ng Office of the Ombudsman ng unang flood control case sa Sandigan Bayan. Ang mga naunang kaso naman, anya, ay nasa defense stage na ngayon ang mga pagdinig. Sa ngayon, nasa 26 na mga kasong isinampan ng Ombudsman sa Sandigan Bayan na may kaugnayan sa flood control anomaly at isa ang archive dahil hindi mahanapan o dahil hindi mahanap ang akusado.
15: If we follow the Speedy Trial Act that was enacted by the Supreme Court, we will see the conviction within the year po, or acquittal within the year. The disposition within the year, which may be a conviction or acquittal.
3: Yan ang payag ni Sandigan Bayan Presiding Justice Geraldine Faith Echo.
11: Radio Pilipinas.
3: Pinaalis na ng Department of Foreign Affairs o DFA sa China ang ginawa nitong artificial na isla at iba pang aktibidad sa Panganiban at sa Mora Reef. Sa isang pahayag, sinabi ng DFA na ang dalawang reef ay malinaw na nasa jurisdiction at soberanya ng Pilipinas. Ayon sa kagawaran, bilang low tide elevations, walang sinuman ang maaaring umangkin sa mga nasabing reef dahil sakop pa sila ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Gitma ng DFA, ang mga itinatayo umano ng China ay malinaw na paglabag sa Philippine Maritime Zones Act at sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Inilabas ng DFA ang pahayag matapos magpaputok ng flares ng Chinese forces sa hindi armadong aircraft ng Philippine Coast Guard na nagsasagawa ng routine maritime domain awareness flight sa Kalayaan Island Group noong September 7. Ang mga Chinese na nagpaputok ng flares ay nakaistasyon sa Panganiban at Zamora Reef.
11: Radio Pilipinas. News Nationwide.
3: Muling binirada ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang mga naging pahayag ng Foreign Ministry ng China sa mga naging pahayag umano ni Teodoro sa Seoul Defense Dialogue 2026 na puro provocations at theatrics. Ani Teodoro, hindi siya aktor kaya hindi niya alam ang anumang uri ng theatrics dahil ang lumalabas lang sa kanyang bibig ay pawang katotohanan at ang mga pahayag na sumusuporta sa pag-iral ng international law at rules-based order. Patutsada pa ng Defense Secretary, mas maituturing na isang theatrical conduct o dula sa teatro ang payag ni Chinese Foreign Minister Wang Yi na hindi nila i-militarize ang mischief-free at para lamang ito sa akto ng kapayapaan. Pagtiyak ni Teodoro, makaasa ang bansa na hindi matitinag ang pamahalaan sa paghihit ng karapatan nito anuman ang maging paninira ng China.
16: What's more theatrical than Wang Yi saying that mischief reef was for peaceful purposes and they would never militarize the island? I'm not an actor, so I don't know theatrics.
3: Yan ang payag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
11: Radio Pilipinas. News Nationwide.
3: Sa iba pang pangunahing balita, House Prosecution Team nagbigay ng recap sa issue ng confidential fund upang maipaliwanag sa publiko ang mga naganap sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. May report si Melanie Valdos Reyes.
11: Radio Pilipinas.
17: Nagbigay ng recap ang House Prosecution Team upang linawin sa publiko ang mga ebidensya hinggil sa confidential funds bago umusad sa pagdinig ng artikulo ukol sa unexplained wealth. Ayon kay House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong, mahalagang maunawaan ng taong bayan ang mga transaksyon at kakoneksyon nito sa aligasyon ng pagtataksil sa tiwala ng publiko. Ayon naman kay House Prosecution Advisor at Spokesperson Robert Ace Barbers, Ang pampublikong review ng ebidensya ay tumutulong sa mga ordinaryong Pilipino na masundan ang mga dokumento at testimonya na maaaring mahirap intindihin sa mismong takbo ng paglilitis sa Senado. Sinabi ni Adyong na kasama sa tungkulin ng prosecution ang magpaliwanag sa publiko ukol sa paggamit ng pondo ng OVP o Office of the Vice President at Department of Education, pati na ang mga record at direktiba na nauugnay rito. Narito ang pahayag ni House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong.
18: Para magkaroon ng mas madaling understanding, babalikan po natin yung mga testimony na ng ating mga witnesses para po sa pagkakaintindi ng ating taong bayan. Dahil matagal na muna pin sinasabi ito, ang legal na premise naman po ng House Prosecution Panel ay hindi kaso na ginawa ng prosecution. Ito po ay according sa saligang batas ay mga aligasyon, mga violations na pagtataksil sa ating tiwala ng ating taong bayan. At klaro naman po yung naipresenta ng mga dokumento at mga testimonya na tumayo dyan po sa impeachment court, and some of them are even hostile witnesses.
17: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nanawagan si impeachment court spokesperson Attorney Reginald Tonggo sa publiko na huwag mawala ng tiwala sa mga senator judges. Ito ay sa gitna ng usapin sa pagbabago ng voting baseline at threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Tonggo, naunawaan ng impeachment court ang mga obserbasyon na maaring may ilang senador na nais lang mapadali ang botohan sa impeachment trial. Pero giit niya, bagay ito ng democratic process at kailangang pagdaanan ng proseso para maresolba ang magkakaibang pananaw na bilang ng mga botong kailangan para makapagpasya sa kaso. Sa kasalukuyan, may naunang ruling si Presiding Officer Jesus Cordero na 16 na boto ang kailangan para ma-convict si VP Sara. Ito'y habang muling pinag-uusapan kung dapat bang ibaba ang voting baseline sakaling 20 senador na lang ang makadadalo sa paglilitis.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mataas ang antas ng kamalayan ng publiko sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay ayon kay House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong. Anya, nagsisilbi itong hamon sa mga senator na gampanan ang kanilang mandato bilang mga hukom sa pagdilitis. Ginawa ni Adyong ang pahayag bilang reaksyon sa pinakauling survey ng Tanghere hinggil sa mga panuntunan ng impeachment trial. Base sa survey, 54% ng mga respondent ang nais na hindi isali sa botohan ang mga senador na madalas lumiban o hindi nakadadalo sa paglilitis. 53% naman ang pabor na ibaba o i-adjust ang voting threshold sa 2/3 batay sa 20 senador lamang na aktibo at regular na dumadalo.
18: Well, it only manifests how the people do understand that the impeachment trial is really about them. It's about betrayal of public trust. Naintindihan po ng taong bayan yan at pinapakita nila na yung basic po na requirement para magkaroon ng tapat, impartial, na magiging hatol ng impeachment court ay base doon sa pagkakataong makita, madinig ng mga senator judges ang mga ebidensya at testimonyo ng testigo.
3: Si House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa iba pang pangunahing balita, tiniyak ng Moro Islamic Liberation Front o MILF sa militar na tutulong sila para matiyak ang mapayapa, maayos at credible na barn parliamentary election sa Lunes. Nagkaroon ng dialogo sa pagitan ng 1st Mechanized Infantry Brigade Commander Brigadier General Omar Orozco at mga leader ng Bangsamoro Islamic Armed Forces o BIAF, ang military arm ng MILF sa Maguindanao del Sur. Ayon sa MILF, susunod sila sa Bangsamoro Peace Process Mechanisms para sa isasagawang eleksyon. Ipinaliwanag ng militar na ang pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad, pagtugon sa hinaing ng komunidad, pagpigil sa local conflicts at pagpapalakas ng koordinasyon sa stakeholders ay pakikinabangan ng mga taga-Bangsamoro.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Iginit naman ng pulisya na walang dapat ika-alarma ang karagdagang pulis at checkpoint sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ayon kay Philippine National Police Chief General Jose Melencio Nartates Jr., Hindi nito intensyon na magdulot ng panic kundi tiyakin ang maayos at mapayapang parliamentary elections sa September 14. Anya, asahang daragdagan pa ang checkpoints sa mga susunod na araw habang pinalalakas ang security measures sa buong rehiyon. Pinayuan naman ni Nartates ang mga residente na makipagtulungan sa mga law enforcement personnel para sa mapayapa at maayos na kauna-unahang parliamentary elections.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, hinihikayat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga opisyal ng pamahalaan na pairalin ang good judgment at palaging unahin ng national interest, lalo na ang paglilingkod sa mga Pilipino. Sa selebrasyon ng 109th na birth anniversary ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., binigyang diin ng Pangulo na dapat maging sentro ang kapakanan ng mga Pilipino sa public service. Hindi rin anya dapat ito ginagawa para sa personal na interes, bagkus dapat ay para sa bansa at sa publiko. Sinabi ng Puno Ekotibo na isa sa mga tinuro ng kanyang ama ay ang palaging paggawa ng tama kahit gaano pa ito kahirap. Anya, ang payo ng kanyang ama ang nagsilbing gabay niya sa paglilingkod sa mga Pilipino. Kaugnay nito, sinabi ng Pangulo na paglilingkod sa bansa ay hindi lamang nakaatang sa mga taga-gobyerno. Lahat aniya ng mga Pilipino ay mayroong papel na kailangan gawin para sa pagpapabuti ng Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras sa buong Pilipinas, 6:32 na umaga.
11: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
19: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol. Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job! Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
20: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Work Laba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat naman si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito. Sa mga system na ginagkuhan nila ngayon, ay mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority, no? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
11: Hatol ng Bayan 2026, Barnes First Parliamentary Elections, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: May katanungan po daw kung ano daw magiging epekto sa pag-unlad ng bansa ang kauna-unahang mangyayaring parliamentary na election sa BARMM. Actually po, wala akong ganong kaalaman dyan, pero sa aking pananaw po, pag ito po ay matutuloy, may mga positibo at negatibong epekto din po ito sa pag-unlad ng ating bansa. Unang-una po, sa tingin ko ha, mababawasan na itong armed conflict. At ang malaking bagay po ito kasi maraming buhay po ang nabubuwis, nawawala. Bilang isa pong dating naglilingkod sa armed services, sa as an army, nakita ko po yung mga kaibigan ko na nabubuwis buhay. At ganun din po mga nawawala ng buhay sa ibang grupo po. Nakakahinain po at masakit po para sa amin. At nakakatuwa po pag mangyayari ito, at least mababawasan po. Isa pa, syempre mababawasan din ang gastusin para sa mga ganyang bagay. At isa pa nakikita ko, ang maganda po dyan, no, magkakaroon ng sariling annual budget grant po, no, dun sa lugar na yun, sa BARMM, na magagamit po sa pag-unlad, sa pag-develop ng lugar nila. mabilis ang puto, lalo na paggawa ng kalsada at iba pong proyekto. Hindi na po kung dadaan kung saan-saan po na nagpapatagal na para matapos o magawa ang isang proyekto.
4: Napakalaki ng importansya, significance nito kasi this will be the first time and ito malalaman natin ano ba talaga, itong batas ba ay tama? Kasi dun sa batas na nakasaad na magkakaroon ng election, so hoping it will be a peaceful election. And yun nga po, yung mga leaders na mapipili, may elect ay dapat karapat-dapat and they are given the task to lead the region. So sana, go-go lang po tayo. Pero ulitin ko lang po, pray lang po tayo para maging okay yung ating BARM election sa September.
5: Para sa akin, ang parliament na election na gaganapin sa BARM ay isang mahalabang hakbang para sa mga katauhan, mga sakop ng BARM upang sila ay mabigyan ng boses at magkaroon sila ng mga officialist na magtataguyod sa kanilang mga pangarap sa kanilang komunidad at sa kanilang lahat.
22: Hatol ng Bayan 2026 BARM's First Parliamentary Elections dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
13: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
11: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Oras sa buong Pilipinas, 6:37 ng umaga. Saksi ang lahat ng lokal na pamahalaan sa iba't ibang lalawigan sa bansa ng napakalaking benepisyo ng Local Government Support Fund o LGSF para sa mga residenteng kanilang nasasakupan. Ito ang naging payag ni South Cotabato Governor at League of Provinces of the Philippines, National President Reynaldo Tamayo Jr. na siya ring tumatayong chairperson ng Union of Local Authorities of the Philippines o ULAP. Sa panayam ng programang Mark In, Mark Out, sinabi ni Tamayo na ito ang kauna-una ng pagkakataon na pantay-pantay na nakatatanggap ang mga local government ng LGSF. Anya, sa tulong kasi nito ay mas napagtutuunan na ng local at provincial governments ang mga proyektong totoong malapit sa puso at sikmura ng mga lokal na residente.
23: Pangarap talaga ng ating mahal na Pulo dahil we belong to the same party, ang pangarap talaga namin is to decentralize our highly centralized government. Sa pamamagitan nito ng Local Government Support Fund na bumababa sa local government, ito ay simula na ng devolution at talagang malaking tulong ito at ginawa. Hindi lamang sa local government, kundi sa mga taong umaasa sa local government kasi alam mo naman na yung local government, kami yung front line sa mga tao natin.
3: Samantala, binigyang D&D ni Governor Tamayo na hindi nagagamit sa pamumulitika at mas may transparency ang binababang Local Government Support Fund. Anya, direkta na at agara na rin ang pagpapatupad ng mga proyekto sa ilalim nito. Paliwanag pa ng Gobernador, imposible ring magamit ito sa election bribery at katiwalian dahil maayos ang implementasyon nito at ito ay subject to monitoring ng pamahalaan. Giit ni Tamayo, napakahirap na malusutan at magamit ito sa pamumulitika dahil sa safeguard nito.
23: Pabinaba po ito sa local government kasi may iwasan kasi yung politika dito at may iwasan din yung corruption. Dahil sa sobrang daming redundancy sa pagkontrol ng corruption or para maimplementa yung transparency sa isang local government unit. Pag-download mo ng Local Government Support Fund, meron na kagad na project intended para dyan. So hindi po ito i-release ng DBM kung walang paglalagyan na project. So dalawa lang naman yan infrastructure tsaka yung sa bigas na matagal na naisubmit yung mga pangalan.
3: Yan ang mga payag ni South Cotabato Governor at League of Provinces of the Philippines National President Reynaldo Tamayo Jr.
11: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pinunto ni Interior Secretary John Vicremulla na dapat nang matutukan ng Kongreso ang pagpapatupad ng reforma sa sistema ng sangguniang kabataan o SK. Ayon kay Remulla, kalahati o 50% kasi ng mga nahalal na SK officials ang tila nawawalan na ng silbi o pakinabang isang taon matapos ang eleksyon. Anya, malaking dahilan dito ang edad ng mga nahalal na SK na pagkatapos maupo ay nagiging abala na sa ibang bagay katulad ng pagpapakasa, paghahanap ng ibang trabaho o pag-aaral sa ibang lokal na pamahalaan. Kaya naman sinabi ng Interior Secretary na makabubuti kung maibabalik ang age range ng mga SK official sa edad 15 hanggang 19 na taong gulang. Malaking issue rin ayon kay Remulla ang pagkakaroon ng fiscal autonomy ng SK sa kanilang pondo na kadalasan ay hindi na nagagamit ng maayos.
6: The bigger problem arose when the COA gave fiscal autonomy to the SK, making them solely sila lang ang magdedesisyon para sa pera ng SK without the supervision of the barangay captain. Some people thought that it would remove them from the clutches of the barangay captain, but it acted in reverse. Mas naagang matuto yung mga SK na magloko at gumawa ng kalokohan sa pera ng SK.
3: Yan ang pahayag ni Interior Secretary John Vic Remulla.
7: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pauna-una, accessible voting center sa Ilocos Region para sa mga indigenous people, itatatag ng Commission on Elections sa San Nicolas. Mula Radyo Pilipinas Dagupan, narito ang ulat ni Verna Beltran.
7: Radyo Pilipinas. Report.
8: Nakatakdang itatag sa Barangay Fianza, San Nicolas, Pangasinan.

0: voting arrangement. Matagal na umanong hinihiling ng Iwak Tribe ang mas malapit na voting center dahil sa hirap ng pagpunta sa kasalukuyang mga lugar ng botohan. Sinabi pa nito na kailangan pang maglakad ng malayo ang ilang botante, gumamit ng espesyal na sasakyan at tumawid ng ilog bago makarating sa kasalukuyang lugar ng botohan. Samantala, naaprobahan ang kailingan sa tulong ni Region 1 Regional Election Director Attorney Reddy Balarbar at Pangasinan Provincial Election Supervisor Attorney Marino Salas. Layunin na accessible voting center na mapadali ang pagboto ng mga IP sa naharap sa hamon sa distansya at paglalakbay patungo sa kanilang polling place. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa ibang balita, Department of Budget and Management o DBM pinabulaan ang zero hiring sa public school teachers sa taong 2027. May report si EJ Lazaro.
1: Radyo Pilipinas report.
3: Pinabulaan ng Department of Budget and Management o DBM ang kumakalat na pahayag na walang nakalaang pondo para sa hiring ng public school teachers sa 2027. Sa inilabas na infographic ng DBM, may 31.2 billion pesos na nakalaan sa panukalang 2027 national budget para sa pagpuno ng 64,530 teaching positions sa Department of Education o DepEd. Kabilang dito ang 31,640 na bakating teaching positions at 32,960 na bagong likhang posisyon na inaprubahan noong Mayo 2026. Bukod sa hiring, may pondo rin para sa career progression, teaching allowance at iba pang benepisyo ng mga guro. May nakalaan ding 12.09 billion pesos para sa enhanced career progression system, 5.795 billion pesos para sa special hardship allowance at 3.018 billion pesos para sa training ng DepEd personnel. Ayon sa DBM, malinaw ang suporta ng panukalang budget sa mga guro. Kaya bago umano maniwala sa kumakalat na zero hiring, alamin muna ang bagong datos at opisyal na impormasyon. Ang 31.2 billion pesos na pondo ay patunay ayon sa ahensya na hindi zero ang nakalaang pondo para sa hiring ng public school teachers sa 2027. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Ipinagmalaki ng bagong upong hepe ng National Capital Region Police Office na may nakitang 50% decline o pagbaba ng krimen sa Metro Manila nitong nagdaang dalawang linggo kumpara sa kaparehong panahon ng taong 2025. Base kasi sa datos ng Crime Incident Reporting and Analysis System mula nitong August 23 hanggang September 8, ang focus crime incidents noong 2025 ay 373. Pero ngayong 2026, umabot lang ng 181, kaya may 51.47% na pagbaba ng krimen. Ayon kay NCRPO Chief Police Brigadier General Christopher Abrahano, ang mga krimen na nakita nilang bumaba ay carnapping, theft, robbery, kasama na rin ang physical injury. Bili naman ng bagong upong NCRPO Chief sa mga District Director sa Metro Manila, panatilihin ang malakas na police visibility, managing operations at magpatrolya sa kanilang area upang magpatuloy ang pagbaba ng krimen sa National Capital Region.
4: We recorded a 50% decline in focus crimes here in Metro Manila, at nagpapasalamat ako sa ating mga district directors for the support that they gave our DNCRPO para nga mapagtulong-tulungan itong pag-reduce. And ang instruction ko sa mga district directors natin, ituloy itong momentum na ito para we follow through para manatiling ganun, mas mababa yung crime dito sa Metro Manila.
2: Yan ang payag ni NCRPO Chief Police Brigadier General Christopher Abrahano.
1: Radyo Pilipinas News
2: Nationwide. Cybercrime Investigation and Coordinating Center at Department of Information and Communications Technology o DICT isusulong ang ASEAN Cooperation Contra Online Child Exploitation. May report si Ray Ferrer.
1: Radyo Pilipinas report.
5: Lalakasin ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center at Department of Information and Communications Technology ang kooperasyon ng ASEAN countries laban sa online child exploitation at iba pang cybercrime. Ito ang tiniyak ni CICC Executive Director Undersecretary Aboy Paraiso sa isang town hall meeting kamakailan. Hinimok naman ng Scam Watch Philippines ang pamahalaan na gamitin ang ASEAN Chairmanship ng Pilipinas para bumuo ng regional front laban sa online threats. Ayon sa grupo, mas magiging malakas ang ASEAN laban sa malalaking tech companies kung sama-samang kikilos ang mga bansa. Binigyan din ni Paraiso na borderless ang cybercrime at maaaring nasa labas ng Pilipinas ang mga

0: Ikatong nagsasamantala sa mga batang Pilipino, kasabay ito isinusulong ng CICC, ang Platform Accountability at Technical Working Group para maisalin sa konkretong pulisiya ang mga hakbang sa online child safety. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Sa ibang pangunahing balita, kinumpirma ng Department of Energy o DOE na sa susunod na linggo ay magsisimula ng maging stable ang kondisyon ng Visayas Grid kasabay na pagbabalik operasyon ng ilang power plant. Sa panayam ng Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Energy Undersecretary Mario Marasigan na mahigpit na nilang minomonitor ang repair ng mga planta. Kabilang dito ang 169 megawatt capacity ng target maibalik sa September 15 at karagdagang 150 megawatt sa panayam sa unang linggo ng Oktubre. Dagdag ni Marasigan, kakibat ng kanilang isinusulong na backup measure ay binabalangkas na rin ng DOE ang master plan para sa Visayas. Anya kasama sa plano ang paglalagay ng diesel facilities at pagtatayo ng karagdagang power plants at liquefied natural gas facility sa 2028 hanggang 2030.
3: Inaasahan po natin na isa sa 169 megawatt ay makakabalik po ngayong September 15.
4: Okay.
3: Yung pong isa pang 169, sa final analysis na po ng planta kung kailan po sila makakabalik agad. Pero yung pong isang 150 megawatts sa Panay, ang tantya po natin ay nasa first week pa ng October makakabalik. Pero makakatulong po yung ating mga battery energy storage kung hindi man po mawala yung ating red and yellow alert, mababawasan po yun.
2: Yan ang payag ni Energy Undersecretary Mario Marasiga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Samantala, bukod sa kakulangan sa supply ng kuryente sa Visayas at Mindanao ay binabantayan at inaaksyonan na rin ng pamahalaan ang naitalang napakataas na presyo ng kuryente. Sa parehem ng Salam Radio, sinabi ni Energy Regulatory Commission Director Sharon Montanier na ang presyo ng kuryente o load-weighted average itong Agosto sa Visayas ay pumalo sa 18.9 pesos per kilowatt hour. Anya, sumirit naman sa 19.65 pesos per kilowatt hour ang presyo ng kuryente sa Mindanao na parehong napakalayo sa presyo ng kuryente sa Luzon na 4.8 pesos per kilowatt hour. Ayon kay Montanier, pangunahing dahilan dito ang kakulangan ng supply ng kuryente na lalo nagpataas sa presyo ng kuryente bunsod na rin ng pagsipa ng demand. Dagdag na opisyal, ipinatutupad na ng ERC ang pag-activate ng secondary price cap sa kuryente na ang magiging basis na ng computation ay per region at hindi na ang buong sistema.
5: Issue na po yung order today lang din po na yung secondary price mechanism in the market be on a per region basis na. Hindi na po siya ng buong system para hindi nahihila ni Luzon yung average. Para mas maraming times po siya na makap yung market at that secondary price cap. So ngayon po, para lang po maintindihan niyo anong epekto nito.
4: Yes.
5: Say for example sa Visayas po, 'di ba sabi ko yung system, yung LWAP, the load weighted average or presyuhan doon ngayon.
4: Yes, ma'am.
5: August, kung titignan mo is 18.59. Dito sa bagong order, magiging 8.47 na po siya.
4: Mm-hmm.
5: Bababa po siya.
2: Yan ang payag ni Energy Regulatory Commission Director Sharon Montanier.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Sa kaunay pa rin balita, kinakailangan ng karagdagang mamumuhuna sa energy sector para matugunan ang matagal ng kakulangan ng supply ng kuryente sa Visayas. Ayon kay National Grid Corporation of the Philippines spokesperson Attorney Cynthia Alabanza, kailangang magpatayo ng karagdagang power plant para makatugon sa power demand doon. Anya, sa ngayon, itinuturing na short-term solution ang matipid na paggamit ng kuryente sa Visayas, lalo't maraming planta ang nag-shutdown o kulang ang kapasidad na mag-supply ng kuryente.
6: Kailangan po talaga ng karagdagang kapasidad o karagdagan pang mamumuhunan sa generation sector. Ayun. O magtatayo ng power plant. Sa amin po, no, technology neutral po kami. Ang ibig sabihin niyan, yes, kahit anong teknolohiya, basta makakagawa ng kuryente, obligado ho ang NGCPing tanggapin at ikabit sa sistema para makadagdag sa supply.
2: Si National Grid Corporation of the Philippines spokesperson, Attorney Cynthia Alabanza.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, tuloy-tuloy ang pagpapaabot ng supply ng tubig ng Office of Civil Defense o OCD Caraga sa Dinagat Islands na isinailalim sa state of calamity dahil sa El Nino. Natayo na kasi ang mga pinagkukunan ng tubig doon bunsod ng matinding init ng panahon. Sa programang Boses, sinabi ni OCD Caraga Regional Spokesperson Carlo Boneto Becerra na nanggaling pa sa Davao City ang inuming tubig na ipinadala sa Dinagat Islands. Sa kabilang dako, sinabi ni Becerra na wala pa nabang hiniling. Nakaragdag ang supply ng tubig ang Butuan City na nasa ilalim din ng state of calamity bunsod ng El Nino. Anya, mayroon pa kasi silang water resources habang tumutulong ang Bureau of Fire Protection at private sector sa pag-supply ng tubig. Dagdag ng opisyal, sa ngayon, nakabantay ang OCD sa iba pang lugar na posibleng magdeklara ng state of calamity.
4: We're monitoring pa rin po with other provinces kasi parang may mga affected provinces na rin po kaming naririnig na possible magde-declare sila ng state of calamity to utilize po yung calamity fund nila para matulungan yung mga apektadong komunidad dahil dito sa mga sa Tagtuyot po.
2: Si OCD Caraga Regional Spokesperson Carlo Boneto Becerra.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Makatutulong para sa buong bansa kung palagi nang iaayon ng pamahalaan ang mga ipatatayo nitong proyekto base sa mga datos mula sa science-based studies. Ito ang naging payang ni University of the Philippines Resilience Institute Project NOAA Executive Director Dr. Mahar Lagmay para mas mapatibay ang mga proyekto ng pamahalaan. Anya, pinakamalaking patunay rito, ang flood control projects na ngayon ay sinasangguni na sa Project NOAA upang mailagay ito sa mga angkop na lugar. Dagdag ni Lagmay, ganito rin ang dapat gawin sa iba pang proyekto ng pamahalaan upang maging mas pangmatagalan at climate resilient ang gamit sa mga ito at mas maraming benepisyo ang makuha mula rito.
7: Ilang baha ito, maraming mga bagay, pero kasi kapag may siyensya, ang lahat ng desisyon natin ay may basihan. Hindi tansya-tansya, hindi kanya-kanya, hindi hula-hula. Merong direksyon, merong ebidensya na kung nagkamali, eh gano'n naman ang siyensya, hindi ba? Ayusin mo yon. Pero madalas, ang maganda kasi sa science is that one, it can predict, and two, it is not ad hoc. Yung explanation mo palaging consistent, kasi systematic, methodical.
2: Sa University of the Philippines Resilience Institute at Project NOAA Executive Director Dr. Mahar Lagmay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Presyo ng ilang gulay sa Pangasinan sumirit dahil sa pinsala ng pagbaha. Mula Radyo Pilipinas Tayug, narito ang ulat ni Mildred Gokia.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Sumirit ang presyo ng ilang gulay sa Pangasinan matapos masira ang mga pananim dahil sa matinding pagbaha at tuloy-tuloy na pagulat. Ayon kay Samahang Industriya ng Agrikultura o Sinag Chairman Engineer Rosendo So, umabot na sa 90 hanggang 100 pesos kada kilo ang farm gate price ng talong mula sa dating 20 pesos kada kilo. Halos tatlong beses din ang itinaas ng presyo ng ilang lowland vegetables habang halos doble naman ang pagtaas sa mga gulay na itinatanim sa upland areas. Kabilang sa higit na napinsala ang kamatis, talong, pechay at iba pang lowland vegetables. Tinatayang halos 600 milyon pesos na ang pinsala sa sektor ng agrikultura sa lalawigan. Malaki rin ang epekto sa fisheries, particular sa mga mabababang lugar sa Calasiao, Dagupan City, Lingayen, Binmalay, Labrador at Bugalyot. Nagbabala si So na maaaring madagdagan ang pressure sa presyo ng pagkain at inflation sa gulay at isda sa mga susunod na buwan. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas Radyo, Publiko Tayug, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, nananatili sa upward trend ang presyuan ng mga produktong petrolyo base sa ikaapat na araw ng trading day sa Mino Flats, Singapore. Inihiyang ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau o DOMB o DOEOIMB Director Rino Abad na papalo sa 4 pesos and 39 centavos ang kada litro ng gasolina. Anya, sa diesel at kerosene naman ay kapwa nagtala ng pagtaas na 2 pesos and 54 centavos kada litro. Anya Abad, mas nag-iiba ngayon ang presyo ng diesel at kerosene kaya mas mababa ang naitalang taas presyo, ngunit ang gasolina ay napanatili ang mataas na galaw nito sa loob ng 3 araw na trading day. Dagdag pa na opisyal, ang nasabing paggalaw sa presyo ng mga produktong petrolyo ay bunsod pa rin ang tensyon sa gitnang silang.
9: Isang ano sa estimate natin mga 2 piso ho at itong gasolina ay umaabot na ito ng halos more than 4 pesos. Well, magkaiba ang kaso ng gasolina, maintained ho yung for the past 3 days yung galaw ng international price.
2: CDOEOIMB Director Rino Abad.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Husay ng mga artista ng bayan tampok sa triple bill production na Horacio M. Pirata ng PUP Sining Lahi Poly Repertory. May report si Jared Moreno ng Radyo Magazine.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
10: Ipinamalas ng PUP Sining Lahi Poly Repertory ang husay ng mga artista ng bayan sa pagdula at pagtatanghal sa kanilang triple bill production na Horacio M. Pirata.
11: Tatlong dulang tumatalakay sa mga isyung panlipunan na tumahamon sa nakasanayang paniniwala ang inihandog ng Student Theater Organization ng Polytechnic University of the Philippines o PUP. Tampok dito ang anino ng pagtubos na sumunod sa kwento ng isang hitman at sa kanyang pakikipagbuno sa kanyang konsensya. Sinunda naman ito ng sa babaeng lahat na nagsalaysay ng karanasan ng kababaihan na tumamon sa pananaw ng kasarian at sexualidad. At mga halimaw rin kami na nagtanong kung sino ang tunay na halimaw sa lipunan. Ayon kay Pearl Mike Arceiro ng SLP, nagsisilbing boses ng lipunan ng teatro sa pamamagitan ng makabuluhang mga kwento.
12: Sina-challenge nitong play at prod yung mga paniniwala na nakagisnan na ng mga tao. Yung tabu sa society, ano ba yung scientific approach dapat, ano ba talaga yung mga totoong nangyari, at ano yung mga kwento na hindi pinapahatid sa publiko.
11: Naitanghal na rin ang mga piyesang ito sa Virgin Love Fest at kinilala sa Carlos Palanca Memorial Awards. Magpapatuloy naman ang huling araw ng palabas ngayong Sabado, September 12 sa tanghalang PUP COC Grounds.
10: Ipinakita ng mga palabas ang mahahalagang kwento at isyong panlipunang madalas ay hindi na pag-uusapan. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Jared Moreno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita sa ibayong dagat, US President Donald Trump tumanggi sa panawagan ng Saudi Arabia na maglunsad ng pag-atake sa Houthis. Mula Radyo Pilipinas World Service, narito ang ulat ni Jay Arevalo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
13: Hindi pinagbigyan ni US President Donald Trump ang umunay panawagan ni Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman na magsagawa ang Estados Unidos ng direktang pag-atake laban sa Houthi forces sa Yemen. Ayon sa ulat ng Axios, 2 beses tumawag ang Saudi Crown Prince kay President Trump upang hilingin ang agarang aksyong militar kasunod ng paglala ng banta ng Houthi sa Saudi Arabia at sa mga rutang pandagat sa Red Sea. Gayunman, sinabi ng mga opisyal ng US na walang plano ang administrasyong Trump na magsagawa ng direktang operasyon laban sa grupo. Sa halip, palalakasin ng Washington ang pakikipag-ugnayan at pagbibigay suporta sa Saudi Arabia habang iniiwasan ang panibagong digmaan sa Middle East. Samantala, nagpunta sa Saudi Arabia si US Central Command Chief Admiral Brad Cooper para sa emergency coordination. Patuloy namang minomonitor ng Estados Unidos ang sitwasyon sa Red Sea at sa Bab el-Mandeb Strait na mahalagang ruta ng daigdigang kalakalan. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
2: At sa ating balitang sports, Gilas Pilipinas yumukod kontra Bahrain sa pagsimula ng kanilang title defense campaign sa 2026 Aichi Nagoya Asian Games. Ang ulat mula kay Team Tapales ng Sports Radio 918.
14: Nabigo ang Gilas Pilipinas men sa kanilang title defense opener sa 2026 Asian Games natapos nilang lumasap ng 85-89 na pagkatalo kontra Bahrain Biyernes sa Aichi International Arena sa Japan. Nanguna para sa All-PBA Team Gilas ang last-minute addition na si Calvin Octana na may 31 points, ngunit nalalasa ang Bahrain nang magdala ito ng 16-point na kalamangan sa second half sapat para makuha ang panalo. Nagdagdag ng 14 points si Adrian Nocum, subalit kinailangan siyang ilabas sa court nang magtamo ito ng sprain sa mga huling minuto ng laro. 10 puntos naman ang dinagdag ni Justin Baltazar para sa national team. Nanguna para sa Bahrain ang former NBA player na si Jakar Sampson na may 24 points. Nasabak muli ang Gilas sa isang must-win match kontra Kazakhstan mamaya alas 6 ng gabi oras sa Pilipinas. Mula Sports Radio, ako si Tim Tapalis, nagugulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: At yan ang kalipunan ng mga balita ngayong araw ng Sabado, September 12, 2026. Sa ngalan po ng ating mga nakasama sa technical side, kila Engineers Rolly Bumatayo, Engineer Mark Bukiron at Engineer Ernel Villamor. Ganyan din sa PBS News Division, sa katauhan naman ni Engineer Kenneth Nadwa at Tommy Reyes. Muli, ako po si Efrain Gaitos, ang inyong naging tagapaghatid balita. Oras sa buong Pilipinas, 2 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide, Nationwide. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
15: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development, the benefits of all our people. It is a call for transformation, the transformation of our idea of being a Filipino, and the transformation of our economy, of governance, of society.
1: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
15: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
1: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
15: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
1: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
15: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
1: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
16: Para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
17: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
16: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
18: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
19: Maganda bang takbo?
18: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
16: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
20: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
16: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
19: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
16: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
1: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date. Athletic type ka man o fan ng mga palaro, ready your ears dahil PSC Hour is back. Ipapasa at ibibigay sa inyo ang mga latest sporting events sa buong bansa. PSC Hour. Kabising ang Philippine Sports Commission. Iisa-isahin ang mga tournament, sports activities, at development programs sa mundo ng palakasan. PSC Hour. Sports for all ang goal natin dito. Pro, amateur, at kahit mga enthusiasts. Para sa atin itong lahat. PSC Hour. Sa Sports Radio 918.
0: Magandang araw sa ating lahat. Muli po, welcome sa ating Lingguhang Philippine Sports Commission R. Dito lamang sa Sports Radio 918, ganun din po sa Facebook page ng ating National Sports Agency. Judith Karingal po, sa ngalan din ng ating pamunuan ng Philippine Sports Commission. Sana po magkakasama tayo ha dito sa ating programa. Isang oras na tayo tatalakay patungkol sa Team Philippines, lalo na 8 araw na lamang at formal na mag-uumpisa ang Asian Games dyan nga sa Aichi, Nagoya, Japan, ganoon na rin sa Tokyo. Pero sa kasalukuyan, nag-umpisa na ang aksyon o ang pagsali ng Pilipinas at yan ay sa men's basketball. Ang Gilas Pilipinas kasalukuyang humaharap sa Bahrain. At nako, lamang po ang kalaban natin. Ano? Malaki-laki ang lamang ng kalaban natin pero third quarter pa lamang. Still, we are hoping for a win, definitely, for our Gilas Pilipinas and defending champion sa men's basketball ng Continental Games, Asian Games. Sa araw na ito, highlight po ng ating pagtatanghal ang ginanap na send-off ceremony para nga sa ating Team Philippines. Hindi lamang para sa Asian Games, ganun din sa Asian Para Games. Kapwa naman yan idaraos sa Japan, ano, September hanggang October. Ang mga pananalita at ang ating huddle kay Chairman Pato Gregorio, ganun din po sa pinuno ng Philippine Olympic Committee na si Abraham Bumble Tolentino, ibabahagi namin sa inyo. Yung iba pang balita patungkol sa ating National Sports Agency, si IZ Almasan ng ating Integrated Communications and Events section ng PSC naman ang maghahatid po sa atin ng mga ganap dyan. At usapang Asian Games pa rin, syempre meron tayong interview with one NSA and one big team para sa Asian Games. Nasa fronta din ang ating laban ang mga trucksters, track and field athletes natin mula sa Philippine Athletics o yung PATAFA, mas kilala dati sa PATAFA, ngayon Philippine Athletics na. Si Secretary General Jasper Tanueco, makakasama po natin. Kaya samahan kami dito lamang sa ating Philippine Sports Commission R. Sana nasa FB kayo, kaya naman sa PBS receiver, sa pamagitan din po ng Sports Radio 918, pwede niyong i-click yan. Nasa YouTube na rin kami, Sports Radio 918 AM. Okay, kagad nating dadakuhan ang ating Philippine Sports Commission update.
1: Free zone to, kaya everybody, sali na kayo. PSC Hour sa Sports Radio 918.
21: Magandang hapon po sa inyong lahat. Muli ako si IC Almazan mula sa ating Philippine Sports Commission. Maghatid ng mga latest updates from our Team Philippines and as well as our National Sports Agency. At ngayong hapon nga po, no, ito na po ang ating roundup of PSC updates for the past week. Last Friday nga po, no, the Philippine Sports Commission and the Asia Brewery Incorporated are renewing and strengthening their partnership to further support national sports development and deliver impactful programs for Filipino athletes. PSC Chairman Gregorio met with Asia Brewery Incorporated Vice President for Marketing Hubert Tan and Century Park Hotel Managing Director JJ Tan dito po sa ating RMSC to discuss the renewed collaboration. The meeting highlighted the organization's shared commitment to advancing their partnership to create more opportunities for Filipino athletes. And this weekend naman po, no, napagbisita, no, sa Puerto Princesa, Palawan, the PSC alongside sports leaders and executives conducted back-to-back site inspections aimed at elevating regional sports infrastructure and youth development. The inspections began at the proposed 20-hectare PSC Regional Sports Complex inside the Iwahig Prison and Penal Farm, a proposed partnership project between the PSC and the Bureau of Corrections. Rather than focusing on standalone facilities, the proposed master plan envisions a comprehensive sports hub complete with a track and football stadium, baseball and softball fields, a tennis center, and multiple multi-purpose facilities. Demonstrating a commitment to sustainability, the PSC shared plans to donate repurposed roofing from the RMSC to support the construction. Dito nga po, no, present para mag-review sa promising site nga na ito ay ang ating PSC Chairman Gregorio together with Commissioners Walter Torres and Matthew Gaston, as well as PABA Secretary General Mike Asuncion. Following the main inspection, City Sports Director Attorney Rocky Austria hosted the PSC delegation for a tour of the Ramon V. Mitra Sports Complex. The delegates were warmly welcomed on by our young athletes in their afternoon training. And kinagabihan nga po no, from youth stars to global icons, the World Table Tennis Youth Contender Puerto Princesa 2026 ended on a high note, putting local sports tourism front and center at the Edward S. Hagedorn Coliseum with 426 players from 20 nations. The milestone was celebrated during the official awarding ceremony led by Puerto Princesa City Mayor Lucilo Bayron, Philippine Sports Commission Chairman Patrick Gregorio, Philippine Table Tennis Federation President Ting Ledesma, together with PSC Commissioners Matthew Gaston and Walter Torres, as well as City Sports Director Attorney Rocky Austria and the PTTF Secretary General Pong Ducanes and World Table Tennis Assistant Event Director Mr. Daniel De Lignana. The city also hosted its first ever WTT Theater Series featuring 165 elite athletes at the very heart of Puerto Princesa, solidifying the country's rising standing on the global table tennis stage. During pa rin po ng Puerto Princesa City visit and a significant step for its grassroots initiatives, the PSC brought the Sports and Youth Summit to bring quality sports education to its local sports leaders, coaches, educators, and sports advocates. Led by PSC Chairman Gregorio alongside our commissioners Gaston and Torres, Puerto Princesa City Mayor Lucilo Bayron, City Sports Director Attorney Rocky Austria, and City Administrator Attorney Arnel Pedrosa, the summit highlighted a shared commitment to promoting sports tourism while also strengthening local grassroots development. In addition to the handover of brand new sports equipment, the event featured industry experts who delivered engaging and transformative sessions. At natapos na po no ang Puerto Princesa City Palawan visit with a tour of the training venue po no ng ating Philippine Paddling Federation. Welcome by Coach Len Escoliante, the president of the Philippine Paddling Federation, formerly the Philippine Kano Kayak Dragon Boat Federation. The PSC executives were introduced to the National Pools Grassroots Development Training Venue, an initiative fully supported by the local government of Puerto Princesa. The venue currently hosts the national team, the youth team, and young local paddlers being introduced to the sport. This facility features secure storage for boats and equipment, as well as ideal water conditions and distances for high-level training. This visit highlights the endless possibilities that arise when national and local government units collaborate to strengthen grassroots sports development across the country. Habang ongoing nga po yung mga kaganapan sa Puerto Princesa City, dito naman po noong Tuesday sa ating RMSC, the nation's best para-athletes who will compete in the 5th Asian Paragames in Aichi, Nagoya, attended the Philippine National Anti-Doping Organization Seminar. Philippine Sports Commission Commissioner Olivia Bongku joined the seminar along with FINADO head Dr. Alejandro Pineda Jr., who discussed the anti-doping program for the Continental Games. PPC Board Member and Deputy Chef de Mission for the 5th Asian Para Games, Attorney Jude Anastasio, welcomed the participants while PPC Sports Director Milet Bonoan briefed the national team for the upcoming games. The seminar centered on empowering our para-athletes, coaches, and sports leaders with the vital principles of honesty and clean sports. And for Wednesday's ganap nga po, no, for the first time ever, the biggest global streetball tournament in the world is landing right here in the Philippines this December 1 to 6. To map out this massive global showdown, PSC Chairman Gregorio met with IBOP President Eric Altamirano, Ana Nina Orosa, and Red Bull presenters Gabriel Lesaca and JM Barrios at the Phil Sports Villa, planning their partnership to lock in an epic event for the Red Bull Half-Court World Final 2026. And for yesterday's updates, no, a monumental new chapter begins as our nation's heroes trade their uniforms for sports gears at the first ever 2026 PSC-AFP Philippine Uniform Services as One or PUSO Games, organized by the PSC and the Armed Forces of the Philippines. The first ever 2026 PUSO Games will bring together 14 government agencies and institutions, including the Army, Air Force, Navy, PNP, PCG, Bucor, BJMP, BFP, and the PMA. Over 2,000 sports heroes will battle for glory across 20 exciting events like arnis, boxing, basketball, target shooting, and an obstacle course racing. PSC Chairman Gregorio, together with Commissioners Matthew Gaston, Olivia Bongku, Walter Francis Torres and Edward Haiko, and OIC Executive Director Attorney Guillermo Eroy Jr. joined the press conference at the PSC House dito po sa ating RMSC. Present also on the panel were Department of National Defense Assistant Secretary Catherine Lingan, General Victor Lapitan, Assistant Deputy Chief of Staff for Civil Military Operations of the AFP, and General Gregorio Catapang of Bureau of Corrections. The action will kick off with an opening ceremony on November 15 at Phil Sports in Pasig City and will run until December 1. With thrilling competitions happening across the NCR and Baguio City before wrapping up with a grand closing ceremony at Camp Aguinaldo. And last but not the least po no, sa ating updates, a vibrant send-off for the country's ASEAN hopefuls. Team Philippines is ready to embark on the 20th Asian Games and 5th Asian Para Games in Aichi, Nagoya, Japan, following an eventful send-off ceremony at the historic Rizal Memorial Coliseum. Led by PSC alongside the Philippine Olympic Committee and the Philippine Paralympic Committee, over 500 Japan-bound athletes gathered with sports leaders, government officials, national sports associations, and private partners. Among the key personalities present were PSC Chairman Gregorio alongside Commissioners Olivia Ku, Matthew Gaston, Walter Torres, and Edward Haiko. Also in attendance were POC President Abraham Bumble Tolentino, PPC President Michael Barredo, Senate Committee on Sports Chairperson Senator Bongo, and House Committee on Youth and Sports Development Vice Chairperson Representative Richard Gomez. During his message of support, POC President Tolentino named weightlifting standout Albert Ian De Los Santos and Olympic boxing medalist Ira Villegas as Team Philippines official flag bearers for the opening ceremony happening on September 19. In addition, PSC Chairman Gregorio announced an additional 6,000 pesos to the ASEAN and Para-ASEAN's current allowance, a timely moral boost as Team Philippines aims to surpass the previous edition's 4 gold and 10 gold medal hauls respectively. The Asian Games officially begins in September with an early game start for Giles Pilipinas today, while the 5th Asian Para Games is set to start on October 18. At iyon nga po no, ang mga kaganapan po no sa ating ahensya for the past week. Muli po on behalf of our PSC Executive Board led of course by Chairman Gregorio and our Commissioners, Commissioner Edward Haiko, Commissioner Matthew Fritz Gaston, Commissioner Olivia Bongku, and Commissioner Walter Torres, ay nagpapasalamat po kami sa inyong patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa and events. At para nga po nakasubaybay kayo sa aming mga updates, ay you can follow us on our official social media pages. For Facebook, that's Philippine Sports Commission with a blue check. For Instagram, that's at phil.sportscommission. For our X account, that's at psc_gov. And for our YouTube, we have their A channel as well, that's Philippine Sports Commission. And for the official updates and announcements from the agency, I posted po yan sa ating website, that's psc.gov.ph. Muli po maraming salamat at magandang hapon po sa inyong lahat.
3: Free zone to, kaya everybody, sali na kayo! PSC Hour sa Sports Radio 918.
0: Maraming salamat, IZ Almazan, ng ating Integrated Communications and Events ng ating Philippine Sports Commission. Okay, so babalikan po natin yung naganap na send-off ceremony kahapon dyan nga po sa Rizal Memorial Coliseum, dinaluhan ng mga atleta at coaches, siguro mga 800 athletes, coaches, officials from the POC, PSC, and National Sports Associations, likewise Philippine Paralympic Committee, and yun na nga din, PPC top heads in a way. Tapos masaya yung nasabing celebration, pumarada pa yung mga atleta natin representing Team Philippines for Asian Games and for Asian Para Games, yung kanilang uniforme na isusuot sa opening ceremony, pinakita, ganun din yung talagang official track suit ng ating Team Philippines. Red ang kulay para sa Asian Games at blue naman para dito sa ating Asian Para Games sa pangunguna ni Agatha Wong. Ang mga atleta po na nag-model o nag-rampa, ika nga nung mga makikita nating suot-suot ng lahat ng bumubuo dito sa ating Team Philippines for Asian Games and Asian Para Games. Naging panauhin din kahapon ang keynote speaker ng ating send-off ceremony, si Senator Bongo. Siya po yung Senate Committee on Sports. So nagsalita rin at naghatid ng kumbaga pampagana, pang-engganyo sa mga Pilipinong atleta. May mga batas na naisiwalat na kanilang patuloy na pinupursige para pa rin po sa kapakanan ng mga atleta. Nagsalita din ang NSA official, POC official, actually Vice President ng POC, Congressman Richard Gomez. Ganun din, ano, pang-engganyo sa mga atleta na lalawak sa Asian Games. At syempre, yung dalawang pinakamataas na pinuno ng ating sports, ang government side, PSC Chairman Patrick Pato Gregorio, at sa POC, Philippine Olympic Committee President Abraham Bumble Tolentino. Andun yung himok, ika nga ni President Tolentino sa mga atleta na manalo ng 8 gold medals. Siguro yung iba magugulat, bakit naman 8 gold medals kagad? Eh kasi naniniwala siya na ito'y panahon para sa mga atleta na talagang manalo ng more than the 4. One in 2018 Indonesia Games and 2020 two, Joan sa Hangzhou, China. Kasi star-studded at mataas na level o strong contingent ito. Nasa peak yung ating mga atleta. Nasabi nga rin niya, bay, mahaba ang hihintay nyo. Magto 2031 ang hihintay nyo sa next Asian Games, diba? At sa panigliman nga ng PSC, dagdag na baon at syempre dagdag na insentibo kung sakali na mabura natin yung 4 gold medal haul, yun naman dagdag na 6,000 pesos ay talagang dinagdag nila, no? Hindi lamang may kondisyon na mabura or what yung ating medal haul bago palang umalis, ay binigyan na kaagad ang bonus, 6,000 ang buong delegasyon, 700 plus, diba? Coaches and likewise athletes. Okay, so sa pagkakataon na ito, unahin namin na ibigay namin sa inyo yung huddle ng Sports Radio kay Chairman Pato Gregorio. Hindi lang yung patungkol sa send-off, pati yung scenario o yung sitwasyon ngayon sa Nagoya, Japan, a day ago, di ba may baha? Handa ba ang PSC kung may dagdag sana na budget na hilingin para pangalagaan ang ating mga atleta? Baka may dagdag na pangangailangan. Si Chairman Pato Gregorio dito pa rin po sa ating Philippine Sports Commission R.
5: Free zone to, kaya everybody, sali na kayo! PSC Hour sa Sports Radio 918.
0: Okay, Chairman Pato Gregorio, on the Team Philippines participation at the Games, Bahasa Nagoya, latest report from our embassy.
6: Well, we're coordinating with the Philippine Embassy in Tokyo. Nagpapadala na po tayo ng tulong kung anong kailangan. Pero ako naman po yung nananalig na huhupa na yan. Maganda naman po ang preparasyon natin. May mga atleta tayo, nandun na, ang basketball team nandun na. But it will be better in the next few days. Panalangin po natin yan para hindi ma-distract ang Pilipinong atleta, para lumaban at makamit natin yung lampas apat na ginto na ating inaasam-asam kasama ang Philippine Olympic Committee. Talunin natin yung record natin noong 2018 at 2022. So ngayon 2026,
4: ang gusto nating lahat, ang panalangin nating lahat, more than 4 goals that will really make us very happy. Sabi ko sa mga atleta, talunin nyo lang yan, may karagdagang reward ang bibigay ng PSC. I'm sure pati si Pangulo, kanina nag-announce tayo ng additional allowance na 66,000 sa lahat ng coaches at atleta para naman may pambili sila ng kanilang pasalubong sa kanilang mga pamilya. That is aside from the allowance they'll get when they travel to Nagoya.
7: Yes. Ready ba ang PSC din for any, sabihin natin, anything happening, additional budget? Because, you know, we cannot tell the weather in Japan. Probably may mga miscellaneous needs.
4: Yes. Nag-advance, nag-approve na ho ang PSC board ng additional 30 million for the budget for Nagoya. Ang total gastos po natin dito ay mga 150 million to support our Philippine athletes. From airfare to the hotels, to their food, to their tracksuits, to everything. Hindi po kami nagdadalawang isip pagdating sa tulong sa atleta, tulong para makamit natin ang mga gintong medalya. Yung additional 30 million po, dahil po nagkakulang ng accommodation sa Nagoya, ayan po mga baha pa. So, pinaghandaan po natin lahat yan, and hindi naman po natin masisisi yung organizing committee. They were just expecting 11,000, 17,000 na pupunta sa Asian Games. Well, yun po talaga. So, ang importante, ready ang Philippine Sports Commission tumugon sa pangangailangan ng mga atleta sa support ang kailangan ng Philippine Olympic Committee.
7: For the record, 180 million?
4: 150 po.
7: 150, kasama na yung 30
4: Apo.
7: Na additional.
4: Apo.
7: Yes. Yung vibes ng mga atleta nakita mo kanina during the send-off, ano din yung feedback na narinig mo sa kanila? Are they all gearing up and all set for the battle?
4: Yes, lahat po ng tulong binigay natin, pati yung suporta, ang dami po nila nag-training abroad. Ang rowing team sa Germany ho nag-training yan. Matagal sila ro, sila Giovanni, sila Chris Javares. Halos lahat po ng national teams natin, pina-training natin abroad. And yung vibe dyan, they're ready. I'm sure lahat na papadala natin dyan, merong maasam-asamay, matsusungkit na medalya para sa Pilipinas.
7: Message mo sa mga kababayan natin, kaisa natin sila eh, diba? As the athletes go to the battle, the rest of the millions, diba?
4: Message kasama po to the 115 million Filipinos. Alam niyo po, ang sports good news yan. A sports makes a nation proud. Sports makes a nation smile. It makes 115 million Filipino excited. And wala pong katumbas na pera yan. Wala pong katumbas na kaligayahan. Kaya ang importante po, panalangin natin sila sa darating na Asian Games sa Nagoya, September 19 to October 4. Pakamit natin maraming gintong medalya. Dahil yung medalyang yan, hindi lang po para sa atleta, hindi lang po para sa pamilya nila, para rin po sa 115 million Filipino na umaasa, na maging proud ng Pilipinas sa ganitong mga paligsahan.
7: Salamat po, Chairman Patrick Patong Gregorio. Judy Keringal, Sports Radio.
22: PSC Hour, boosting national pride for Filipino athletes. Palakihin natin ang role ng mga Pinoy sa mundo ng sports. PSC Hour sa Sports Radio 918.
0: Okay, salamat kay Chairman Patong Gregorio ng ating Philippine Sports Commission. Dumako kaagad naman tayo sa Pangulo ng Philippine Olympic Committee. Ang kanyang challenge at bakit niya ginawa ang challenge na yun na nga, ihikayate na manalo ng 8 gold medals itong ating Team Philippines. Ano bang basehan ni POC President Bumble Tolentino? Narito po muli ang nasabing panayam ng Sports Radio.
22: Free zone to. Kaya everybody, sali na kayo! PSC Hour sa Sports Radio 918.
0: POC President Bumble Tolentino after the send-off. Yes, sir. Magandang, how positive?
23: Magandang araw sa inyo lahat.
0: Okay, how positive the team? Sports Good Radio. Vibes. Good vibes, sir, after this ceremony?
23: Oo naman. Ganado tayo, excited. And sabik na lumaban ng Team Philippines.
0: Yes. Ano nga ba ang pwedeng ambisyonin ng 463 athlete?
23: 464.
0: Oh, 464 official.
23: We're targeting a combination of Palembang and Hangzhou. So that's 4 plus 4 equals 8. So it can be from non-combat sports 4 and 4 again from combat sports.
0: May record ba tayong hinahabol dito sa mga listahan, mapa modern Olympic, ang modern Asian Games?
23: Oh, di, okay lang yung Olympics kasi this is the Olympics of Asia.
0: Yes.
23: So sa modern, malampasan lang natin yung mga previous records, pero pag na-double natin yan, more than 7. Kasi meron na nag-7 eh. Modern Asia natin, simula yan ng Seoul, 1980s.
0: 6.
23: So, kung ano man yung mga records doon, dapat malampasan na ngayon.
0: Bakit pwedeng malagpasan? Anong kalidad meron ang mga Pilipinong atleta?
23: Ano yun, star-studded ngayon, saka sobrang handa ang atleta na yung iba nasa peak age nila. Nasa peak career nila yung iba. So, madami surprises.
0: Again?
23: Due to training,
0: yes.
23: Support of the government, PSC in particular, okay, and some other private sponsors.
0: Sino ang mga atleta na magbibigay ng gold medal?
23: Mayroon na magbigay ng atleta. Gawin na natin sports.
0: Sige, sorry.
23: Tennis, athletics, aquatics, skateboard, e-sports, weightlifting, ano pa parang hindi ko nasabi, gymnastics. So yun yung non-combat, including golf. Recycling pa yan. Diba? Dami pagkukunan. Punta tayo sa combat sports. Boxing, know-how na, jiu-jitsu, lagi nag-deliver. Boxing, jiu-jitsu, judo, may surprise yan. Alam nyo na kung sino. Taekwondo, may surprise yan. Wushu, MMA. Yun yung mga combat sports.
0: Yes. May insentibo din ba na pwedeng i-offer? At lagi namang may offer din ng POC kasi nag-announce ang PSC kanina.
23: We'll cross the bridge.
0: Okay, message mo, sir, sa sambayan ng Pilipino, mag-abang.
23: Ito yung pinaka malakas na Team Philippines sa Asian Games. Sa mga nakaraan. Ito, second biggest delegation after Hiroshima, I think. So, bukod doon, ito yung pinakamalakas na team. Star-studded.
0: Salamat. Si Kong Bumble Tolentino ng POC. Okay, so yun po yung ating mga nakalap na panaya mula nga doon sa ating send-off ceremony para sa ating Team Philippines, lalahok sa Asian Games at sa Asian Para Games. Pwedeng timeout muna tayo habang hinihintay natin ang ating guest, si Secretary General Jasper Tanueco. Ilang paalala mula po dito sa ating stasyon bago ang ating talakayan with PATAFA or Philippine Athletics official Jasper Tanueco. Babalik po kami.
8: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
9: Pag-ibig fund, solid kabon!
11: Curious din ba kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng 3 palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha? Hashtag panatag ang may alam.
12: Maging panatag Pilipinas.
24: Sports Radio 918 AM.
25: Free zone to. Kaya everybody, sali na kayo. BSC Hour sa Sports Radio 918.
0: Muli, nagbabalik po ang ating Lingguhang Philippine Sports Commission R dito lamang sa Sports Radio. Ang ating panauhin mula sa Philippine Athletics, mas kilala bilang Patafa, ang Secretary General Jasper Tanueco. Hi, sir. Welcome once again sa Sports Radio at sa PSE Radio. Kumusta po? Okay, ayan. Yes, sir. Okay, so okay. And all set para sa Asian Games. Sir, ano ba ang kumpletong number talaga ng ating Team Philippines na lalahok dito sa magaganap na Asian Games sa Japan? Please?
2: Apo, meron po kaming 24 athletes na maglalaro po.
0: 24 athletes. Ito po ba'y mas malaki kaysa mga naunang delegasyon, ika nga, ng ating Patafa sa mga nakaraang quadrennial games?
2: Well, I think one of the largest po ito, if I'm not mistaken, 1954 po yung pinaka marami po talaga, no? But yung based sa naabutan ko lang po, yung Hangzhou po is 16 athletes kami. So mas marami po ito compared to the previous.
0: Sino ulit ang mauuna sa ating Team Philippines? Yun lang mga pwede mong matandaan mga pangalan na Sec. Jen Jasper.
2: Opo, of course, our Asian Games gold medalist, no, Ernest John Obiena or EJ Obiena. Our Olympians po, sila John Cabang Tolentino, Lauren Hoffman, Christina Knott, and SEA Games gold medalist natin, si Hussein Lorania, and marami pa po.
0: 24 athletes, anong klaseng kalibre meron dito sa ating mga selected athletes para sa Asian Games? Ano bang description ng Patafa sa mga roster natin na ito?
2: So, kami po, syempre pinipili po namin yung meron kaming internal database kung paano namin din pinipili yung athletes. At the same time, available din naman siya sa World Athletics, yung mga rankings, performance, and basis rin po dun sa Philippine Championships namin last June and yung mga international competitions this year. At the same time, syempre may mga consultation din po sa mga coaches, sa management. So marami pong factors na ginagawa para din po yun nga, makapili nitong mga atleta na ito.
0: Yes, okay. Napansin ko, marami talaga yung mga nagtitraining sa ibang bansa. Sir Jasper, ang nasama dito sa ating roster?
2: Yes po. Marami po tayong overseas athletes. Tapos marami rin po tayong mga sinalihang competition prior Asian Games. So, syempre, exposure, training, it will definitely help them, no, in preparation for this po.
0: Pero may bagong pangalan, bagong mukha, first time na kumbaga kanilang isusuot yung uniforme ng Team Philippines. Sino po itong mga to?
2: Si may mga ilan po, no? Like si Victoria Bosong, our 800 meter runner. So she competed na rin po sa mga, of course, mga Diamond Leagues sa US, and it'll be her debut, no, as a Philippine team member sa Asian Games. So yun po. And si Nathaniel Siller, a race walker. So naglaro na rin po to sa Philippine Championships namin last June. But yun nga, we're just waiting for the allegiance to change kasi he competed po ng Tokyo sa Germany, but we supported, so yun, na-approve naman po, no, na now magre-represent na siya ng Philippines. Then si Lance Arsenal, rin po siya, he's having a good year, no, he's a new athlete addition to our national team roster. Siya po yung top rank natin ngayon sa 400 hurdles. Nanaroon po rin siya ng gold sa ICTSI Philippine Championships. Together with Gabriel Borado, ganun din po, nanalo rin siya ng 400. So, and yung recent win po natin, si Naomi Johnson, who won in Asian U23 as silver sa 400 meter and broke the national record as well. So we have new faces po, no, ng Philippine Athletics.
0: Yes, may mga bagong mukha, pero syempre may mga veteran members din ng team na akala natin masasama dito, pero ang explanation ba noon? They failed to meet the standard kasi pataas ng pataas ang standard ng Asian Games, Sekjen Jasper.
2: Opo, syempre may yun nga po, binabantayan din namin yung mga rankings, performance, so lahat naman po, alos lahat nagtataas. So kami naman po lagi we try to yung dun sa available slots na ibigay sa amin, we try to yun, ma-put talaga yung best available team sa atin, no? Syempre, yun naman po yung goal para sa bansa natin na makapagbigay ng deliver or makapag-deliver ng good results po.
0: Ano po yung yes.
2: So at the very least po, yun nga, finals po sana, no? But yes.
0: Ano po yung pinaka-modest na goal ng Patafa with this, sabihin natin, lineup, the strongest among the trucksters of the Philippines?
2: Well, I can't give po a exact number kasi we don't want to add pressure din

0: leading up to Asian Games. Of course, he was also trying to qualify for the ultimate. No, na short lang po ng konting-konti lang, no? Siya yung parang the next eh. But ganun po talaga, no? But he's constantly communicating. He might have a jump po tong 13, but he will arrive po dito sa Manila muna, then he will go to Japan then eventually.
1: Kailan ba ang alis ng Team Philippines Athletics para sa Nagoya?
0: So we have po two batches because we've set up a pre competition training camp sa May Nippon Sports Institute, Tokyo. So basically for weather acclimatation, adjustments and yung relays din namin magsama-sama. Yun nga po para makapag-adjust po lahat din. And 14 po yung alis namin this Monday. Yung most of the first batch, then the second batch will be going straight na po doon. Na-approve naman po na 20 kami makapunta. Kasi yun din po inaalala namin eh, para makapag-adjust din the rest. Kasi normal po, parang 21 yung or 2 days before. So na thankful naman po sa POC na na-approve yung 20. So, yun po.
1: So officially, athletics competitions will start when?
0: Competition po will start 23 to 29, but yung game po namin wala po kaming game ng 23. So 24 po yung official game namin.
1: 24. Sino yung mga unang sasabak ng aksyon para sa Team Philippines? Ano ba sa 24 ang may unang final event?
0: If I remember it correctly, meron pong mix 4x4. So exciting din po ito. And of yung mga 100 meters dito rin po. And I believe yung high jump qualification din po nandito rin po.
1: O that day, wala pang finals kasi ano yun, elimination pa ba yun ng
0: Yung
1: mga
0: mix
1: meron
0: 4x4
1: na?
0: po, alam ko po meron po sa afternoon. Yes.
1: So, balikan natin yung roster natin. Anong percentage ng mga kabataan na representatives natin or atleta ng Team Philippines for this games? Kasi di ba madalas din tayo mag-usap, Secretary Jasper, na sabi mo, dami na talagang mga bata ngayon and they are really delivering for Team Philippines. Dito sa Mag-Asian Games, ilan ba dito ang mga kabataan talaga na atleta na halos nasa, probably nasa ano ba, juniors level or under 19, tama ba?
0: Under 18 po. Or under 20. Dito po sa lineup na to, marami po na mga nasa 20 to 23 or 20, yun po yung age, no? Marami po. But of course, may mga veteran din po na nandito. So, ganun po yung mix pa rin naman po. Pero nasa uma-average po nasa mid, yun nga po, 20 to 23 yung mga pinakabata po.
1: By the way, what happened to ilan sa mga very promising nating atleta who medaled at the Asian Youth Games?
0: Apo. Si Naomi Cesar, she's actually part of the Asian Games team. But yun nga po, meron lang siyang ayoko na lang po sabihin yung exact na ano, but she's recovering and trying to be 100% para po kasi magprepare dun sa Youth Olympic Games. So, yun po. So, syempre, we don't want na yun nga, maging worse and long term din po yung isip namin. And bata pa rin naman po siya, 17 years old. Siya actually yung youngest dapat dito sa team. But yun nga po, mas naging syempre consultation with them, consultation with us. Nag-decide din po na hindi, syempre hindi rin siya 100%. So, Youth Olympics na lang po. And same with Pai, no? At first ganun din na at first na na-injure din siya ng at the start, but now he's okay. But syempre meron lang din po deadline na mas maaga, but the preparation is for the Youth Olympic Games. So coming Youth Olympic Games, those two who medaled will definitely be prepared po, no?
1: Okay, so ang bigyan na din lang ng

0: priority yung mas next na competition, and that's also world, because that's world, di ba?
1: Olympics
0: opo. Pa, di ba? For yes, the yes, young yes. Athletes natin. Gaano kalaki ang buong delegasyon ng Philippine Athletics, kasama na po yung mga coaches at iba pang mga staff?
1: So, nasa 36, 37 po kami, kasama na po yung mga PT and physio. Opo.
0: Marami din po sigurado tayong foreign coaches who will ano, who will accompany the athletes, especially na most of our truckers nga are based abroad. Ilan po sila?
1: Meron kasi po syempre may number din po kami ng ano eh
0: ratio,
1: accreditation
0: no?
1: Oo, opo, ng accreditation. So syempre nagdedepende rin po kami dun sa number of accreditation. So hindi po nabigyan din lahat, but may mga yun nga na pagbigyan tayo na ilang overseas coaches, but sa training camp namin may mga coaches din nandoon para to support their athlete. So may mga siguro po meron kaming 3 or 4 overseas, si Coach Martin, si Coach Marcin.
0: Kanino si Coach Martin?
1: Si kay John po. Tapos kay Coach Marcin, si kay EJ, and sino pa ba? Si Coach Gary, kay Zion, and Arile also. Then there's one more po. Then yung iba po na overseas, mayroon din coach dun sa training camp din po.
0: When you say may coach sa training camp, hindi talaga sila kasama dun sa, ano, dun sa, let's say, dun sa hotel na mga atleta, nasa labas lang sila. Nabigyan ba ng, kumbaga, solution yon, di ba? There are coaches na hindi pwede talagang direkta na parating kasama ng mga atleta. Ganun din ba yung, ano, yung scenario this time, Coach Jasper? Saint John Jasper?
1: Opo, dahil po, syempre, dahil nga po may limited accreditation lang. So, itong training camp is basically, ito naman po kasi sa Tokyo eh. So, dun sila parang nakapunta. But, yun nga, pagdating po sa, syempre sa Nagoya, it's a different, ano no, it's not our control po regarding that po, no. But, syempre, we support them also, no. Dun po.
0: Nagdagdag tayo ng ano, ng accommodation, sarili na lang na ano, na arrangement ba ng Philippine Athletics para sa mga additional officials who need to ano, to be there and give service to their respective athletes.
1: May ilan po, hindi naman po lahat, no, may ilan po, pero dahil po kasi fully booked din po talaga lahat ngayon eh, so may mga ilan po, no, but yung the rest nun sa ano naman namin sa may accreditation, lahat naman po may accommodation. Thankful din po kay POC and PSC. Yes po.
0: Okay, ano yung sino sa kanila talaga ang talagang kumbaga yung meron tayong records na tinitingnan? Marami-rami tayo sa relay ha. Nakakatuwa na makita yung roster natin with those how many na mga relay teams or relay events ang pwede nating salihan na SecGen Jasper.
1: Yun po kasi syempre nung in-enter din namin yun, wala pa rin pong schedule, no. So syempre nagkaroon din po kami ng mga reserves in case na ano, but syempre we will check din as the schedule goes, depende rin dun sa mga individual events kasi syempre may mga hinahabol din po silang individual. Meron hindi po lahat nung relays sasalihan, but mas madali po kasing mag-withdraw kaysa magdagdag, no? Kaya po, ganun po yung setup. But at the same time, may mga backup din po or reserves. But hopefully, no? Kasi pag-usapan pa din naman namin po yung sa training camp, ano ba yung pa-priority namin. But definitely, we will have some relays. Not just all relays, but we will have relays.
0: Okay, based on the clockings and the recorded performances of the athletes, sino may mga pinakamagandang record na inaabangan natin, SecGen?
1: Siyempre po si EJ Obiena, siya yung Asian record holder, siya yung Asian Games record as well, no? So siya po talaga din yung inaabangan, and sana po lahat sila, no? makapag PB, makapagbigay ng yun, makuha, kung makuha po nila yung PB, lahat naman po yun may mga chance. So
0: yeah. Gaano kaganda ang clocking ni Bosong? Kasi we can compare the clocking of Bosong to her rivals come the games. If and when. Kasi diba siya yung pinag-usapan even at your nationals. Parating yes. Bosong yung news natin. Yung maganda niyang clocking sa mga events niya.
1: So, she's potential po, no? Potential to win gold. But at the same time, meron din po siyang kalaban, no? Nandyan po yung Bahrain. Who's faster but point something lang, like then nandyan yung dalawang Japan, so may dalawa po kasi ngayon po kasi nasa yung best on seasons best nasa second rank po si Bosong eh. Pero pareho naman po silang 158, nagkatalo lang dun sa point something, no? Then yung Japan is 201, so she will be contender for sure, no? But kaya po hindi rin ako makapagsabi sa inyo, no? But it will we hope for the best. So she's yun po.
0: Ang mga kilala din natin na talaga nakabase dito sa Pilipinas, sina Leonard Grospe, sina Hossein Loranya, di ba? Sino
1: yes,
0: pa?
1: Po.
0: O ano yung reports ng mga coaches sa iyo regarding their condition and their performances right now?
1: Yes, si Leonard po, no, currently is training in New Clark. Then he will also, together with of course Coach Shan, then he will also be in the first batch para makapag-adjust rin siya dun sa mga jumps niya. Same with Hossein, no? Although si Hossein kasi syempre may studies rin. So hindi basta-basta namin ma-ano rin sa overseas, but he's consulting of course with this coach, no, si Coach Bonifacio, his father, so ano naman sila, no, naka-monitor din. So yeah,
0: about the sprinters, mga Olympian natin, not and of course si Zion ba nagbabalik lang ngayon or nandun din ba siya nung nakaraang Hangzhou Asian Games?
1: Wala po siya nung Asian Games nung Hangzhou. Nandito po siya actually sa Manila, si Zion. Then she will also be part of the first batch leaving on 14 together with Coach Gary. So, and Christina will also, yun po, kasi po part din sila ng relay, contender rin po yung relay natin. So, yun po.
0: So right now, the truckers, nagtitrain saan sila? Sa Ultra ba? O pwede pa rin ba dito sa Rizal magkaroon ng training yung mga Asian Games bound athletes natin?
1: Yes po. With the permission of course with PSC, naka-coordinate din naman po. So may mga nagtitraining po sa field sports, may nagtitraining po sa Baguio. Actually, mga long distance namin nandun sa Baguio. And yun nga, si Leonard naman nasa New Clark. Then may karamihan po din yung iba nasa overseas. May mga sarili-sariling training camp. Even si Nathaniel, meron siyang din training camp. Si Yasin, si Kabang. So lahat po naghahanda po talaga for this Asian Games.
0: Oo, na-excite din pala tayo dun sa ating mga marathoners. Sa ating, yun nga, kasi tulad ng sinabi mo sa race walk, di ba? Kasi may bago tayong representative doon, Filipino, German. So exciting to at aabangan natin. Anyway, ano yung connection ng Asian Games for a truckster to qualify para sa Olympic Games? Kasi di ba may mga ibang sports na merong qualifying points or whatsoever.
1: Apa, apa.
0: Ang Asian Games.
1: Apa. So in terms of LA qualify, next year pa po kasi yun eh. Normally po yan 1 year. Kung July po yung LA qualifying, baka mag-start po yan next year, June or July, until end of July. But the good thing about po dito sa Asian Games, kasi meron din pong World Championships next year, which is may qualifying din. with yun din po, mayroon certain points dun sa World Championships. Currently, ang nag-qualify pa lang po dun sa amin, si EJ Obena. No? So, siya, nahit niya po yung standard. Nag-start lang po yun noong August until mid-August yung deadline or early August. Then, Asian Championships next year, meron na rin pong yun din, qualifying. So, depende rin po dito sa result. So, yung mga point Asian Championships, World Championships, malaki pong tulong yun, no, in terms of qualifying for LA. At the same time, SEA Games din po is will also be part. Kasi po, nandun siya sa September eh. So, marami pong yun. Yung performance po dito for Asian Games will definitely help them for next year's competition, which yung next year po is for LA qualifying naman po.
0: Parang sort of a pre
1: Correct,
0: qualifying to
1: correct po.
0: the
1: Opo.
0: Olympic qualifying, di ba?
1: Opo. And at the same time, it will help their ranking also eh. Kasi po, may mga continental tour. Hindi rin po basta-basta nakakasali sa continental tour eh. Siyempre may mga tinitingnan sila ng mga yun nga, season's best, yung rank ng athlete. So, ang goal po namin, pataasin namin yung mga ranking ng athletes namin, especially din dito yung mga locals namin. Kaya yung mga sinasalihan po din namin, hindi man sila na-accept lahat, but nagpapasa po kami ng mga listahan kung sino po yung i-accept dun sa ano. Yung India po, for example, is a Silver Continental Tour. Yung mga Korea, Bronze. So, unti-unti, tinatry po namin pataasin din yung ranking ng, hindi lang po ng overseas, ha, yung mga locals din po natin. So, it's a mix of both, no? Yung mga iba po nagko-compete sa Europe, US, syempre yung mga locals din natin, we try to send them sa mga higher meets as well.
0: Yes, okay. Outside naman the Asian Games, ang alam ko, meron ding malaki tayong pinaghahandaan. Last week or 2 weeks ago, kaya ka hindi namin kaagad nakapanayam, ay may bumisita sa atin, tama ba? Top Asian officials para naman sa hosting ng Pilipinas ng ano ba ito? Asian under 20, tama ba?
1: Asian U18 po. So, Asian U18 Athletics Championships, Philippines will host, no? Together with the support of Philippine Sports Commission. It will be on April 8 to 11 po, 2027 sa New Clark City. So, dumating po dito yung Asian Athletics to check po yung mga yung requirements, kung kamusta na po yung preparation namin, and supported din naman po kami ni Chairman Pato. We're very grateful for sa support niya po. And isa rin po sa agenda nila is yung to help them yung kasi po i-rehabilitate din yung field sports ultra, no? Dahil mag-host po din yung Pilipinas ng SEA Games Youth Plus. Doon din po kasi gagawin yung SEA Games Youth Plus sa December. So, yun po. Syempre, gusto po natin tama yung specifications kaya nag-invite po tayo ng mga yung mga Asian Athletics officials para ma-check nila maanohan yung mga engineers din po dito po.
0: Para masigurado. But I think naman the New Clark City is di ba standard naman yan? So pasado ba? Meron na bang feedback?
1: Yes po, may inaano lang naman po, may mga konting fixes lang po but coming in April it'll be okay po.
0: Okay. So, sa ngalan po ng pamunuan ng ating Philippine Athletics o PATAFA, ano po ang gusto niyong iwanan na mensahe dahil nakafronta ulit ang ating mga trucksters come the Asian Games at ito 20th edition sa Japan. Sekgen Jasper, please.
1: Yun naman, sa lahat po ng mga sumusuporta sa amin at sa mga sponsors din po namin sa ICTSI Foundation and sa mga lahat po ng fans ng Philippine Athletics, patuloy lang po kayo na magdasal din sa amin at yun po, na maging maganda po yung results ng lahat ng athletes namin at nagpapasalamat po ako sa lahat ng sumusuporta po sa amin po.
0: Again, what was the medal haul noong Asian Games sa 2023? Sekgen, ilan?
1: We have one gold po with from EJ Obiena.
0: Wala
1: But
0: nang iba tayong medal?
1: meron po kami kasi si John Cabang was fourth noon eh. So I think may isa pa po na fourth din. So may mga close, no? So yun po.
0: hoping yung